0: good morning ato ni Nard sa Pamak. Nasa San Antonio, Sagbayan, Bohol. Shout out sa akong mama ug akong manghod nga Nangguna. Ang Nard sa Pamak. Good morning, Katrupa Jerry, watching, listening live at Lutupan. Gikan ni Apostol Alfred Kelyobi. Good morning, Sir Jer. Great day ko sa ni Gideon Makmak Marjun di Jimmer. Watching from Tagaytay, Tubod, Badyan, Cebu. Barikar, Santa Ana, Barikar. O happy Sunday ko siya. Great lang ko sa mga Aruhado o Kalhipi. Or Kahipi family diri sa Ubka. Chris Barangay Cute. Happy Mother's Day gikan ni Lloyd Ivan Aruhado. 3 minutos mga katropa na kalabay sa las 8 dugang pa mga balita sa iro na ito mga kaiksunan nagmotor mga iksun ni Bangas SUV patay diri sa may Trans Central Highway mga igala sa may Habig sa Balamban na kining Trans Central Highway mga igala hapit na sa nima tituluhi mga katropa o gakuan, Killer Highway. Ha, ganyan, Trans Central Highway or TCH mga katropa kay day nagbutor, di Bangas SUV. Perti pagkapataya, maigal. Detalye sa report, sero na ito ginipinagi sa pagpamati ni katropa June 4.
1: Live report.
2: Yes, patay kini ko sa lalaking nagmotor human may banggang gimani ang motorsiklo ngadto sa usa ka SUV alas 10:44 ni sa buntag Mayo 9, 2026 dito sa Trans Central Highway sa barangay Kansumoroy lungsod sa Balamban Cebu. Ay kini namatay gilang si Cholo J. Garalza hamtong ang panuigon minyo residente sa barangay Paas edukbayan sa Mandawi. Base sa investigasyon sa Balamban Police nahitabo ang insidente alas 10:44 sa buntag og gi-report ngadto kanila alas 11:30 na sa mongadlaw na sa iran ang kining biktima nagmaneho nining iyahag Honda 125 nga motorsiklo nga dunay plaka nga G680JJ o gikan sa silang ang bahin padungot ang ato sa poblasyon Balamban. Apan pagabot sa kurbada ang bahin sa dalan sa mong lugar giingong nawad ang kini og kontrol sa monopila inungdan nga misud kini sa pikas linya og natumba sa karsada og may bangga sa kasugat nga Mitsubishi nga SUV nga dunay plaka nga GBL7525 nga gimaneho usab ni Ace Anthony Cantiveros Climaco 31 anos residente ni sa barangay Baliwagan, lungsod sa Balamban. Tungod sa kagusog sa mong impact, nagkaangkon yung grabbing sumad sa nakalinlayang bahin sa lawas. Kini si Garalza, labi na sa iyang ulo. Gisoyan pag inipagdang ito sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban. Apan giniklarar kining dead on arrival sa mga doktor. Samtang kining driver sa SUV, anakaroon sa kustodiya sa Balamban Municipal Police Station, alang sa hustong investigasyon. Mga katropayo, kalimot magtumarog Santon Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 4, XFM News.
1: XFM Report. Bullseye!
0: Salamat katropa, June 4, sa Mga Report. Nagatun sa tugtak na 6 minutos na kalabay sa alas 8 sa panagya po ninyo nga pagbagiguba ng atong tulumanon.
1: Bullseye!
0: Sunday Edition. Nawarita sa itong hisgutanan mga kaigsunan. No? Ug mag-adlawa, pitsa 11 sa Mayo, sumiter na sa plenary. Sa plenaryo sa Ubusbay, Balauranan, ang committee report sa Committee on Justice sa Ubusbay, Balauranan, nga dunay findings of probable cause sa impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsunan. Human ini mga higala sa maog nga committee report expected nga mapalabang ang gitawag og article of impeachment mga katrupa. Ang article of impeachment na ginahanglan kini og 1/3 votes of all the members of the House of Representatives. Ang Ubusbay Balauranan or House of Representatives mga katrupa kunwa kumasayop duna kini 318 ka mga sakop, mga kaigsunan. One third niini nila baoy makapa transmit or makapa labang sa gitawag og article of impeachment, mga kaigsunan. Usa man siyang one third usa sa matag tulo. Okay. So sa 318 gikinahanglan nga dunay 106 ka mga kongresista nga mupirma mo pabor, mga kaigsunan, sa pagpalabang sa article of impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte, mga kaigsunan.
1: Bullseye.
0: Kay mo ni gikinahanglan 1/3 vote. Onya sa butasyon di sa busbay balauranan alang sa pagpalabang sa article of impeachment, i-record gayod ang boto, mga higala sa mga kongresista. So dili pwede nga kininiang mo absent ka. Kay mo absent ka, dili ma-record ang imong boto. O mo abstain ka, i-record dito nga abstain ka. Okay? Sa tupawa kay gibarugan. Ha? O dili ka mo butar either pabor or dili. Sa ato pa mga katropa, mura makonsiderar na ito nga ikaw nga kongresista, nga pabugnaw ka rin.
1: Bullseye!
0: Okay? O niya, human o niya, mapalabang, kinig article of impeachment kung ma-master mga katropa, subos may balauranan ang synthesize ka mga butos mga kongresista, i-transmit dayon kiningad to sa Senado, di nagpaabot na dito si Senate President Tito Suto na miingon ng daan, mga kaigsunan, the moment ilang ma-receive ang article of impeachment, mga katrupa, pagkaugma dayon sugda nila ang pagtuki sa impeachment, mga kaigsunan, kay giingon daw kunos balaod forthwith, mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Kasi pasabot diha dayon human madawat, mga igsoon. Now, arita sa butasyon, arita sa boto unya or ugma nga irehistro sa mga sakop sa ubos bahay balauranan, mga kaigsoonan. Kinsa gani ning ato mga kongresista? Ato mga katrupa nga mga representante ngadto sa hawanan sa Kongreso, mga kaigsunan.
1: Bullseye!
0: Sila, mga katrupa, ang magdala sa tingog natong katauhan, mga kaigsunan. We elected them to bring our voices ngadto sa hawanan sa Kongreso. Ato sila gipili, mga katrupa, aron representahan kita, aron ang atong tingog may ilang dadon dito, mga katrupa. Kay dili man pwede nga kitang tanan mo adto, kay di man ta masulod.
1: Bullseye!
0: E pila rabay kapasidad ning House of Representatives Session Hall, dili pwede ang tanan pila ka milyon ka mga tao sa Pilipinas atong paadtuon dito sa House of Representatives. Mana nga nag-ilik lang ta og representative, dili representatives.
1: Bullseye!
0: Now, kay sila man ang atong tingog, sila man, mga katrupa, ang atuang representante. Magutana ko ninyo, mga igsoon, ugma naman nila hukman ang kininiyang pagpalabang sa article of impeachment. Gutana ko ninyo, gikonsulta na mo sa inyo, mga kongresista, des inyo, ha?
1: Bullseye!
3: Usay.
0: Nangutana na ninyo ay inyong mga kongresista o sir, noy, manong, manang, lulo, lula. Oh, unsa may akua, unsa may inyong hanggusto. Imupirma ko, i-impeach si Vice Presidente Sara Duterte or dili? Nanay mga kongresista, may doodas inyo.
3: Bullseye!
0: Nangonsulta ng inyong mga kongresista, maitugod sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte? Ug madabayan ni sila mo desider mga kaigsunan, bubutar ba sila or dili? Okay? So mo na ang utana taninyo diha, kamong namati na turon, kamong nagtanaw na turon sa YouTube channel na to, sa to Facebook Live, o doon na nabay mga kongresista des inyo ang distrito, mianas inyo ha ng unsulta, pabor ba siya, pabor ba kamo, i-impeach si Vice Presidente Sara Duterte?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Naana ba? Ang problema ni ini mga igala o gwa? Ha? Ang problema ni ini, kuratora sa mga kurisista, magbuot-buot sa ilaha mga kaigsoon ang posisyon, wa mo konsulta ha mga igsoon?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Unay na kung dimalas mga katrupa. Okay? Now, ang ato sa dro mga kongresista, mga kaigsoonan, makaingon sa tao, torn between two lovers, mga katrupa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya dili ikalimod mga igala, daga mga proyekto nga for later release. Ang wa pa i-release mga kaigsunan, tugod kay dunay kondisyon ang pag-release ni ini. Ma-release lang ni siya kung dunay pirma, mo pirmas impeachment batog ni Vice Presidente Sara Duterte.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kung dili sila mo pirma, adili ma-release ang ilang budget.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Wala nga ito mga kongresista ron, turned between two lovers mga igala. Unsa may mahitabo, na dili ikalimod mga kaigsunan popular si Vice Presidente Sara Duterte. Kay bisan pa mga kaigsunan, giunsa nila kini pagtumba, bisa giunsa nila kini pagpalukapa, ang pangalang Sara Duterte nitatak sa utok sa mga tao nga siya taas ang pagsalig gikan kanila o taas ang ilahang satisfaction ngadto sa performance sa Vice Presidente mga igsoon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Opo na i-considerar mga igalas mga kongresista, kung mupabor sila sa pag-impeach si Vice Presidente Sara Duterte mga igala, unsay mahitabo nila pag-abot sa 2028 bugnong lugay no?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kung di po sila mupirma, bupabor sa pag-impeach si Vice Presidente Sara Duterte, wapod sila'y project for little release mga igala.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ito giingon, kini nga ito mga kongresista karon, ha? Kaya ito mga kongresista na ito karon mga kaigsunan, turn between two lovers mga katrupas na kanta pa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pero tanaw ni mo diya, kung ikaw mga kaigsunan, gibarugan ni mo diya, ug unsa magyoy angayan mga igsoon, di na siguro nato i-considerar diha may project batang badawat or wala. Kay kada distrito allocated naman na diha, kana mga kaigsoonang allocation extra na lang nas allocation mismo sa imong distrito.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kay kung ikaw may igala, doon na kay sa imong district, doon na kay allocated for your project, mga kaigsunan. No? Allocated na mag-unasiya mga igala. All those pagkakaroon, wala may pork barrel mga katrupa, na wagtang naman na, pero ilan naman ang giusap mga kaigsunan flood control.
3: What? Bullseye.
0: Ingan ang flood project, mga flood control project. Bullseye naman hinuon.
3: Bullseye.
0: Ay, bago mga igala, pagalas, pork barrel.
3: Bullseye.
0: Ang gitawag, mga kaeksonan, ug allocations or allocable. Namosay gilalisa, mga igala, gibulgar ni Senate Senador Ping Lacson, iyang pangkuntra gadto Marcolita.
3: Hey, what? Bullseye! Bullseye!
0: So diri mga igala, kanang allocables o allocations. Mauna mga kaigsunan ang modernong pangalan sa pork barrel, mga igsun. No? Mauna sa modernong pangalan sa pork barrel. Mauna gikahadlukan mga igala sa ubang mga kongresista mawagtang or dili sila mupirma kay dili marilis gato nila. Pero unsa may kasiguruan na itong marilis na siya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: I-impeach na ito mga kaigsunans, Vice Presidente Sara Duterte. Mo po na i-consider siguro one thing that our congressman will consider in registering their votes ugma mga katrupa. Ila bang i-impeach si Vice Presidente Sara Duterte or dili? Unang ilang i-considerar ang prime mover sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte, Saldico mga higala o Martin Romualdez, asa naman ni siya?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Si Saldico mga higala, ha? Gausap-usap ng iyang baruganan mga kaigsunan. Human siya matod pa gilutos ni Martin Romualdez o sa Malacanang.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Si Martin Romualdez ingumod siya, o magkinaon sa manggani, di ko magsulo o'y mangdala ko nila.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O na siya mga igala. And all of this will boil down to gitawag na itong accountability mga katrupa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Patun sa mga accountability? Hisgot ang accountability? Mga kaigsunan, nganong ang Vice Presidente man lang ang atong papanubagon sa nawagtang nga 125 milyones nga matod pa wa ma-account. Pero matod pa siyang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte, accounted na ng uban, pila na lang diha ang wa pa ma-account mga kaigsunan. Okay? But how about sa uban? Arit ang Presidente Bongbong Marcos mga katrupa. Mabito ni usahay mga igala kay ta silikti ba? Kini mga pinky o mga yilo.
3: Ha?
0: Sila ila dilima, ibuta na to, maumani ang complainant, maumani mga igala nag-endorse sa reklamo batog ni Vice Presidente Sara Duterte. Sabaan kayo Slayla di Lima. Sabaan kayo mga igala kini Slayla di Lima ug iyang mga kauban batok ni Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsunan kay mi demand sila accountability mga katropa pero ganong hilo man kini batok ni Presidente Bongbong Marcos mga kaigsunan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Durang impeachment batog ni Presidente Bongbong Marcos, ilalagi it sa puwera dayon mga katrupa. Nga pagkadaggan nga mga testigo o mga ebidensya magpamatuod nga binilyon nga salapi ang gikaw-kaw gikas panulanan sa ato ang gobyerno nining Presidente Bongbong Marcos mga kaigsunan.
3: Bullseye!
0: Kung natong tuuhan ang 18 ka mga Marines o Army, kung natong tuuhan si Saldico nag-ingon si BBM o nagsugo niya, isalot ang usa ka gatos ka bilyon sa 2025 national budget mga igal.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kato sila si Tragi Bulaybar, ang mga official sa Department of Public Works and Highways, kadaghan nila nga pwedeng ipatawag para pangutan-on, pero nga nung wa sila ipatawag, unya karon mo dimantag accountability nining usalang ka-official mga kaigsunan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ako mga katropa, wa man kumingon nga di na to i-impeach Vice Presidente Sara Duterte. He's good magutang accountability. Hilas ra kayo ni ato mga kongresista.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kamuingon accountability ni sindan niya, kinsa pa ni sila. Mudimag accountability, pero wa sila mudimag accountability ngadtong Presidente Bongbong Marcos o sa uban pa nakapaldo, nakakaukaw sa bahandi sa nasod Pilipinas, mga kaigsunan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Hilas ra kayo, mga igala, selective sila. Una diha, mga igsoon, mudiman na malagi nitang accountability ato ng pangayoon nga tustanan nga responsable sa pagkaukaw sa pisnasod, mga kaigsunan, dili lang nga to sa katao. Pila man ang ka-president, vice-presidente Sara Duterte, 125 milyones? Mauna inyong idimano ng accountability, pero wa mo mo dimano ng accountability nga to sa binilyon nga gikaukaw sa uban pang tag-out official sa to gobyerno?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna i-considerar na to. Ug mga adlaw, mga kongresista, pagitaan nyo saldi ko.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Unahunaan ninyo, hain na saldi ko nga mga prime mover sa impeachment batog ni Vice Presidente Sara Duterte. Pangitaan ninyo, si Martin Romualdez.
3: What? Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Unahunaan ninyo. O di mo makahunahuna ninyo, o di mo makahunahuna ni Ana, makaingon ta mga katropa, tinuod ang giingon mga igala nga sa pagpinirmahay kada sesyon, kada meeting may igalas Committee on Justice, doon na sila'y tagpila kamilyon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kanya lain na po doon niyang i-release nga milyon ubang adlawa sa ilang pag-desider sa Article Impeachment batog ni Vice Presidente Sara Duterte, mga katropa.
1: Katropang Jerry Auxilio.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw na hunaan ninyo. Okay? I-impeach ninyo si Vice Presidente Sara Duterte. Hay man ron ang prime mover sa impeachment batog niya. Puingon taga-accountability, hunahuna ko yung kaugalingon. Di ba pud mo accountable klabi na ni Adto Maganakadawat o di malitang kwarta?
3: Bullseye! Bullseye!
0: 25 minutos na kalabay sa last 8. Padayon ka mo nagpamatinig atong tulumanon ang Bullseye Sunday Edition. Pabalik na karong taon-taon alang sa dugang pa mga balita ingon man mga isgutanan. Walang ipipila ka-importante ng mga mensahe. Stand by!
1: XFM.
4: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marilo, sorry sa kong upload. Mangihi ko na sakit na yung muto ni inong poob Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Nga, pasalamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
7: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ang sagos.
12: Sa kuntiyan ka po eh. Manakog ka o kinasun.
11: Ang sanay kulur sa unod sa kinasun ngayong gikaon.
12: Ha? Abrihan pa di ay na.
13: Exciting!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sista Pain.
16: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sista Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
15: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: anytime.
1: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Babyco Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
2: XFM.
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8.32 na itong oras sa Tore Carillo sa Santhone Vitamin C. The alkaline base vitamin C, non-acidic vitamin C, magakatrupa Santhone Vitamin C, bagay higala. Tuglawas, kinanglan siya o vitamin C, magakatrupa o niya. Ang atong lawas, dili magaproduce o vitamin C, mga kaigsunan mo na, niya atong imnan o vitamin C. Ino magdalita o vitamin C, magakatrupa, atong imnon, Santhone Vitamin C, kay non-acidic kinesiya. Pwede din mong imnon, bisag walang kikahon, kay dili maghilap, dili maghapdos imong tiyan, magakatrupaon niya. Alkaline base po di siya, ag Santhone Vitamin C, mga katrupa.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Ay, good morning, dahil gato'y Eduardo Asombrado. Sa Tubigon, Bohol. Kaya may good morning po gato ni Buboy Gokon. Ayong puntag Super Jer, Katropag Jerry, basta politika, puli-puli jud na. Pag Buboy Gokon mga kaigsunan. Kaya may puntag gato ni Ma'am Norvi Murillo. Kumusta Ma'am Norvi? Murag karoon pa ng kabalik. Norvi Murillo o diya sa may sityo kina. O diya, good morning po niya to nila ni Idroy Murillo o ni Vic Murillo. Ito ang sakop sa lupon o tanod mga iksuan. Ay, good morning. Ito ni Bobby Lyon. Lantaw na to diya sa may Talamban, Cebu. Igon man to ni Willa Navales. Ito na ito das Ulango Island. Good morning po ito Rosalinda Mutya Canizares. Happy Mother's Day to my Nanay Carmen Canizares. Ug sa duha ko ka sister si Dalia and Rutsil. Ug sa tanan mothers nga kauban sa trabaho. Kayog or Happy Mother's Day. O niya, every day is a Mother's Day. Matod pa ni Apostol Alfred Kelyubi. Happy Sunday, Coach Jer. Happy Sunday po. Hi, good morning po. Gato ni Bobby Lyon. What's it to the Talamban? Igon man, move foot. Yes, yun na sila, Sir Jer. Kay matod pa ni Amy Marcos. Allegedly, naa daw 5 million nga incentives. Ug naa pa 150 million sa project allocation. Paldo kayo, Sir Jer. Kay no choice raman ato. Congressman kay naipit daw sila mao man ang ila rason before Sir Jer. Ika ni Alin Tapik yun ang yung ingon Alin niya turn between two lovers. Good morning Sir Jer. Happy Mother's Day sa tanan inahan labi na jud sa akong asawa si Inday Gamay ikaw Willa Navales. Good morning, Katropag Jerry. Diri sa Paknaan, Mandawi City, gikan ni RGS Laude. Ang sistema, sir, sa atong nasod, wajud mamao. Sakto jud ka, Sir Jer. Selective kaayo. Mudiman o accountability. Wa gabae. Ambot lang! Ang aling topic, yapon, mga katropa, onya. Dili ko gusto ma-impeach BP Sara Duterte. Ikang iboy at nasap. Sari patawad to sa lang itong isgotanan mga katropa at sa balikan ito mga kauban. Alang sa mga balita ilang nahipos mga katropa unaho na ito ni duha kamang hantingay o bulawan. Napal ka na lang patay dito sa Bohol, mga kaigsunanoy. Nagkaraban na hitabo ni mga katrupa dito sa Bohol. Katotoang kaot sila og laom na kayo, mga igalang tabay. Kualagi, nag-treasure hunting, mga kaigsunan. Pertinong pagkapatayan ito sa ilaw at tabay, mga katrupa. Asa naman sa ni Bohol sa ni naitabo, mga igala, daghan yung handa treasure hunter dito sa Bohol ba? Hindi ay, duha ka manghantingay ug bulawan na palgang patay dito sa Bohol, mga kaigsunan. Detalye sa report atong siren pinagis pagpamati ni katrupang Binge Talisik.
0: Live report.
2: Dagang salamat sa pagkadyo ng katrupang kadyo benduwa sa tulog ka mga mahatingin o bulawan nga namising samtang nagkubkub o gabulawan sa Sakalangob dito sa ang kinimbalagi poblasyon sa kapsalungsod sa Daguhoy, probinsya sa Bohol, ang nabalgan, walang aplagan, nang patay diha sa Ogo, diha na-discover ang kining atul sa gihimong search and rescue operation sa lokal kagamhanan sa nasigot ng lungsod. Ang mga namatay, ilang nga sila si Greg Ogapol, Polos Dili, o Dinoon ang pangan, o niya Polos sa Santo, si Juan News, ang kapalagigon o niya, ang taga Ogdumad, ang taga lungsod sa Obay. Samtang ang tulay ko sa pang si Luis sa News, o niya na missing ilang kauban na pabili pa naman yapon hanggang ko lang ipakita sa ito mga sagap sa search and rescue team sa mga damit sa gibong investigasyon sa Daguy Police Station Katapan Jerry nasunta nga kinintulo ang mibiya sa ilang gipunuhan nga balay na ito Mayo City na Smith Balasais apang pagkias na kining nagkauli maong mga kabanay sa mga nangamising nagpatabang sa otoridad human sa uwa kini magkauli silang panimay o mga pila ka oras amila bay gikan sa pagpangayo og pagkitabang gilusod dayon sa Daguhoy LGU ang search and rescue operation sa tulo. Ang rescue team na recover ang patilawas ni Greg sa pasado alas 5 ang takna sa kanlaon nito Mayo 8 2016 samtang ang patilawas si Paul pasado alas 2 sa takna sa hapon sa samang petsa. Ang mga sagap sa rescue team na parang pa nga gihapon sa pagpangita sa layo sa pang si Akato si Louie ikatala pabiling missing kinyong kining tulo o laing mga individual ang atotod na nga kining magbalik-balik si Repeat at paduwa mahibaw sa ilang katuyuan hangtod nga nini pagkahitabo dito nasuta ang ilang mga plano sa initial nga resulta sa ilang medical record nga nakuha sa Daguy Police Station Katapan Jerry na hinabaluan nga posibleng gikamatyan sa duha ang toxic gas sa ilang sa langob may maoy gikamatyan ini ang mga polis dunay nirecover sa nga butane canisters sa lugar kung tiyan asa kita ng patay lawas samtang nagtuo sa ang nga kapulisan nga posibleng nagagamit o genset tungod usab sa minus ang hangin sa ilang sa langob nga maoy gituwang ng hotdan o hangin kini mga nang namatay. O sa mga gabulungan sa mga polis tungod kay ang mga gabanay sa namatay Katapan Jerry huwag kinapapibaw sa ilang mga lakaw sa nagrasam sa pamilya Katapan Jerry Katapan Jerry. Atong unong talik tungod kay ang Osaka katungkol sa Katapan Jerry nga pabilibising ang antilaw wapag mamagiti sa gihimong social rescue operation considering kini Katapan Jerry kay pinag magkadlaw posibleng gisaka na ni ang search and retrieval operation sa like usap mga missing nga kaubang sa dungang nga kining mga treasure hunters nga mihimos pagsuod sa langaw dito sa parang ibagasyon sa lungsod sa Daguhoy Katapan Jerry. Update sa Daguhoy position sa provincia sa Bohol kita ba magkilimot gihapon sa mga plaskanonay sa Santoro Balawel, makatabang kinilabin na ngayon ng mga panahon sa lawas. Santoro Balawel, inimo si Astro Corporated, mapalit sa masyag butika sa iyong lugar. Alam sa kaya sa Pilipino, para sa Pilipino, sa iyong tropa, Benji Talisik, XFM News.
0: XFM Report.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Salamat ka rin pag Benji Talisik sa mga report. Ikatun sa itong takna, 41 minutos na nakalabay sa Las Utso. Good morning, Katropang Jerry. 101% sakto imo analysis. Onya, happy Mother's Day day to my beloved wife, Shirley. I'm your loving husband, Engineer Boy Palmero. Minaw siya ni mo karon, Katropang Jerry. Salamat, Engineer. Si Engineer Dr. Boy Palmero. ingon man ni Ma'am Shirley. Di na to, Happy Mother's Day po na ini mo niya, Ma'am Shirley. Ikan si Bog, loving husband, engineer boy, Palmero. Ikan sa dami. Duga pa balita, mga kaigsonan. Pag-island hopping, uguban pang water sports activities, wala gitugutan. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu, sulod sa tulog kaadlaw, mga kaigsonan. Basin o mga delegados, ASEAN Summit, malingaw tanaw na ito nag-island hopping. Wow! Langoy-langoy sa dagat, mga katropa. Ito, detalye ni ini mo balita sa Ironato pinagi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Filarca.
0: Live report.
3: Crystal.
5: Subay sa pagpahigayon sa 48th ASEAN Summit ni atong nilabay nga simana, wausab gitugutan ang mga island hopping ug uban pang water sports activities sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang Coast Guard Substation Lapu-Lapu ni pagawas og notice to mariners number 0526-001 ni atong Mayo 6 nga gidili ang maritime recreational activities sama sa parasailing, scuba diving, island hopping ug uban pa sa kadagatan sa Barangay Punta Enganyo, suba Basbas ug Marigondon sugod atong Mayo 7 hangtod Mayo 9. Ang mga pasahero o boat operators nga mag-island hopping sa Hilutungan Island at tula sa patalan sa Cordova, gitugutang manukad. Gipasabot ni Captain Jerome Lozada, ang commander sa Coast Guard Station Central Cebu, nga ang mga mando nagikan sa ilang national headquarters.
6: The purpose of mariners coming from our national headquarters, at itong issue natin natin sa mariner, this is also in coordination with the National Organizing Committee para lang ma-ensure na ito mga during the actual days of the meet, dili nato kwan to ensure lang yung security and safety of the area, dili nato tungtan ang kaning mga sa water sports activities, kaning mga maglabang-labang gagmay mga bangka dili sa area in front of the venue sa atong mga meetings.
5: Samtang sa Facebook post sa usa ka boat operator sa lungsod sa Cordova nga si Mark Ramirez, ubay-ubay gyud ang ilang mga bisita sulod sa mga adlaw nga gidili ang water sports activities sa Lapu-Lapu City. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
0: XFM Report.
4: Bullseye!
3: Salamat katropa Crystal Joy Filarca sa mga report. Nagatun sa tungtag na 45 minutos na nakalabay sa las 8. Dugang pa mga balita mga kaigso na nahipo sa ito mga kaubanan. Isan sa ASEAN Summit, Governor Pamela Barikuatro, wala yun. Pasagdi ang ubang meeting alang sa kayuhan sa probinsya. Iyag yun yung giadto mga katropa. Italye sa report, sa Ironato ginipinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdadaro.
0: Live report.
7: Yes, bisan pa sa kabisin, ito minabay nga ikaw 48 ASEAN Summit nga gipahigayon diri mismo sa Sugbo. Wa gyud magpabaya og ingon man gipasagdan ni Governor Pamela Pabarikuatro ang ubang gibuhaton og mga panagtigom nga nganya niya nga tambungan kani atol sa iyang pagtambong dito sa mga kalihok kalsab sa ASEAN Summit atol sa mga break og uban pa nga kining mga oras nga wa siya pagkatubang dito mismo sa kipahigayon ng mga kalihukan. Nagkitagbo si Barikuatro nga to kang Secretary Jose Francisco Benitez sa Technical Education and Skills Development Authority Contesta o kang Secretary Usab nga si Lopez Santos ng National Anti-Poverty Commission con NAPC aron isgutan ang mga programa usab nga posibleng ipatuman diri mismo sa Sugbo, partikular na kalabot sa skills training, livelihood opportunity o ang Poverty Alleviation Initiative. Ipadayag sa kining gobernador nga ang kining iyahang busy nga schedule dito sa ASEAN at trabaho o koordinasyon gituyo ni aron usab nga ang kining karayang pagtambong dito mismo sa isgutan nga kalihukan aron na siya idagkatot nga maka korektar nga doon sa nagariyang mga opisyal diri mismo sa Sugbo lakip na usab o makaton sa kining karong mga katunan ikan usab sa upan nga mga ASEAN leader diri mismo sa rehiyon, pero di pod mayo kuno ganing ganing iyahang pasagdan ang kini karong ubang mga partigom nga alang usa sa kayuhan diri mismo sa probinsya Sugbo gumikan kay Martin Paniya ang kini iyahang gyud nga pagalagad sa mga Sugbuanon. Mao gini ang iyahang mandato sugad siya nilingkod isip gobernador sa probinsya sa Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalabog og nagkarapang pananaw inong Granay og Vision Express of Gel Capsule gumikan kay kini kompleto sa mga point nutrients nga mo pagtar sa itong mga mata ano na kinilutin, beta carotene, vitamin A og C, xanthin alang sa

0: of investigation nga itong Franco mabanta? Aga! Tag-ianig Peanut Gallery Media Network mga kaigsunan, kana gumikan kay matod pa nang ngawkaw ng ngwarta ngadto kang kanhi House Speaker Martin Romualdez mga katrupa sa kantidad nga 350 milyones kapisos mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Gi-entrap sa NBI. Ang NBI miingon entrapment operation ang ilang giingon ay lagihimo mga katrupa samtang kampo ni Franco Mabanta miingon na sit up daw kuno sila. Okay. Grabiha. Sa entrapment operation sa atutuuhan o gatuang tuuhan na giingon sa NBI, dala sila katrupang jubin o tulo kamalita. Nauso na yun rong malita mga igalas kwarta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tulog ka malitang kwarta ang dalas NBI sa nag-ilang gi-entrap si Franco Mabanta. Nga, ang personalidad ni ini mga kaigsunan gipasapasa sa kampo ni Duterte o kampong Bungbong Marcos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay matong pator ni Claire Castro, kini maigalas Franco Mabanta mga katrupa sa wapa ni Angkuna nga naimo dining social media director ni BBM. Ingon siya, iyanis mga Duterte mga katrupa. Okay. O niya, kinalanganin man kay nagbiso-biso mas presidente Bongbong Marcos si Franco Mabanta surprise birthday na ini. Muna giangko ng director ni social media ang BBM.
1: Bullseye!
0: Malakan niya ang mga katrupa pero sa wapa to'y pakita ang Harry Roque. Ingos Claire Castro mga igsoon. Turni Claire Castro ga. Mga Duterte man ang mabanta. Karon mga kaigsoonan. Kinis Franco Mabanta ng warta daw kuno ngadto ni PGMN. Aungad to ni Martin Romualdez o 350 milyones. O niya, mihanyo pa daw kunos Martin Romualdez o 300 milyones na lamang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, gidadaag kwarta. Aron dili marilis mga igala, dili ipagawas ang giproduce ni ining Mabanta o sa PGMN nga 9 minutos mga katropa nag-ingon nga kinis Martin Romualdez ang utok sa flood control.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Ibutang nato mga kaigsunan ng warta. Kininia si Franco Mabanta. Ang ato sa pagutana diya mga katropa, ano umibayad man po, umubayad man po si Martin Romualdez mga kaigsunan kung dili man galing tinuod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Di ba ka tinuod nga di siya ang flood control, mastermind sa flood control? Nga nung mubaya man siya gantong Franco Mabanta? O sanay pagutana niya mga kaigsunan. Pero kining tanan, sit up ni siya or entrapment mga katrupa? Pero dili na lang tada sit up or entrapment. Ang ato lang mga kaigsunan, bas tinamba na itong pagsabot ba? Sa tinamba na ito or minunildi na ito nga kinini ang pagsabot mga katrupa ba? Kung ikaw ha kay gihimong daotan, yan o mubayad man ka nining kantidara.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Onya, ang atong NBI din man mo ni atong tulo kamalitang kwartang gidalanin nyo pag-intrap ni Franco Mabanta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Din man mo kakuha ng kwartahang di malita.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ingon sila mga katropa, 50 mil rakuno katropa ang tinajo.

0: Vin, ang tinood atong kwarta, the rest, ha, budol mga kaigsunan. Sa ito pa, kiniatong NBI, mang budol po din ni sila.
1: Bullseye!
0: Ito mga kaigsunan, it's part of their operation, mga katropa. Mag-produce o kininia mga dili tinood nga kwarta, paibabuan ang tinood nga kwarta, aron madakpan ang ilang subjects operation, mga kaigsunan. Okay? About sa isyo o sit-up ba? Na sit-up ba Franco Babanta? O gaya mga kauban sa PGMN? Or Peanut Gallery Media Network? Or wala ba? Entrapment magihimo sa NBI mga kaigsunan? Di na lang tadagdapita. Ang ato na lang din himayigalang pagutana, kundili man galing tinuod, kininihang gihimo sa PGMN nga giproduce nila nga video nga nag-ingon nga kinis Martin Romualdez may utok sa flood control, kundili magaling na tinuod nga nung mubayad man siya din kantidar.
1: Bullseye!
0: Igong oras sa itong pamagiguban ng atong tulumanon. Partner na ko diri sa Master Control si Katropag Dr. Jenny Jovin Jimenez. Kauban sa nato ni Buntaga sila si Katropag Eric Panuno Tamaro, Katropag Grigi Magdadaro, Katropag Crystal Joy Feller, Katropag June Cator, at si Katropag Benji Talisik. Ato News Director Philip Siruano, ato Station Manager si Katropag John Levin Chavez Mikey. Alang sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa mo, Jerry Kemson Auxelio Jr., manamilit sa maingon. Balik kong mapuhon, alas 4:30, ganto sa lasay sa muntag sa Exciting Pilipinas. Ako yung tanin nyo, alas 4:30, sa'yo mugbata. Quatro y media ito na sa buntag sa Exciting Pilipinas, Lunes ngadto sa Biyernes. Niya alas 4:30 na, dili na alas 4 ngadto sa alas 5:30. Ha. Atong oras mga katropa po na mausap katropa Jovin. Time slot na to. Para di masaaga to mga viewers. Kita-kita taog ba, dungog-dungog taog ba sa Exciting Pilipinas alas 4:30 gato sa alas 6 sa muntag. Alang sa nag-iusap Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katropa mo Jerry Kemson Auxelio Jr., manamilit sa maingon. Ayong buntag kaninyong tanan, kat

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin, og gasukasukan ako, og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na ko ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolos, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Tilapia mo diha!
8: Uy, miss!
7: Kuya, tilapia?
8: Tilapia?
7: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
9: Kuya, daddy!
7: Ay, itilapan maguni mo ya!
8: Tilapia! Munang itilap ko!
7: Bastos juga!
10: Exciting!
11: Balanced diet?
12: Check.
11: Regular exercise?
12: Check.
11: Vision X Plus?
12: Check.
11: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
13: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement Ferment.
14: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men.
11: Hihimo sa maca o clavuasca.
4: Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Building.

0: Ang binabalatian, unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior your citizen, inainagay tuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga ginawaan ko, basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako.
8: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Dayton sa kalihan.
11: Kalahian?
10: Oo.
11: Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
10: Uh-oh.
11: Pero kanang supper,
10: sige, usaman na.
11: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
10: Exciting!
12: We play nothing but the best.

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
2: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: System pain.
4: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na!
10: Abli na!
8: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
8: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: XFM.
12: XFM.
13: We play nothing but the best. V

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C kay dako kasyon ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pasagtakaw.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Uy, tita!
7: Mm? Oo, oh, ikap!
6: Putaan ako niyo ba? Kisa kitang mas bright? Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
7: Kasayon! Kablo ka, Kap, mas bright ang mga Amerikano.
6: Mm. Yun naman.
7: Siyempre, bata pa lang, how na kayo mo English?
8: Exciting!
9: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
10: Premium D3, ang bago.
11: Di ay si Alvin, biker nga sigig ka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
10: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement from Med.
12: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo ng yung home. Kamang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. We play nothing but the best. This

0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kilminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako kilminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Digit Turbo nindot ang ginimugbuhok ba? Oy, wig na ba?
5: Sa wig, original yun akong buhok. Ang akong naong mo'y wig.
4: Nge! Ayaw!

0: Paray, sa sakit ng katawan,
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado,
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Sis the pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang sa Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhol Plus Gold Coffee Mix.
7: Santhol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili,
12: gilid sa Barangay Hall.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: We play nothing but the best.

0: Kiss FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textel by 33 anyos taga Mako din. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. Oto, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
6: Di ay Amerikano. Baligyan akong banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
7: Oh, thanks.
6: Grabe ka sa nimo, Joe. Tihik ka sa nimo. Iwadyo kay kwarta kay imo mangutagon.
7: I said, oh, thanks. Dili utang.
6: Ayaw!
8: Exciting!
1: Vision Max, daghan na ang natabangan.
9: Permigyud gamuta muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta muta akong mata. Mauto gitu maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas nga MCT o medium chain triglycerides nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Sundown Plus Herbal Soap. Ito
17: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
16: Sundown Plus Herbal Soap.
13: Yan namigin.
16: Sundown Plus Herbal Soap.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
0: Santone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
5: O nga, kinsa mang bayotang at tumakusukay mo syagit.
4: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa. Ayaw!
6: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating, pabalik-balik.

0: Calm Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang
1: ng Santhom Plus Herbal Oil.
0: Ang galang katikati.
1: Santhom Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyo
1: magaan.
0: Sister Pain.
2: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhom Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santhom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
8: X.
9: X.
8: FM.
9: X. FM.

0: taong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep her home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes Family and we're certified premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: The Secret of Health.
1: Ito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikmas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa pong ito. At nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan, mga katropa, mga kaibigan. Welcome naman sa isang episode ng atin pong programa. Mga kasama naman yung pong lingkod, isa sa inyong pong certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. At syempre, live din po natin mga kasama ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw sa iyo, partner, at sa lahat na ating mga tropa, mga kaibigang taga-subaybay sa ating pong programa. Saan man ho kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao, at ganun din sa Mega at Metro Manila. Welcome sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami, Dr. Algie, dito sa ating pong talakayan. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama. Pag-uusapan natin itong mga napapanahon ng mga karamdaman at magbibigay naman tayo ng mga tips, mga kaalaman, and of course, ano, yung mga sikreto kung paano po natin bibigyan ng solusyon ang samot-saring mga problema o karamdaman na pwede po nating maranasan, ha? Ano yung mga dapat po ating isaalang-alang sa ating kalusugan para mas mabilis ang recovery ng atin pong pangangatawan, ha? Pwede kayong makihilubilo dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Pwede nyo text yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasalan po mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Mamaya, ilay po natin tutugunan, ha, ang inyong pong mga inquiries, mga kaibigan. Okay? Kaya huwag pong kalimutan i-like and follow ang atin pong official Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapugus po lahat yan dyan sa atin pong FB page. Ha? At syempre, sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ayan, ay welcome na welcome po kayo sa atin pong mga wellness center, ha? Na kung meron po kayo iniinda ng mga karamdaman, matagal na po kayo nagtitiis sa inyong pong mga sakit, eh subukan nyo naman ang Yes to Health Wellness Clinic, ha? Marami po tayong mga modalities dyan, iba't ibang klase po ng mga therapy na naaangkop sa inyong pong mga karamdaman, ay meron po tayo dyan sa atin pong clinics, ha? Sa mga nagbabalak po bumunta, bumisita, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Si Rochelle Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes, taas ang sugar ko, nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold, nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang

0: Yung iba dok na nahihirap pa maka-avail, meron naman tayong Shopee. Oh. Pwede kayong mag-order dyan.
1: Kasi yung ating Santon Gold ay bukod sa masarap, at talagang malapit sa panlasa ng karamihan, ito pa ay napaka-healthy. Ano? Mm-hmm. Dahil napakaraming mga sangkap na talaga namang kailangan nating katawan. Especially yung mga umiidad na. No? Hindi tumatanda, umiidad lang. Ano? Kasi sa pag tumatanda daw, ibang usapan daw yun. So ito ay nagtataglay ng mga sustansya mga kasuporta sa atin para manatiling matatag yung vitality natin at makaiwas tayo sa mga panghihina na kadalasang dahilan ng karamdaman. Nandiyan na yung glutathione pa lang. Isang tinuturing na super antioxidant. At actually in the body, tawag sa kanya is master antioxidant. At yung collagen, which is the basic building blocks ng katawan natin, na nakakatulong sa prevention ng paghina ng kasukasuan, pagpangit ng skin, at mabilis na pagtanda. So nandiyan yan sa isang kape. And of course, meron din tayong mga ano, mga pagpipilian pa rin, ano. Meron tayong Santon Plus Coffee Mix, soy based natural healthy coffee, and yung premium litre coffee mix. Yeah. So abangan niyo yung mga ibang version ng coffee na ilalabas ng Yasu Health, at yan ay soon and very soon.
0: Yan, sa mga kababayan natin, mga coffee lover, hindi buo ang araw kung hindi nakakainom ng kape. Yung Santon Gold Coffee Mix kasi natin, it breaks the expectation ng karamihan na nagkakape. Ano? Kasi iba, expectation nila, pag uminom sila ng kape, usually nangangasing music mura.
1: Nagpapalpitate.
0: Kinakabahan. Ayan. Pero pag subok ng Santon Gold Coffee Mix natin, nababago yung pananaw nila sa pagkakape, Doc. Ano? Marami ang nagsasabi na swak na swak sa kanila pong pakiramdam, panlasa, yung atin pong kape. Napakasarap na kape, mga kaibigan. Ha? So, mga gusto makasubok niyan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga drugstores, dyan sa inyo pong mga lugar, mga katropa. Ha? Health info tayo, mga kaibigan. Pag-usapan po natin itong binipisyo ng tinatawag po na earthing or grounding therapy. Doc, ano po ba itong tinatawag na earthing or grounding therapy?
1: Alam mo, sa mga pinag-aralan ng mga dalubasa, ito ang talagang isa sa makikita natin na always available. Kasi ang grounding, ibig sabihin nito, meron kang direct physical contact sa surface ng earth, including yung mga bato, buhangin, yung iba pag ayaw nilang madumihan yung mga paa nila sa mga damo, ano, yung grass. At ito ay napaka-healthy sa ating kalusugan, ano? Even yung pagbabaon sa lupa, ha, ng ating katawan, especially sa mga tabi ng dagat, yung pagligo sa anumang body of waters like yung mga ilog, mga sapa. Pinaka-importante, meron tayong contact sa soil. Sa pinakamaganda daw yung ano, pagligo sa dagat, sa seawater. Kasi bukod sa meron ka ng energy from the earth, meron ka pang minerals na makakatulong sa ating katawan. Kung mag-uusapan yung scientific scientific findings, yung grounding, ibig sabihin niyan, yung ating katawan, kinukonek natin sa pre-electrons. Kasi usually yung soil, it's a negatively charged yung earth. At ang katawan naman natin is neutral to positive. So kaya pag tayo tumatapak sa lupa, nagkakaroon ng electrical conductivity yung contact natin doon sa soil. So bakit mahalaga ito? Kasi ang ating katawan, electric. Okay? Narinig nyo na ba yun? Our body, hindi tayo robot, pero tayo ay electrical. Ang ating puso gumagamit ng electrical signal. Kaya nga, di ba, pag ikaw nagkaroon ng heart attack, tapos huminto yung puso mo, anong gagamitin sa'yo? Gumagamit sila ng tinatawag na defibrillator na kung saan bibigyan ka ng electrical shock para buhayin yung tibok ng iyong puso. Because the muscle, especially the heart, needs electrical signal. Ang ating utak ay tumatakbo sa tinatawag nating electrical impulses. Na minimeasure yan pag nagpapa-EEG ka, di ba? May mga nakikita silang waves, electrical signals. Na ang utak kapag buhay, may activity, mayroong kuryente. And ang immune system natin nagre-rely sa electron transfer na nagbibigay sa kanya ng energy and vitality, and yung ability ng ating immune system to detect the enemies. Kung walang sapat na electron transfer, hihina yung ating immune system. Kumbaga itong ating mundo, sabi nga nila sa isang pag-aaral, ay natural reservoir ng electron. Alam mo kung bakit? Kasi based on study, in every minute, merong 6,000 kidlat o lightning strike na

0: na ito kung susumahin mo sa 24 hours, million-million ito. More than 8 million strikes per 24 hours. So, yung mga electrical charges na yun, ang nagpapanatili ng magandang kumbaga electrical signals na binibigay ng ating ng soil.
1: Mm-hmm. Itong tinatawag dok na grounding therapy.
0: Mm-hmm.
1: Not literally na i-ground ka ha. Walang ano.
0: Yung ground yun yung lupa.
1: Yung
0: ground. No. Eh, lahat naman ang kinakain natin, di ba, yung mga pagkain natin, mm-hmm. mostly ground ang pinanggagalingan, di ba? O kaya yun yung ibig sabihin ng grounding. Mm-hmm. Yung iba pinasikat ito sa term na earthing. Oo, yan yun.
1: Ito bang grounding therapy, Doc, or itong earthing therapy kung tawagin, meron ba silang mga inilathala na mga researches about this?
0: O marami, pero ang mga prominente talaga na tumatak, ano, for example, si Dr. Stephen Sinatra, isa siyang cardiologist and practitioner ng holistic cardiology. Kumbaga, kinocombine niya yung natural and tawag nga nila is integrative. Since 2000 onward, si Dr. Stephen Sinatra, nakipag-collaborate siya doon sa mga iba pang mga scientists like si Clint Ober, na ang research nila is pinag-aaralan nila ano ba talaga ginagawa ng yung connection between the human body and the Earth's electrical field. Kasi lahat naman talaga ng scientist naka-focus diyan para makakuha sila ng magandang mga discovery. Kaya nga 'di ba ngayon ang dami nang discover ng mga gadget, yung mga gadget na may mga tinatawag na earthing mat na kung saan nakakabit sa lupa, nakatusok sa lupa. Tapos may copper wire na nakabalot doon sa ano, nakabalot doon sa buong kumot. Tapos 'yun ay kinukumot mo kung ikaw ay nakatira sa mga apartment. Ngayon, napaka-expensive doon. Yun yung mga na-discover nila because they really believe, according to their study, that we need to be grounded.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. At nakita nila sa kanilang peer review na nare-reduce yung blood viscosity, markers of inflammation, at marami pang iba kapag ikaw ay nag-grounding. So just imagine, over 40 years ng medical practice ni Dr. Stephen Sinatra, nakita niya yung napakagandang benepisyo ng simpleng pag-contact lang sa soil. Kasi alam mo, ito yung history eh. Anong unang panahon, di ba, wala naman panyapak ang paa natin.
1: Tama dong.
0: Anong unang panahon. Pero habang tumatagal, siyempre, moderno na tayo. Wala ka na makikita mga taong nagtatapak. Kasi pag nagtapak ka, meaning, wala kang pambili ng chinelas.
1: Or so, there's something wrong sa'yo.
0: Oo. Pero yung mga nagpa-practice ng martial arts, di ba, makikita mo sa kanila, pag nagpa-practice sila, wala silang panyapak.
1: Tama dong.
0: And they constantly in contact with the soil. Kasi merong meaning yun at meron yung... Nung unang panahon, parang ano lang, parang because of salit-saling tradisyon, but science found that napakalaki pala ng connection. So pag hindi tayo grounded, lagi tayo nakapangyapak. Alam mo ba na... Sa palibot natin, may mga tinatawag na electromagnetic frequencies na yun ay nasasagap ng katawan natin that make us more stress and vulnerable sa mga sakit. So if you contact the soil ng barefoot, hahatake ng soil yun. Parang ano? Parang poste ng Meralco.
1: Oh, yan. Oh.
0: Diba? So ano bang meron sa poste ng Meralco? Meron siyang ground wire para may nakakonek sa lupa. In case of electrical surge, yun yung magsisilbing lifesaver nung mga nakakabit sa poste.
1: Parang di short circuit.
0: Yes. Oh. So, ang katawan natin, they have the same principles. So, kaya alam nyo na ha, yung grounding is a natural way to be healthy at may pag-aaral po niyan.
1: And what are the other benefits, Doc? Maliban nyo sa mga nabanggit natin kanina, ano yung iba pa na mga benepisyo na itutulong nito sa ating pangatawan?
0: Oo. So, since yung mundo, sabi nga, negative charge, mayaman sa electron, yung katawan naman natin may positive charge because of free radicals. Yung mga free radicals kasi, sila yung mga electrons that are not paired. Kumbaga... Kaya nangyayari sa kanila, nagnanakaw sila sa ating mga cells. Kaya yung cells, nagkakaroon ng oxidation process. So, ang nangyayari, na neutralize ng earthing therapy yung mga free radicals. Pangalawa, yung oxidative stress na re-reduce, nababawasan. Yung oxidative stress kasi, number one cause yan ng mga chronic and inflammatory diseases. Yung mga hypertension, cancer, diabetes, name it. So, pag tinitingnan nila, yung oxidative stress ang pinahang nangungunang dahilan. Ano? Tapos yung repair ng cells natin, yun yung mga pangunahing nakikita nila na mga naitutulong sa kalusugan ng simpleng pagtapak sa lupa o earthing. Marami kasi silang ginagawa actually in the US. yung mga American Indian, di ba nakatira sila sa ano? Sa yung mga ancient American Indian, nakatira sila sa parang tent.
1: Yes, doko.
0: Tapos tumutulog sila sa skin ng ano, ng mga hayop, tapos sa lupa direkta. Yung iba naman sa cave. So nakita nila yung health benefit doon sa mga ganun yung ano, ganun yung practices. Na wala sila nung sakit na gaya na meron sa mga modern na, you know, mga people. Kaya na-connect nila yung importance nito sa ating sistema. Kumbaga, based on research, yung grounding, para siyang natural antioxidant system na nagre-regulate sa ating immune system response against inflammation. Kaya, kung titignan natin yung electrical nutrition ng ating katawan nanggagaling sa ating pagtapak sa lupa o grounding.
1: At isa pa dok, ano, sa kung napapansin niyo ha, even before mga ano natin, mga lolo at lola natin, yung mga nakaranas ng mag-ano dok, magsaka, magbukid. Ayan, mga farmers. Eh, ang sarap ng tulog nila pagkagabi.
0: Oh, tsaka speaking of farmers, alam mo ba ang isa sa pinakamahaba ang lifespan sa mga profession ano, eh mga farmer. Kaya nung unang panahon kung saan nakikita mo yung mga lolo't lola natin na ang kanilang talagang pinagmulan, sila ay nagsasaka, umabot sila ng 80, 90 minsan. May mga, may nabasa nga ako sa Facebook, yung mga Aita sa party ng Zambales ba yun? 104, 103, 102 years old. Ang wala silang mga panyapak, tapos sila ay talagang trabaho nila, nagtatanim. Ano? So, alam mo, mayroong mga scientific studies na nagsasabi kung bakit nangyayari yun. Una-una, based on study ha, mga publish ito, nare-reduce yung inflammation dahil nakikita nila na kapag ikaw ay tumatapak sa lupa and always in contact with the soil, kasi farmer, hindi ka naman pwedeng hindi hahawak sa lupa or tatapak sa lupa. Katulad ko, ako, paborito kong pastime talaga to relax. Talaga magtatanim ako. Nagiging maganda yung white blood cell activity. Alam naman natin na ang white blood cell, ang trabaho niyan is labanan yung mga mikrobyo na pwedeng magkukos ng infection. At ang mga white blood cell din is responsible sa pag-control ng ating mga cells na pwedeng naging dahilan ng cancer. So, nagiging maganda yung white blood cell activity, nare-reduce yung tinatawag na inflammatory markers. Na pag mataas yung inflammatory marker natin, mas maraming sakit ang pwedeng mabuo sa katawan. At isa pa, yung immune system, mas nagiging maganda yung kanilang activity. So, nag-i-improve yung healing ability na ating sistema dahil sa malakas yung ating immune system. And another thing, isa ito sa excited ako na ano eh, na nakita nila eh. Yung kapag ikaw ay always in contact with the soil, nare-reduce yung blood viscosity. Ibig sabihin ng viscosity, yung thickness o kapal or lapot ng ating dugo. So, nai-improve yung circulation in general. At isa pa, yung nagiging mas masarap yung tulog kasi yung cortisol rhythm nagiging maayos. Ano ba itong cortisol? Ito yung stress hormone. Na kapag mataas ang stress hormone mo, hindi ka talaga makatulog ng relax. Diba? So, yun yung problema doon. At ito ay napatunayan na. Kaya pag nasa tabindaga tayo, diba ang unang nararamdaman natin, bukod sa excitement, maya-maya eh, yung antok. Tapos magana tayong kumain. Because everything in the body is being balanced by nature. And also, yun nga, speaking of that, yung nervous system natin. Yung mga nerves na almost everyday stress, pag ikaw eh in contact with the earth, nagiging mas relax ka.
1: Kumbaga, eh, parang hinuhugot nung ground yung ano mo, mga stresses.
0: Literally, actually. Inaano niya, kasi once you are in contact with the soil, based on study, yung mga tinatawag nating negative, yung mga electromagnetic frequencies, radiation, hahatakin talaga yan ng soil. Yun yung nakita nila sa pag-aaral. And last but not the least, they discovered na nakaka-reduce ng pain yung always in contact with the soil. And yung pagtulong nito sa fast recovery. Kaya may mga doktor tayo maririnig na nag-a-advise sila. Uy, dalhin niyo yung pasyente niyo na may cancer o may malalang problema mga tabi ng dagat. Diba, ina-advise nila yon. Actually, in other country, meron silang tinatawag na Parkes prescription. Kung saan yung pasyente, pag nilagay na Parkes prescription, dalhin mo sa mga mapupuno, mga lugar na nature, so it can help them relax. Actually, it's napakaraming study actually. Ang kagandahan nito, libre ito.
1: Yun,
0: diba? Kaya lang tayo, wala tayong time. Pagising pa lang sa umaga, suot na yung chinelas, hindi man lang tayo mag Ayun, iba kasi takot na ano eh, sa germs.
1: Mm-hmm.
0: Kasi parang tinakot tayo na pag tayo tumapak sa lupa, may bulate.
1: Yun na nga. Laging ano sa atin, kumbaga na hubog. Yung ano natin, pag-iisip natin doon.
0: Eh, alam mo, totoo naman yun eh. Kaya lang, piliin mo talaga kung saan ka tatapak. Mm-hmm. Eh, obviously naman, kumbaga common sense na lang yun. Kaya nga, may mga pasyente tayo na sinasabihin natin, kung meron kayong garden, develop it. Lagyan nyo ng mga bato, mga buhangin. And everyday, doon kayo lumakad.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman kailangan direkta sa lupa eh. Kung ayaw nyo talaga na madumihan yung panin nyo, pwedeng sa damo, pwedeng sa bato. Yan. Pero yung ano, yung mga semento, meron din yan. Kaya lang hindi masyadong effective based on study.
1: Kasi concrete na kumbaga nahaharangan.
0: Kaya ngayon kinikwento ko sa'yo, one time I was invited sa isang seminar. Merong isang company na nagpo-promote sila ng tinatawag na earthing mat. Ang mahal ng benta nila. Eh, sabi ko, sa Pilipinas, hindi papatok yan kasi dito sa atin, may mga lupa naman. Eh, sabi nila, paano kung nasa building ka o nasa isang subdivision na walang mga lupa? So, ang ginagawa nila yung copper. Siguro nakita nyo na to. Tutusok yung dulo, iko-connect dun yung connector ng copper kumot. Tapos yung sinusuot nila yon. Even yung mga atleta daw, based on sa research, kapag daw may injury, yung mga atleta, yun ang ginagamit. So mabilis sila makaka-recover. Within 24 hours, ready na ulit sila sa kinabukasan na activity. Yun yung totoong healing by nature sa energy. Kumbaga.
1: Yun. So mga kabayan natin, itong earthing therapy, pwede natin ito siyang i-combine sa nutritional therapy. Actually, there's much benefits na makukuha natin kasi mayroong tinatawag na yung tinatawag na synergistic effect.
0: Yes.
1: So, how does that happen, Doc?
0: Yun ang pinaka-the-best. Kasi kung ikaw ay magi into natural medicine, katulad ng paggamit ng mga herbal, supplementation, diet therapy, ang kakambal talaga nito, earthing therapy. Ito, paano nangyayari yun? Ganito yung synergistic activity. Una, yung grounding nagpo-provide sa atin ng electrons. So yung electrons, it will give us energy and antioxidant support. Yun namang nutrition, like santon plus gold. Magbibigay naman sa atin ng molecules, kabilang na dyan yung mga vitamins, minerals, phytochemicals. Alam mo kung anong ang collaboration nila sa katawan. Yung mga molecules na may vitamins, minerals, and phytochemicals, yun yung nagiging medium ng mga electrons para maka-workout siya sa katawan natin. Kumbaga, yun yung pinaka mga, isipin na lang natin mga imaginary wirings na nagko-connect sa atin para mapakinabangan natin yung free electrons ng earth. So kumbaga, for example, yung moringa.
1: Yan.
0: Yung moringa, ang dami niyang mineral na kailangan ng mga electrons para ma-penetrate yung katawan. Una-una sa lahat, yung calcium, magnesium, iron, marami siyang antioxidant. So, pag ikaw ay kumakain ng moringa, any product with moringa, tapos you practice earthing therapy, mas mataas yung benefit sa ating katawan. Yun yung nakita nila sa study. O for example, yung mineral, electrical conductors ng katawan yan na sumusuporta sa cell communication. So, yung power na gagaling sa earth, pero yung katawan natin, if we take foods like santon plus with extra it can effectively conduct yung mga healing properties na nanggagaling sa earth. Yung mangustin, anti-inflammatory yan. Yung isang dahilan ng common problem sa daloy ng dugo, diabetes, nakakatulong dun? Yung ampalaya.
1: Yan,
0: O, diba? So, mas mapapabilis yung healing using nutrients if we combine it with grounding. O yung garlic, sa mga taong laging may infection, sa mga taong mataas ang cholesterol, laging high blood. So yung garlic, nandun sa santon plus gold. If you combine it dun sa healing power naman ng grounding na nakapagpapaganda ng daloy ng dugo, mas magiging mataas yung benefit. Spirulina naman, alam natin that spirulina can give us a high quality protein. Na kailangan naman po repair. Yan yung makukuha natin. Kumbaga ganito we have the nutrients and the earth give us the power, yung tinatawag na electrical conductivity because yung pre-electrons na nandun sa earth, yun ang dumidepende lahat ng living things here in earth. Okay? Yung halaman, yung mga hayop, everything. Kung hindi sila in contact with the soil, hindi sila mabubuhay. Alam ba natin yun, di ba yung mga halaman? Although may makikita na kayo ng mga hydroponics ngayon, pero mostly plants live with the soil. Oh, yun yung ganun din ang katawan natin dahil ako naniniwala we are created by God. Saan tayo galing? Sa soil. Mm-hmm. So all our components in the body is also found in the soil. Oh, yun yung principles of earthing and grounding. Kaya samantayin natin, libre lang 'to eh. Mm-hmm. Habang umiinom tayo ng Santon Plus Gold, habang humihigop tayo ng Santon Gold Coffee Mix sa morning, tanggalin natin ang ating panyapak sa paa, tumapak tayo sa isang parte ng lupa na tayo ay marirelax 15 to 30 minutes per day.
1: Yun, ho. Yan ay libre, mga katropa, mga kaibigan, ha? Libre pero napakalaki ng benepisyo sa atin pong pangangatawan. Kung magagawa lang po natin ng tama, at syempre, yun nga, pili kayo ng lugar na ano, kaya maganda yun kung meron kayong loan dyan sa may bakuran kayo.
0: Ngayon, sa meron mga loan ngayon na plastic na rin na nakalagay.
1: Yun
0: para magmukha lang na grass.
1: Magmukha ang grass.
0: Plastic ang nilalagay.
1: Natural pa rin, mga kaibigan.
0: Kaya di ba yung ano, pag pumupunta ka sa dagat, ay isa sa pinakang common na nakagawian natin, magpapabaon tayo sa buhangin. Hindi lang pala yon simpleng pagbabaon sa buhangin. Actually, it can help you recharge, can help unload stress in your body. Nag-originate yan commonly sa Japanese tradition eh. Sa Japan, meron talaga silang mga special facility na iaano ka sa lupa na medyo mainit-init. Ano? So, yun pala yun. Nung unang panahon, di natin naintindihan yun. Pero nung tayo ay nasa naturopathy na, nakikita natin ang connection ng... Isa pala itong tinatawag na holistic healing system na pag-prenactice mo, mas makakatipid ka. Dahil hindi ka laging magkakasakit na pwede kang ma-ospital. Kaya nga... tinapik natin to kasi una, ang dami natin mga kababayan nakabakasyon, di ba? So, try to find the... ways to connect with nature. Sabi nga nung iba eh, pag wala daw lupa, yumakap ka daw sa puno. O, yung puno can give you the energy you need and can de-stress your body. Totoo yun. Because yung puno, nakakonect din sa soil.
1: Di ba nga, kahit nga yung pakikipag-usap sa mga ano, Dok, yung pakikipag-usap sa mga halaman natin, di ba, yung mga plantito at plantita. Aside from nakukuha natin na oxygen dun sa mga ano, dun sa mga halaman natin na yun, meron din siguro, Dok, na balik yun sa atin. Yung itong grounding na ito.
0: Yes, totoo yan. Kasi established na yan eh. Marami lang mga tao, hindi nila masyado na-appreciate, pero marami na pong pag-aaral na ginawa with regards sa stress, inflammation, talagang totoo nakakapagpaginhawa ito sa ating kalusugan. In combination with nutrition, kasi kung puro ka grounding, kinakain mo naman, puro walang sustansya.
1: Yeah. Walang gagamitin yung katawan natin.
0: So, it's a healing, complete healing system na kailangan nating i-practice talaga para mas matibay tayo sa karamdaman. Kasi ngayong panahon, napakamahal na mga bilihin. Magkasakit ka pa ngayon, ewan na lang kung ano ang mararamdaman natin sa mahal ng gastos. Kumbaga, parang dobling ano na yun, ano, problema sa kalusugan, problema pa sa bulsa.
1: Tama, Dok. Okay, sa mga kababayan natin, isa to sa napakagandang way na mapalakas ang atin pong pangangatawan. Of course, yun nga, ay kinakailangan sabayan natin to ng nutrisyon mula sa mga kinakain natin at sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, especially yung ultimate trio natin, mga kaibigan. No? At hayaan natin na yung electrical conductivity ng atin pong pangangatawan na with the help of grounding therapy ay magamit, ano, o maging efficient yung mga iniinom natin o yung mga sustansya mula sa atin pong mga kinakain, mga katropa, mga kababayan, ha? So yan, sa mga kababayan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Makabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako.
4: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka. Nandito na ang Santon Plus Gold, ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Kagawad Mike Escote ng Barangay Siksikan, Puerto Princesa City. Sa araw-araw na ating pagsiservisyo sa bayan bilang reporter, anchor at barangay kagawad pa, hindi maiwasan na manghihina ang katawan ko. Mabuti na lang, may Santon Plus Gold Herba Capsule. Grabe ang nagagawang tulong nito sa aking katawan. Pinapatatag at pinapalusog ako nito at hindi ako nagkakasakit. Kaya katulad ko, dapat araw-araw tayong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule para maging malusog ang ating katawan at may lakas tayo sa araw-araw nating pamumuhay.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.

0: may sakit. Welcome mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama po rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon pong muli mga katropa.
0: Ang programa pong ito ay ahead sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Sa mga mahilig mag-tsaah. Yan. Iba kasi Doc, ang hilig nila tsaah, hindi kape.
1: Oh, mga may lahing Chinese.
0: Oo,
1: ano?
0: Ayan. Mga Korean. Japanese also mahilig din sa tea. Ano? Mga Chinese, yan. Sa mga mahilig uminom ng tsa, subukan nyo po ang ating Santone Gold Herbal Tea. Ang Santone Gold Herbal Tea po natin, napakasarap nito Doc. Kasi hindi mo na kailangan ng mga sweetener. Meron na siyang stevia. Na sweetener niya mga kaibigan.
1: Oh, kasi yung mga kabataan, 'di ba mahilig sila sa mga iced tea.
0: Oo, mga iced tea.
1: Oh, hindi mo sila mapapainom pag mapait.
0: Mm-hmm.
1: So ang ginawa natin, nilagyan natin ng swak naman sa panlasa nila na naglalaman ng mga herbal extract na una nakapag detox ang katawan, nakatutulong para sa inflammation at iba pa, no. Kumbaga, ang target nitong tea na to kasi, metabolism and balance.
0: Yes,
1: Kaya napakaganda niya. Halimbawa, hindi kayo coffee lover at mahilig kayo sa tsaa. O kung gusto nyo ng alternate, you can take Santone Gold Herbal Tea. Pero yung iba, ginagawa nila pang gabi ito. Kasi pag gabi, kinabukasan, mas maganda yung pag-ihi, mas maganda yung pagdumi nila. Kaya yun ang ano, yun ang isa sa pinakamagandang ano, way sa paggamit itong herbal tea.
0: Yan ha, sa mga kababayan natin na gusto ng pang-detox and then nakakapag-tsaa ka pa. Ang kagandahan doon sa Santone Gold Herbal Tea natin, meron siyang turmeric extract at the same time cinnamon bark extract. Ito yung nabanggit na Doc na nakakatulong sa metabolism ng atin pong pangangatawan, especially sa pag-control ng sugar level sa katawan natin, yung pag-stabilize ng sugar. Na ito yung karamihan sa mga kababayan natin nahihirapan kung paano po i-metabolize ano, or i-stabilize yung sugar level. At yan din ang pinagmumulan ng iba't ibang mga problema sa ating mga katawan, especially yung mga inflammatory diseases. Ha? Pag napatagal yung mataas na level ng sugar sa inyo pong dugo, napakatindi ng damage nito Doc, ano? Sa ating pong pangangatawan.
1: True. Kasi yung mga commonly affected niyan, yung mga parte ng katawan na may mga ugat o mga blood vessel na medyo maliliit, ano? Katulad ng mata natin. Kaya di ba commonly kapag may diabetes ka, nagkakaroon ka ng paghina ng mata.
0: Tama Doc.
1: Yung diabetic retinopathy. Tapos common affected din yung mga nerves natin. Especially sa mga dulong bahagi ng ating mga extremities. Isa rin yung kidney. Kasi ang kidney natin, pag masyadong malapot ng dugo, nasisira yung mga nephrons natin. Kaya commonly, isa sa naapektuhan sa komplikasyon ng diabetes yung ating kidney. Kaya marami kang makikita nagda-dialysis, tanungin mo, ano bang sakit mo dati? Ang kadalasang sagot is diabetic. Kaya yun yung problema. No? Kaya kung merong way para matulungan na makontrol talaga, mabalance yung sugar, go with it. At isa na dyan yung mga herbal medicine katulad ng turmeric. Isa pa sa sangkap na pwede makatulong yung cinnamon. Na nakatutulong hindi lang sa balance ng sugar, pati sa circulation. Kaya nga maganda rin yan sa mga tao may hypertension.
0: At para sa mga kalakihan na ang naapektuhan naman Doc, yung pinakamalaking ugat daw.
1: Just imagine. Malaking.
0: Pinakamapait na komplikasyon na pwede maranasan ng mga lalaki.
1: Oo, tama ka dyan. So, pwede rin kayong gumamit niyan. Ano? Kasi dito, yung diabetes talaga, isa sa common affected niya, dahil daloy ng dugo, pag daw ikaw ay nasa edad na 40s, tapos meron ka ng problema sa ereksyon, pa-check ka ng sugar. Kasi baka tumataas na ang iyong blood sugar, apektado nun yung isa sa pinaka-importanting bagay sa ating mga lalaki. O diba? At the age of 40, hindi pa yan dapat na nagkakaproblema sa ganyan eh. O diba? Pero marami daw nagkakaganon dahil nagsisimulang lumapot ang dugo dahil sa blood sugar.
0: Yes. So mga kababayan natin ha, Santone Gold Herbal Tea. Eh di ba Doc, yung nabanggit mo nakaraan, yung cinnamon. Ano rin yan siya, mild na aphrodisiac.
1: Yes. Actually, sa isang research ha, para isukatin yung nagagawa nito sa ating reproductive system, kahit yung amoy lang, yung aroma, nakakatulong na yun. Yung palang aroma, kasi yung aromatic kasi itong cinnamon. At sa aromatherapy, ang kategory niya talaga aphrodisiac.
0: Mm-hmm.
1: Oh, eh lalo na kung iniinom mo araw-araw yan, no, 'di ba? So, yun yun kasi ang nagagawa ng ano, ang nagagawa nito sa senses natin.
0: Mm-hmm.
1: Eh pinagaganda yung balance.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya sa mga diabetic patient, especially dun sa mga apektado na ng mga pinag-uusapan natin, mm-hmm, mga complication. Yan. Simulan nyo sa diet. You need to balance your diet and also may mga supplement naman, mga herbal medicine na pwede makatulong. Hindi natin tinuturing na ito'y gamot.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa totoo lang, sa akin, kung ako tatanungin mo, mas maganda na yung nutrition.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag nutrition, preventive siya.
0: Yes.
1: Saka mas malawak ang nararating sa katawan. Hindi lang isa ang target, kundi marami pa na nabibenepisyon sa katawan.
0: Hindi nalilimitahan sa isang parte lang.
1: Kasi pag gamot, hindi mo siya pwedeng inumin kung hindi naman yon para sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: O, alam mo, ikaw ay may, hindi ka naman high blood, so hindi ka pwedeng uminom ng anti-hypertensive medication. Mm-hmm. Pero kung ikaw ay magtitake ng nutritional or supplement, lahat pwede niyang matulungan eh. Kasi nutrition yun eh. So nakuha niyo yung point. Hindi ibig sabihin na hindi gamot ang kategory niya, mm-hmm, at yan ay food supplement, ay wala nang kakwenta-kwenta.
0: Yes.
1: Actually, yun nga yung inuuna dapat, sustansya. Marami tayong mga katropa na nakafocus lang sa gamot. Pero nagtataka sila, ba't kaya hindi gumagaling yung sakit ko? Mm-hmm. Paulit-ulit, pabalik-balik. Kasi doon lang kayo nakafocus sa gamot. Dapat meron kayong consideration din sa nutrition na itinitake niyo everyday. Kasi yun yung totoong pundasyon ng ating kalusugan.
0: Mm-hmm. Ayan na, sa mga kababayan natin na gustong palagin ang ating pong kalusugan, ay kinakailangan natin ng agapay ng mga suplemento po na ito bilang pundasyon ng ating pong kalusugan, mga katropa, mga kaibigan.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Sa mga pahabol ng katanungan, ha, i-text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, may nagtanong dito. Hindi po ba nakaka-trigger sa taas ng creatinine yung mga products po ninyo? Noel Kabilaw po ito. By the way, nakabili na rin po ako ng mga products po ng Yes to Health.
1: Hindi naman, kasi nagtitrigger ng creatinine eh yung sources of mga purines that increase our kidney load. Oh, saka yung mga iba pang mga sangkap ng pagkain na hindi ma-metabolize maayos ng katawan natin.
0: Yes.
1: Yung product natin like Santon Plus Go, iba pa eh, hindi po yun yung naidudulot niya. Actually, yun nga ang tumutulong sa atin para mabalanse yung katawan natin sa pagtatapon ng toxin gaya po ng creatinine. So, wala akong nakikitang reason para tataas ang creatinine mo pag inaraw-araw mo pag inom ng mga herbal capsule gaya ng Santon Plus Gold.
0: There's a chance or big possibility na makokontrol yung level ng creatinine.
1: Kasi pero, ang creatinine, tumataas yan kapag unat. Mataas yung consumption mo ng mga salt.
0: Mm-hmm.
1: Mataas yung consumption mo ng protein. Tapos tumataas pa yung uric acid mo. Anything na nagpapahina sa kidney, eh may possibility pataasin talaga yung creatinine. Pero itong mga supplement natin, hindi.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yun ang nagiging resulta sa katawan.
0: Yeah. Kung mataas ang creatinine, Doc, pwedeng-pwede kayo makainom.
1: Yes, pwedeng-pwede. Yung mga pasyente nga na nagtitake nito na mayroong mataas na creatinine, pinapatake talaga natin sila everyday. Kasi ito yung something na pwede mong inumin na direktang pakikinabangan ng katawan. Hindi na pahihirapan yung digestion mo, yung assimilation mo.
0: Oo. Doc, ano yung query? Ako po si Baby Galos ng Imus. Tanong ko lang po, bakit halos po tuwing dalawang buwan ay meron po akong UTI sa labat po?
1: Ibig sabihin, mahina ang immune system mo. So, kung ang UTI kasi, for example, urinary tract infection yun eh. Nangyayari yan kapag mababa yung ating immune system, tapos kulang tayo sa mga immune booster, saka isa pa yung kulang tayo sa fluid.
0: Yeah.
1: Di ba, pag nagkaka-UTI ka, tapos pupunta ka sa doktor, laging bibigyan ka talaga ng antibiotic. While some, nag-a-advise sila ng you need to take water. Kasi yung tubig naman kasi, yun ang tulong sa kidney natin para effectively ma-flush out niya anuman yan na pwedeng nakaka-apekto sa kanya. Or pa-check ka rin, baka may kidney stone ka.
0: Mm-hmm.
1: Oo, na pwede, kasi ang kidney stone pwede maging cause ng frequent urinary tract infection. Yun yung pwede mong ipa-check. Kasi hindi maganda na kapag may UTI ka, paulit-ulit yan, mm-hmm. it can harm your system talaga mm-hmm. in the long run.
0: At nagkakaroon ng ano, Dok, yung nagiging immune din yung ano eh. Mm. Yung mga, or nagiging resistant yung mga bacteria na nandun. Ano?
1: Oh, especially kung lagi kang nag-antibiotic, mm-hmm. tapos minsan self-medication pa, hindi pa reseta. Mm-hmm. Oh, ngayon ang gawin nyo po para maiwasan yung mga UTI, unang-una sa lahat, ang problema sa mga nagkaka-UTI, kulang talaga sila sa tubig. Mm-hmm. Kung umiinom sila ng fluid, kadalasan yung iba, mahilig sila doon sa may mga lasa. Mm-hmm. Yung matatamis, may mga kulay. Oh. So try to take fresh water, mm-hmm. yung buko water, lagi ko sinasabi, one buko per day. Kung gusto mo mag-cleansing ng kidney mo, ang tawag ko doon, bucolysis. Mm-hmm. Yan lang yung katawagan ko doon. Di ba? One buko per day for 2 weeks. O, sa umaga, pagising mo, inumin mo yung buko. Then, araw-araw, if you have budget, gawin mo siyang sa loob ng 2 linggo. It can help you cleanse your kidney. Tapos yung sambong, yan, maganda yan, yung nilalagang sambong. O, tapos mag-take kayo ng vitamin C. Magandang vitamin C po sa mga nagkaka-UTI lagi. Kaya sa Yes to Health, meron tayong bukod sa Santon Plus,

0: ang UTI sa inyo pong pangangaton, especially sa mga kababaihan. Kasi may komplikasyon yan, ha? Sa inyo pong pangangaton. Pagka...
1: Pwedeng masira yung kidney mo in the long run.
0: Oo. Oh, oh.
1: Pag laging may UTI.
0: Ako, mas delikado yan.
1: Mm.
0: Yung iba kasi, nandito lang sa lower yung kanilang urinary tract infection. Ano? Nasa, either nasa pantog lang. Pero pag lagi-lagi or recurrence yung ano nyo, UTI, paakit ng paakit yung bacteria hanggang doon sa inyo pong kidney area. Ano? So, mahirap yun, ha? So, as much as possible, maiwasan po ang ano, pagbalik-balik na pagkakaroon po ng infection sa inyo pong urinary tract. Ha? Drink plenty of water. Sabihin nyo naman pag-inom ng mga fresh fruit and vegetable juices. Ha? Yung ano, Dok, mga makakatas na mga prutas. Ano? Pakwan, singkamas. Ayan, marami na yan ngayon. Ano?
1: Pipino. Oo,
0: pipino.
1: Maganda yung pipino
0: pinya,
1: para sa akin yan.
0: So, damihin nyo ang inom yan. Mga, kumbaga, idagdag nyo yan doon sa fluid intake po ninyo, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Yung Santon Gold herbal tea natin, pwede rin po yan na i-take nyo po, ano, sa mga kababayan na nakakaranas ng urinary tract infection. Okay? Now, Doc, another inquiry. Doc, ang pagkain po ba ng dahon ng malunggay na hilaw ay mas mainam kaysa lutuin pa ito? Joven Alba po ito. Salamat po.
1: Hindi naman masasabing much better yung ano, yung hilaw.
0: Yung hilaw.
1: Oh. Actually, dun nga sa hilaw, nililimit nga natin. For example, yung magtitake ka ng fresh juice nun, ano, wag mong damihan kasi ang hilaw nakatas
0: mataas
1: ng malunggay, may sulfur content.
0: Mataas,
1: oh. Medyo mataas yung sulfur content niya. So, ang ginagawa natin yan, halimbawa, iinumin mo yung fresh moringa juice na kinatas mo dun sa dahon, at least mga 2 to 3 tablespoons a day lang. Kasi malakas na yun, eh. Malakas na yung content dun, actually.
0: Concentrated.
1: Oh, ang ganda naman sa malunggay, kahit lutuin mo, nandun pa rin yung kanyang chlorophyll. Isa ito sa pinakamatibay ng mga dahon na hindi basta nawawala yung kanyang chlorophyll, yung mga nutrients niya, still nandun pa rin intact sa malunggay. Maliban lang siguro kung pakuloan mo ng todo-todo.
0: Oo.
1: Pag pinakuloan mo naman yung dahon ng malunggay, may nawawala doon ng mga heat-sensitive na nutrients. Pero yung mga minerals, phytochemicals, nandun sa sabaw. Kaya paghihigupin mo yun. No? Kaya ang isa sa pinaka-the-best talaga, ako sa advice ko para, kasi iba pag kumakain ng malunggay, paglabas, malunggay pa rin.
0: Yun nga.
1: Yung ano talaga, yung extract mula sa powder or katas nito. Yun yung pinakang, pinaka-highly absorbable na klase po ng malunggay. Yung Santon Plus Gold, kung meron kayo niya, meron tayong malunggay na extract po dyan na pwede nyo pakinabangan everyday. Even yung mga coffee natin, it's extracted na po yun.
0: Yeah, sa mga kababayan natin, ha, na gustong mag-take ng malunggay.
1: Oo.
0: Marami na kasi ngayon, Dok. Mga produkto, karamihan, may mga malunggay na rin. So, yung iba, gusto nila yung mas fresh. Kaso hindi nyo rin madadamihan yung intake po ninyo.
1: May nangyari na kasi yan. Akala na kasi, the more na marami, much better. Eh, ang mga medicinal herb kasi, may mga kategory yan.
0: Yeah,
1: Kaya pinag-aaralan natin sa naturopathy. Ano yung pwede mong kainin ng marami at ano yung limitado lang. Pag uminom ka ng marami katas ng purong malunggay, ano siya? Para kang nasa barko.
0: Mahihilo.
1: Pero may twist. Pwede mo siyang lagyan ng pineapple juice. Actually, if you combine pineapple juice sa fresh moringa juice, pwede ka makainom na marami kasi nanyo-neutralize yung sulfur. Kaya sa detox, pag gusto naming i-detox yung liver, yung colon ng mas effectively, pinapainom namin ng pure na katas ng malunggay. Kaya lang, meron siyang halong pineapple juice. Yun po yun.
0: Okay, Doc. Another inquiry. Doc, ask ko lang po yung may bukol sa suso. Ano po ang bawal kainin? At makirot po ang pakiramdam ko. At malamig din daw, Doc. Hindi pa ako nakapagpa-check up. Kailangan po ba magpa-ultrasound ako? 71 years old. Ano po ako, babae? From Maragondon, Cavite.
1: First of all, consult muna po kayo sa doktor. Punta kayo at sila yung magre-recommend kung kailangan nyo ba ng ultrasound or any diagnostics para malaman nila ano yung laki, ano yung kondisyon ng bukol sa suso. Iba-iba kasi yan, eh. Pwede mag-recommend sila na something to check if may malignancy. Pero pag sa edad ninyo, siguro yung iba, kung hindi naman nila nakikita ng malala, baka bibigyan lang kayo ng mga preventive na medication. Sa akin naman, as a naturopath, ang pinakang una is, una, itaas natin yung antioxidant level ng ating diet. Lagi ko ina-advise na dapat 90 to 95% ng pagkain natin plant-based. Kung kumakain kayo ng karne na marami, bawasan nyo yan. Especially yung mga tinatawag na group 1 category of carcinogen. Kasama dyan yung mga bacon, yung mga...

0: processed foods, highly processed meat. Iwas yun. Lahat ng mga ayaw magkaroon ng cancer or may bukol na, ayaw nyo na lalala siya, iwas kayo doon sa mga kinakategorize ng World Health Organization na Group 1 carcinogen. Huwag nyo nang kainin yun. Or bawasan nyo na. At kumain po kayo ng more on plant-based. Okay? Ng mga pagkain. Ano yung mga plant-based? Mga dahon, mga ugat, mga gulay, mga prutas, lahat ng mga halaman, yan po yung focus ng diet. Kasi lahat ng halaman, meron na siyang mga phytochemical that can potentially prevent cancer kung nag-a-attempt yung cancer cells sa dumami sa ating katawan. O yun yung pinaka-the best. Kaya nga, we always recommend yung taasan yung nutritional intake ninyo. Kaya may mga supplement like Santon Plus Gold na pwede nyo i-take everyday. Kasi nga, kailangan natin ng mas mataas na depensa kapag meron na tayong mga bukol. Kasi anytime yung bukol pwedeng magmalignant, depende sa lifestyle nyo. Kaya, ano yan, kailangan preventive side talaga tayo.
1: As natural as possible, Doc. Maganda, ano? Kasi iba, kumakain ng plant-based. Pero yung plant-based na burger, plant-based na
0: yung mga process ganun, pa rin eh. No? Yung mga ganun na mga pinupromote. Tayo, vegetarian tayo. Paminsan-minsan, kumakain tayo ng mga veggie meat.
1: Yes, okay.
0: Yung mga ganun, yun ay hindi pang araw-araw. Yes. Ang tawag namin doon is mga special food for special occasion, mga transition food. Ang pinakang ano talaga, as simple as possible, as organic as possible.
1: Yun
0: yung kainin po ninyo. For example, dahon ng malunggay. Simple lang, dahon ng malunggay. Pakulo kayo ng tubig, lagay niyo yung dahon ng malunggay. Tapos lagay niyo ng mga sangkap na kamatis, sibuyas, bawang. Yun, that's it. Konting salt. Yun yung mga simpleng pagkain. Ano. Pwede rin kayong kumain na may mantika, mga ginataan. Pero dapat hindi lagi-lagi. Ano. Kumbaga, lahat ng bagay ay balansin na. At yun nga, iwasan talaga yung mga highly processed na mga pagkain. Kasi alam mo naman, marami ng pag-aaral. Hindi lang tayo nagsasalita dito ng mga ano eh. Marami ng pag-aaral ang nagsasabi na sometimes, or most of the time, yung mga nakalagay sa pagkain natin na ang purpose ay i-preserve yung pagkain para humabang shelf life o kaya naman pasarapin para mas maging patok sa panlasa, eh may mga epekto na sinasabi nila na minsan delikado sa kalusugan.
1: Yeah,
0: tulad ng mga cancer, pagkakaroon ng mga iba't ibang sakit. So, pinaka-safe side, eh kung ano yung halaman, yun na yun. Kumanta lang kayo ng bahay kubo. Nandun na, hindi kayo maubusan ng pagkain eh. Ang problema ngayon, yung gulay, mahal.
1: Yun na nga.
0: O, kaya...
1: Kaya swerte kung meron kayong bakuran dyan at makakapagtanim-tanim kayo.
0: Yun. Alam mo mga ano, pinakamadaling i-produce yung mga talbos. Kamote, saluyot, alugbati. Yung mga yan, pwede nyo itanim sa backyard nyo yan. Dami-daming manood kayo ng YouTube. Paano magpatubo ng mga ganyan. At sigurado ako, even yung kangkong, bibili ka lang na seed, dadami na yun eh. Sigurado po ako maraming magiging healthy pag naging conscious kayo sa pagkain inyong kinakain.
1: As natural as possible, as organic
0: That's
1: as possible.
0: That's the principle.
1: Dahil na kung meron po tayong mga degenerative diseases, mga chronic diseases sa pangangatawa natin, kinakailangan mag-shift na talaga, mag-modify ka na ng diet po ninyo.
0: Sa Yes to Health Clinic naman, halimbawa may mga bukol ng patient, we recommend modality katulad ng BioZapper.
1: Yan.
0: Kasi yung BioZapper therapy, nag-originate yan sa Western, like yung US, Europe. Ginagamitan nila ng small electrical charges. Ang tawag nila doon, BioZapper. Tapos, we recommend also detox program.
1: Yan.
0: May mga program tayo na sa bahay lang ginagawa na madidetox kayo. At yun eh, ginagawa kapag may mga bukol-bukol or may mga chronic diseases na. So, maraming way. It's up to you to decide. Kailangan lang malaman mo kung ano yung mga potential na pwedeng makatulong sa inyo. Kaya salamat sa pakikinig at marami pa tayong matututunan sa ating pong pakikinig sa palatuntunang ito.
1: Ayan, sa mga nag-text, hindi po natin masasagot ang ibang mga katanungan po ninyo sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa ay ating tutugunan ang ibang mga katanungan. Dok, baka may pahabol ka pa ang mensahe, Dok?
0: Siyempre, maraming salamat po sa ating mga kababayan, taga-subaybay, mga tropa po natin. Ano? Sana ho'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang information kung paano po natin pananatilihing malusog ang ating pong katawan. At sana po ay muling subaybayan ang ating programa bukas. Ang programa natin bukas is regular ano sa mga nakikinig sa DWWW 9 to 10 ng gabi. Sa ibang himpilan naman 12:30 ng hapon.
1: 12:30.
0: Thank you. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan po natin dyan, mga katropa natin na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin po mga programa. Sa anak po ni Doc Remini Tukoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa ating po programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
3: Butch, unsa kanito yung apelido ni mo?
4: Kanapang pirmi ni mong kaptan mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, igdayin ni mong katog.
3: Sabi pa ang iyong apelido, ang palaya?
4: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
3: Ay,
5: Exciting!
6: Lupig pa nimo ang na-scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong ma-scene zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement, positive mga reviews. So, amo gi try, wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Seven Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panit,
9: mahamis nga kutis.
11: Seven Plus Herbal Soap.
12: We play nothing but the best. This is XFM.
13: XFM.
14: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marilo, sorry sa kong upload. Nangihi ko na sakit dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Salamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
3: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
6: Oy, Dong, ganong nagtimaw maga?
7: Oh, nina ko patutuyon ni Mama pa.
6: Natural nga dili nagpatutuyon, kinakop ka na.
7: Ikaw lagi pa, tutoy pa lagi kang Mama.
6: Nge!
7: Ayaw!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
10: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
9: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blasco.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asilo. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika.

0: Tissue Next Plus?
1: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil,
3: mapalit na sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement Ferment.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
9: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
10: Ug matag Domingo.
9: Libre na
10: magpakonsulta sa doktor.
9: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
10: Ug mapalit nimo dinhi
9: ang mga produkto sa Yes to Health.
10: Yes to Health Clinic.
9: Dinhi lang sa may Sapatera Bilid.
10: Hilid sa Barangay Hall.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
13: The Secret of Health.
12: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin Gamitin ang normal sa pressure sa dugo. Bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pag-

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:03 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santhone plus Coffee Mix. Katropa, sabi na ako nga, coffee is life. Dili gyud pwede nga, dili magsugo ng adlong. Nga, adunay kape sa mataga kaon ba din na. O, sahay gani, bisag gani paniud to, mga pimangani. Pero ako, mga pijug ko kay coffee is life lagi. But again, mga katropa, if sama na ako nga, dili mabuhigway kape, matag adlong ana. Well, make sure to choose the right one. Kape nga dili makahatag kaninyo og kalain sa lawas labi na ganing maghapdo sa ginhawaan sama sa uban din ha nga adunay usay makabati ta nga pag once makakape ganita. Nay uban na kabuhion dayon ang uban sab dili ginhamo inom og kape tungod sa ilahang paglikay nga di katog matagabi kay tungod sa caffeine. Well, ang ato ang kape nga adunay mangustina, soya powder ug malunggay, kanya-kanya nga epekto ni ini, adunay lahi-lahi nga benefits nga makuha ani ka tropa ha. Di lang ako maisa-isa pero sa ngalan pa lang sa mangustina, malunggay ug soya powder, labi na sa soya powder to ka tropa kung nangutana magyun sa pag ang lawas nato nga di gid ta mo lobo dayon no di magikalikan yung ganahan ta mo kaon labi nagpakanoon sad ta di ginsa may di sad mo kaon di ba. Well, make sure nga ma-monitor nato na pinaagi sa pag maintain po sa ato ang mga sweets, calories ato ang Santhone plus coffee mix katropa ha, isa sa ko pinakaganahan din hitungod kay adunay high in fiber labi na sa buntag na dili kita kakaon dayon. Yan mo na hinungdan o nga nung maka-food din, makakape ganit, tagwisag unsang kape. Well, if you gonna choose the coffee for the morning, dili pa mo kakaog ka ng pagkaon nga heavy, dili, kaya po ninyo paghapdos labi na sa mga hyper-acidity diha. Ang kape nga Santhone Plus Coffee Mix, anindot nga substitute sa inyuhang matag-adlaw. Tungod kay high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acid, source of antioxidants, high in phytoestrogens mga katropa. Nindot ni nga, para na ako nindot ni nga regalo sa Mother's Day. Happy Mother's Day sa ato mga katropa diha nga grabe kayong makibisog sa at matag-adlaw itong mga inahan din ha. Happy Mother's Day everyone sa mga tanan-tanan, Happy Mother's Day sa inyo ha. And of course, Happy Mother's Day sa mga nag-inom na po sa atong kapidaan. Kamunag yun. Kung ninyo pang regalo nito mga kaya mga inahan, mga good, nakita kabuhion. Well, this is the best gift, I guess, para sa inyo. And I think ang mga katropa na turun nag-celebrate o anaaron sa simbahan kaya para iampo o ipasalamatan po na ito mga ginikanan. Alam mo, mga inahan, ang ilaw ng tahanan. Pag-uli, hapitin yung kape, aron na sila imnon din. Lahir naman ni mga mama, basta bisa kung sa'yo buhaton, mga pirabag yun. Santhone Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika nationwide. Dabi na karon sa ato ang physical store nga naa ubos sa istasyon sa Z Plaza building. Open karon hangtod alas 5 ay nagapahigayon ta og free consultation and general check-up up until 5. Oo, walay bayad ha. Free consultation and general check-up mga katropa. Balikon ako sa Santhone Plus Coffee Mix mapalit sa nakinig butika nationwide labi na sa ato ang social ato ang online platform sama sa Shopee, Lazada og TikTok mga katropa. Sa mga naalas sugbo aw oh, dira mo duo sa ato ang physical store nga of located sa baba sa ato ang tinda ato ang stasyon sa Z Plaza building sa XFM radio station diri at bang lang yun sa may 7-Eleven sa D Hakosalim Street, Hakosalim Street, Barangay Zapatera. Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka na number pa.

0: 16 in the afternoon and you're with me up until 5 sa programa ang tataklo ka mga katropa. Yes, until 5 to today sa mapulain aw awa may mahimo kaya ako raman dyan magtingog di report. Well, don't worry kay dili po mo mag-uol kay bisan pag up to 5 to today we'll be having two guests at the same time, so we'll be getting to know more sa mga local artists dito sa Cebu and I'm so excited mga katropa to introduce you to one of them. But later on pa. Sa puto na pud ko dati. Kabura ba mo sa puton kay ko? Nahubag na lang ba niya ako na? Ay, ano ba, Doc JJ nga? Nindulot na sigas aping na ako. Muning resulta, sigpang dakot mo.
1: Ay,
0: But once again, mga katropa, you're gonna be with me up until, yeah, again, up until 5 this afternoon. And balikon na ako, duha ka artist ang atong maila-ila karon sa kahanginan. And I'm so excited to introduce you to both of them. Especially not about them, but of course, with their craft, with their music. So, para newly discovered, wala mo kabalo mga Cebuano, di lang guwapa ha. Accepted na ni, kay guwapa naman kudaan. Talented juta. But anyways, 1:18 in the afternoon, mga katropa, here's another song. It actually is a rendition, but translated from Indonesian, but I just wanted to guys to introduce you kay isa sa mga nagkantaan ni kay mga ilado diri sa music scene sa Cebu, si Kabigas. I don't know if you know her, but for sure you knew her. Well, again, see you later ha. Igulisyon yung mga radyo kay pabili lang gihapon sa pagpaminaw sa programang Tatak Lokal. Day lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting.

0: XFM.
1: Santa un plus gold, más pina la gas, más pina di bay.
2: Textel bay, 35 años de Marco de. Kini akong tutunlan, ning namo ko'y kutunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganito tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ko si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Ginsulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
11: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Amlak.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time, 2:29 in the afternoon. Mga katropa ang oras, itad sa inyo ng Santon Vitamin C. Mga katropa, sa mga nangutana di, kung saman dyan ang secret ni DJ RC, ipopalong ko sa inyo. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Dungog ra?
10: Ayaw!
16: Wala niya dungog. Just listen to me every day. Every day na ako naginaingon sa inyo. Ha? So the only thing that keeps me going, especially sa panahon ni init kayo karon, it's summer. You know? Daghang sakit mang gawas. Asay sakit sa utok.
10: Ayaw!
16: Diba? Mabay sa puton. Ano na siya nga ako to? Pero somehow, isa gusto itong problema ka ni protection sa atong lawas. Kay kung ikaw maigo sa Subaw, ubos sipon ka tropa, and then makasinati mo pag init sa inyong lawas, ginatawag na itong fever or hilanat, just to inform you ha, ang hilanat o fever, dili na siya matawag nga sakit. It's a symptoms. Kung ano na ganay mo hilanat din ha, o taas inyong ha, ganing kuan, tawag nga to, temperatura. Therefore, ano na nahitabo nga infection sulod sa inyong lawas. So once makasinati mo o pagtaas sa inyong body temperature, o ano na mo sipon or obo, it's a sign that you have to make sure to make your body more stronger. Ang uban mang good, all the thing that they need is to wala o ng obo. But I'm a firm believer good when it comes to health nga. Aside from eliminating the obo og sipon, make sure nga imong body also is strong. The immune system kay para mismo ang imong soldier sa imong lawas ang mobatok ni ini. Pinaagi sa unsa man DGRC, malamang isa diha ang paligunan yung lawas sa pag-inom sa Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C, adunay oranges. But sa atong produkto aduna tay mangustin, ginatawag na tong queen of all fruits mga katropa. Sa mga kahibaw diha ang mangustin, source of antioxidants. So, diba? Doktor da koron. DJ Doktor. So, aside from that, makahatabang po kinisa paras na kung adunay problem sa menstruation nala. So, we all experience pagsakit sa puson. Mangustin has this benefits nga makatabang sa pag-eliminate or pag-minimize inyong ginabating mga gitawag tong dysmenorrhea. And one thing, makaregulate po ni sa blood pressure. Another thing, makaboost po sa heart health. Another thing, aduna siya anti-inflammatory properties mga katropa. Ito pa lang daan, no? Paldong-paldo kayo sa benefits nga makuha sa ato ang produktong Santhon Vitamin C. O asa mapalit mga katropa? Relax, ginawa sa ako. Available siya sa ato ang online platform. Sasama siya sa Shopee, Lazada o TikTok mga katropa. Sa Shopee, Yes to Health 2011. Door-to-door na. Kung namin mga voucher, mas maayo. Kung wala, inuha na ng problema. Basta available na siya sa inyo hanga mga online platform. Diha, kung hilig mo mag-order, hindi mo ganahan mainitan, kainit kayong panahon karon. We have our online platform. Pwede mo maka-order sa inyo mga paboritong produkto sa Yes to Health. And if in case ganahan mo mga bubisita mismo sa ato ang physical store nga ongoing karong adlaw Domingo 9 to 5 ang ato ang ginapahigayon nga free consultation and general check up. Sama nako, nakaagi nako sa kamot ni Doc Bernie and I would say nga dili lang physical lang iyang i-inform sa inyo but of course mentally. So kita man kung mga Pinoy for sure, not just Pinoy but as a human being, once makabawtag natay sakit ma-depress dog samot. Check up kay ma-paranoid ko, which is true. Pero one thing I really like sa ato ang consultation and general checkup din nga ginapahigayon is I can assure you nga si Doc Bernie i-comfort mo niya. Diba? Shout out sa mga Doc Bernie. Naginaw ko sa mga kamot good sa muna makaingon ko. I can justify. I can vouch myself to that. Shout out sa itong mga staff nga naakaroon diya sa ubos. Si Ma'am Wella o si, kinsa mo na diya? Si Ma'am Lalay, si John Ray. Ayan, shout out sa inyo and thank you for your service. Again, Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa. 1, 2, 3, 4, 5!

0: Pra Ufa, exciting!
1: Santo Glasgow!
2: Ako si Dawn, sa kamaestra.
3: Maka-ulcer ko.
2: Nag-research ko sa maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mo sa kitang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix!
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amugi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is galona, senyor citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panit.
9: Mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Ara sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 3:39 in the afternoon, mga katropa. Yes, afternoon, nagyating kape na ron. And I assure you, nga isa sa kong gusto i-recommend sa inyo, ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, ha? Daganta kape dire, but one thing I really wanted to introduce yung ato, ang kape nga Santon Plus Coffee Mix, tungod kay Adonay Malunggay, soya powder, ug mangustin, laing-laing binipisyo nga makuha mo, nang make sure to choose the right coffee on your daily dose of coffee, of course. Yeah. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa nagkaniyang butika nationwide. And of course, sa ato ang tindahan na naraubos sa stasyon, na karoon na rin open ng ato ang physical store, katong clinic, sa ubos ang Yes to Health Cebu store, up until 5 sila karoon. Well, as far as I know, nagkapahigayan po sila sa ilahang free consultation and general checkup. Santon Plus Coffee Mix, na nga pinaka, nanambal pa.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 5.09 na mas kahaponon mga katropa. Itong time check, nahatid ka na ito sa Sunthone Plus Gold. Ngayon na karoon tayo mga katropa, bito ka na minaw karoon nga mag, doon ay arthritis, doon ay joint pain, sa katropa, ilang mga lutahan, puwa kayo. Ayon yung atuang Sunthone Gold capsule, alam yan mga katropa, tungod kay mga Sunthones, nga makuha na ini sa gikan sa Mangustin, doon ay anti-inflammatory compound. Anti-inflammatory properties na makatabang mga higala sa pagpakunhod. Yan ang naghubag o sakit kaayo gid ka mga lutahan. Yan ang mga katropa gini ato ang Sunthone Plus Gold. Magtabang yan ang inyong balatian karong nga inana. Sakit ang mga lutahan, sakit kayong tuhod. Kiniklik kayo ang mga katropa labi na gini ang magsaka po na itong edad oh, sa hygiene nga 20 bagay kong kapin pero usay sakit tuhod. Kaliwat. Kaliwat na ang mga arthritis. Sa ato pong mga pagkaon nga gina-intake po, kini nga hilig magkatag ka na ang magka-trigger niya ng problema, ha? Sakita. Ginama sa Yes to Health. Mapalit sa tanang butika. Nationwide. Ay, napasigil ka ta. Sansan na!
2: Ali na ang programang Muhatag Uglinga.

0: Super exciting.
1: Sigo na happy happy Mother's Day sa taong tanang nanay din ha. Sa mga mommies, happy happy Mother's Day sa tanang mga mommies. Alright, on the mix right now, we got DJ Rins. Back to back with DJ Boots. You my captain, DJ Boots. Saan na yun mahigog mga mga droma? Pero pasakitan ta, pastang laaya. Aya!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumang piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? O, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, gabin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun ka ni kayo nasulayan na yun ako ni.
3: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Tayo sa day in English, unggoy tay.
6: Ay, kasayo na nana.
5: Amo. Pataka, malaga tayo. Ingon namong maestra tay, kay Mangki.
6: Kung laki.
5: Nge.
6: Ay,
7: exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM.
19: XFM.
20: Oras XFM sa Philippines Standard Time. It is now 5:33 in the afternoon. Mga higala, kining atong time check at kinato ni sa kung higup-higup karong hapon na Santon Plus Coffee Mix. Huh? Kape, mga tropa nga makapawa sa tuwang pagpangaslom sa tuwang tiyan. Kafein, mga higala mo, nandi po ni magkangut-ngut sa tuwang basatay. Ambal nga kape. Doon ni Mangustin, suya o moringa. Kaying kabunggay, mga tropa, importante po kaya nyo. Inis ko yung panglawas. Ibig ko mga limo repair sa mga nagadamage sa tissue sa itong atay o kidney. Kape na tambal Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Gama sa Yes to Health!

0: oras sa XFM sa Buffalo Pin Standard Time, alas 5.57 na magkatrama. Kini nga itong time check, ihatod ka na ito ni sa Windsor. Win from within. Yan mga katropa na ito din, happy happy Mother's Day. So mga nag-comment na ito din ang mga nanay. Hello din, yung katropang Norda Margarita. No? Kinapaling upa na din. Anthony Akla, Kanyado RC, Lito Takoro. Anya ni katropang Dars Jason Bud, maiga hapon DJ Butch. Shout out lang di Aikog, happy Mother's Day sa tanan, especially sa kuwang pinangga kaayog ka asawa. Pinangga lang ko nga inahan nga si Florita Apatikulon Yuson. Ang si mga gwapa o kogihan lang ko nga mga nga misis di ay. Mga naman o. Nga si May Yuson nga. Pero may kaya naminaw sa XFM 48.3 Exciting. Nga si may purog auri mahayahay hupay. Nga rin ang DJ Rins, boss, yung mati sa mga plugins, mga greetings, go!
1: Shout out day ko sa akong mama, happy Mother's Day day, ma, and ni Ma'am Nilsi, happy Mother's Day day, ma'am, and shout out ko sa akong lola, happy birthday, happy Mother's Day day, Lola Indring and Lola Oring, o sa akong mga ante, happy Mother's Day day ninyo, ante Iban, sa tanan akong ante, happy Mother's Day to all.
0: Ayan. Yun niya sa mga comments sa kuwang page sa DJ Butch. Ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi-ubi

0: Anthony Aglas, si Bungot sa Itoy. Happy, happy alumni homecoming ko, no? Just Dimia Bohol, karong May 9 to 11, 2026. No? Shout out to siya sa St. Nicholas Academy. Angelito Kabusas, shout out on si Auntie Ivan Nimoya. Tug silang Lola in Ring Rents Kabusas. Professional sa ating mga drama, babalik pa atong programa. XFM Cebu Philippine Standard Time alas 5:59 na at ang time check at ka nato sa SIS the paint tanggal ang paint fast and safe.
1: XFM Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko yung TI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santong Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santong Plus Vitamin C. Kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
2: Ma, tinuod ba naman nga ang first love never die?
3: Oh, tinuod na. Kanabi to imong amahan. Ako anang first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Ayaw!
4: Exciting!
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na ta kaklaro sa legs ni Mrs. nga sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Di si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Turbo, food supplement for men.
9: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always ragya po na itay para sa labing-labing kay Mrs. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: XFM.
13: XFM.
14: Ma, aligre mo din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
15: O nga, kinsa mang bayotang nga itong akusukay mong syagit.
14: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!

0: anytime.
1: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: XFM.
3: Para sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6 na mga katropa. Itong time check, nuhatod ginato ni sa Vision X mga katropa para patinaw ni sa ito ang mga mata. Labi na giyo sa mga ano na kari problema sa mga mata din ha. VisionX para wala'y problema, ha?
4: This time check is brought to you by VisionX Plus. Soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. VisionX Plus. Alaga sa mata, araw-araw.

para sa XFM sa The Philippines Standard Time. Para sa 6:34 na mga tropa. Tap check at natin natin sa cellphone. Gold Coffee Mix. Ganunay glutathione. Ang collagen. Yeah, tambal nga kape mga tropa. Doon ay bangustin. Doon ay... Ang kapinis, pero lina ang palaya. Ang kape, ang mga tawag ng sa toon mga mita, mga katrapa. Kunik po ka tayo ng collagen nga magkapalimpyo sa tuwag atay o sa tuwag dugo. Ang resulta, hami sa natuwang pan. Sa toon ko ang coffee mix, di na ba? Yan, nakitas itong readings, mga katrapa. Ubay-ubay na nila, ha?

0: Donski and DJ Bornico di ay and powered by RCE Disco Mobile sa proper buot. Thank you.
1: Ayan. Commercial na magkatrapa. Alas 6:36 na. Premium at D3 mapalig-on sa tuwang ng mga kabukugan, mapawas yung mga excess fat sa tuwang lawas. Ayun natin malikayan ang diabetes. No? Yeah, guwan po ni. Ang tight control, makapagana bitaw nagbalik sa mga kaon nila. Sabag ito para itong nawad ang gana. Ang premium D3 mo na para mabalik ninyo ang ganas pagkaon.
2: X FM.
3: Botch, kung saan ito yung apelido ni mo?
4: Kanabang pirmi ni mong kapitan mga basister ba? O niya, gamito ni mo, igdayin ni mong katog.
3: Sa ano pa ang iyong apelido? Ang palaya?
4: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
3: Ayaw!

ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay daugaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Sadun Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, swab.

0: Coffee Mix.
1: Salt-N Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salt-N Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salt-N Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Salt-N Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinapitsod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Salt-N Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salt-N Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: Ma, dako man din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasiyang atubangan iyang gidala-dala.
5: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
4: Lopig di ka niya, Aya, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
5: Aya!
6: Exciting!
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan, batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Butch! Ngayon kung mamili ko sa kalibay yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
7: Day?
5: Ngayon ka mo, no? Si kumpari, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kanako.
4: Ayaw!
6: Exciting!
8: XFM.
9: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 6:40 alas kagabiun, mga katropa. Time check, atin kinatunoy sa Sis the Pain. Alang sa mga doon na karoon ni Naig ipanggamo nga sakit sa ulo. Sakit ang lawas, mga katropa. Nangabughat, no? Ito mga nanay din, ha? Happy Mother's Day. Ito sa mga nanay na ito karoon nga nabughat. Pas mo, kamar mo, mga katropa, o Sis the Pain. Gama, say yes to health.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili

0: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong
2: magaan.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Dainey, taga

0: kayong Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sa Patera.

0: Man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, unta plus 7 sa kagabihon. Time check atot gratis, mayang kabuton sa Southon Plus Coffee Max, mga katropa. Panahon sa kagabihon, namin kalimot uginom na ining Southon Plus Coffee Max, kikini makabos sa inyong immune system, makaabang rin sa inyong maayong panglawas. Nga naman, tungkol kayo na kini mangustin, moringa o ingon man, suya powder. Southon Plus Coffee Max.
2: Buot ka bang matabangan ug mutabang sa ubang nanginhanglan? Ang imong pakiglambigit sa isig kataw, butang nga ikahimuot sa kahitasan. Ang XFM Cebu 88.3 mapasigarbuhong mupahibaw nga kini ang konsepto sa katropang listeners and solid supporters. O class, gumikan niini, namugna, kining tulumanon. XFM Cebu, class on air.

0: Maayong gabi, sugmo kami saya ng Mindanao, mga katropa. Welcome sa laing pagpanaguban dari sa atong tulumanon. Ang XFM Cebu 88.3 Class One, katropang listeners and solid supporters. Musta mong tanan? Ako gihapon si katropang Chito Aragon nga magiguban kaninyo hangtod ta sa alas 8 karong gabi una. Pizza Jays na sa buwan sa Mayo! Tuig 2026, happy fiesta! Sa tanan nga nag-fiesta karong adlaw. Labi na yun sa itong makaigsunan niya sa Bojol! Naghanang fiesta eh. Ang akong kailan ni uli nilis sugbo. Gapong adlaw. Nagdaan yung kasahos. Pasti lang, labi ah. Kabaw ko no to. Niya kay likadom na yung kasahos dahil pataka kakaon kay pwerte mang pa... taas ni sa high blood pressure. Muna nga, mitil-mitil ang mukao na mga kaigsuna na itong mga Bulanon. Happy fiesta! Hindi lang sa mga Bulanon, din sa ato, sa Dakmayero, probinsya, sa Subog, sa Magdapit, din sa Pilipinas, kwente niyog, naghanang fiesta. Buti hinungdan mga tropa niya itong miaging sa Domingo. Pasaylo ah, fiesta yun sa mong sityo. Niya mo ari yung taong pegos, nabot man akong bisita, listo mga kaibiyaan, akong amigo. Walang nananghin lang ko. Kadit lang ko makatunga din sa atong tulumanon, ni atong adlong Domingo, Pizza Tres. Pasaylo ako, amigo. Mga katropa, kung ako katunga din sa itong tulumanon. Nevertheless, karon, kung sumabot ka mga Domingo po, no? Manginaot ko nga di na ko maka-absent din sa itong tulumanon kay kausaran ni sa Usaka Simana, mga katropa. Musta mong tanan? Atong mga kaigsuna, dinis Dakmayan o probinsya sa Sugbo, sa umang mga lawigan sa Central Visayas, sa mga probinsya sa tanang mga rehiyon. Lokop nasod, mga katropang mga kaigsuna nato diya sa gawas sa nasod. Ang atong mga overseas Filipino workers, ang atong mga seamen na nagtanaw karon samtang naglawig ang ilang barko. Paita na ng mga seaman nato, no? Kay na ako'y manghod mga ikalang nagsiman. Noon yan, nangutana ko, pila ka simana ang inyong paglawig. Diya sa kadagatan, naagyo diya ay katropang double J, muabot yun diya ay ugtag tulo kabuan ang ilang paglawig mga higala yung wakil sling lang makita din taon, no? Diha sa kadagatan ang ilang makita diha, ang ilang lang yung trabaho ng barko, ang ilang karga o ngayon man ang ilang dagat lang yung makita. Di ka makita o kanabitaong anino mga higala sa bukid. Pasti lang paita ko. Pero sige na lang. Nagkumasabog sweldo. Muna ang mga asawa, kamong mga seamen, kanong mga overseas Philippine workers, o ikuman ang mga land base, no? O sea base, kanang mga naas barko. Nagtrabaho piniya in taon ng masaliga ninyong asawa. Tingali, inigulit ninyo. Huwag may kwarta, napunan pa inyong anak. Happy Mother's Day! Kanatong tanan! Yehey! Asan itong pakpak din rin, Dera? Happy Mother's Day! Kanatong tanan! Sa tanang mga ginikanan! Sa tanang mga ginikanan nga nag-antos! Sa kabadlungon sa inyong mga anak, Happy Mother's Day ninyo! Sa tanang mga responsable nga mga inahan, Happy Mother's Day! Lakim na tong gibiyaan sa mga banang, away mga puangon, Happy Mother's Day! Kami ni Kakatrupang Double J, yung mga empleyado din sa XFM, Cebu, Philippines, mga igala. Di gid mi mamiya o mga asawa. Amo gina katimanon ng among asawa. Kano man, di taon na doa ang atong pagpagbugos sa atong kaguliyon. Nga kamong doa, mamahimong usa. Dili pwede, biyaan. Love one another. Ikaw na pare, love one another. Dili ko no, love another one. Mabunay, balik-balik na sa pari sa mga kasal, no? Diya sa bisan unsang seremonya sa kasal, may mga pari, maghinigugma ay kamo matag-usa. Dili kay mahigugma og lain mga higala. Love one another, dili ko no, love another one. Again, sa tanang mga, uy, ang ako niyang mama, may itang naminaw ro ng akong mama niya sa Sityo, Kabangkalan, or Purok Pindring, Kabangkalan, Barangay Dakit, Cebu, Barangay Dakit, Bugos City, Cebu, mamaalin ako. Happy Mother's Day. Unya, di wa man kontak yung cellphone, huwag tang tingin yung cellphone sung inahanda, tawag ko ganiha, huwag tang man, unya, timing kay share ko sa niya sa mugo. So, happy Mother's Day. Uy, ang di na mo kalintan, ha? Ayaw lang tong mga inahan nga malipayo na daan. Puno, abundance of happiness o graces sa tagsa-tagsa nila ka pamilya. Happy naman mo. Nakinig nga mong kami nila na katropang Double J, dire sa XFM, kay kamera may nagtikaw-tikaw nining mga orasa, mo-focus yun me sa among greetings mga higala, pag-extend or expression of our greetings sa Mother's Day karong adlaw ngadto sa usaban tag-an mo solo parents. Kada importante kayo na, no? Among mga solo parents, taliwa sa mga panghitabo. For some reasons or another, na yung mga panghitabo sa inyong tagsatag sa kinabuhi, pero para na mo ni Katropang Double J, para na mo sa XFM, kamo maoy hatagan yun og bililhon karong, hatagan og bili, karong orasa, karong adlawa, nga naman, nililalim in tao ng inyong lagian, no? Solo parents, ng inusarang pagbuhi sa inyong mga anak. Wata kay mao kung unsay rason, nga naman solo mo, basta kay dili gyud maayo or dili gyud lalim ang inyong giyagian. So tara mga solo parents, dili lang sa mga inahan nga nag-amuma sa inyong mga anak, lakip na itong mga banang nga nagpakainahan. Nga naman na ay mga banang ang biyaan sa ilang mga asawa, unya sila sa nag-atiman sa ilang anak, sila yung nagpakananay mga higala. Again, happy happy Mother's Day ka na itong tanan. Mientras sa'yo pa, halala na palit mong buwak. Oh, pero akong sawa, ano, halit, palitig buwak. Eh, malaos naman na ikaw, ma. Ako, ipalit sa sawa, palit kong usa kilong tunga nga, usa ka kilong tunga nga, kana bitong chop, bitaw, si tawag ana, kana bang, pork chop. Oh, unya akong gib, minudo, pasti lang lami, mura sa gog, dindot o, Mother's Day gift sa akong misis. Pero actually, muramig panglayan, eh, muramig udugay kami kamatar o adlawa mga higala. Kagabi, uban, ikatrupang John Lee Minchabis, right, yung puling lingawa na mos concert mga ikaigsuna dito sa Waterfront Hotel ng Casino. So again, sa tanag mga inahan, happy, happy Mother's Day. Kasi may mga inahan na ito, dire, sa atong Sibiana, no? Oy, si katrupang DJ Chineta, happy Mother's Day. And of course, katunay katrupang Anami Perez, happy Mother's Day. Kinsa pa ilain? Si Filar, si katrupang Filarca, morang wapa ba na? O niya, kinsa pa. Mga asawa na mo, of course, Ma'am Kathy. Yeah, Ma'am Kathy, di kalimta ni Boss Jumi din eh. Niya, andama niya ang mga makasurpresa nga sa ialang si mong bana nga nagpakainahan na kanunay ni trabaho, kanunay nagpuktaw. Oh, straight straight, trabaho ko nun siya karoon lawa. Loy, gusto kong partner, mga igala, kadaon pa, tikaw-tikaw, nahangtong rasa. Niya, pag-abot ako dito, pawis, relax ko, boss, gamay, ganun man. What is straight straight nga ako? So again, Ma'am Kathy, kinsa pa man ka. Oh, si Ma'am Kathy, sad. Ang hamiling kapikas ni katrupang John Lee Minchabis Baking. No, Ma'am Kathy, happy Mother's Day. O niya, kinsa pa. Sa tanan na lang ang mga asawa. Binji, huwag niklaro ng asawa. Limam ni kabog yung asawa, mabalin-balhin mo ni. Mga asawa sa mga kaubanan, mga igala, dali sa XFM Cebu, pasailoa kay Wako Makaila. Tagsa-tagsa sa iyo mga asawa, happy, happy Mother's Day. Okay? Oy, ganahan mo, mag-iskot ng Mother's Day o politika? Kaya mag-iskot kong Mother's Day, murag maniabaw yun mo. Okay, Ma'am Silsa N. Gorton, good evening, Sir Chito. Happy Mother's Day, Ma'am. Huwag sa tanan ng mga senior citizens, no? Mga sakop ni mo niya sa barangay Pasak sa Nicolas Dakmayan sa Subo. Happy, happy Mother's Day kanimo, Ma'am Ilsa N. Gorton. Happy Mother's Day, Ma'am. Brenda Cabanillas, mayong gabi, ikatropang Chito Aragon, pa-shout out watching from Kimba Talisay. Ma'am Brenda, happy, happy Mother's Day sa imo, na imo, pag-iwan sa imong mga mahal sa kinabuhi, ang mga inahan, ng mga apuhan, nga nagbantay, nga nagbuhi, gihapon, hangtod ka na. Again, sa tanang mga senior citizens, nga gipanga, nako, ako galigara kaniya to, samtang nagservisyo pa ko, di sa Office of the Senior Citizens Affairs, happy, happy Mother's Day, ninyong tanan, tanang may empleyado sa gobyerno. Basta tanan na lang, no? Marami na yun, gipanga, ginako, di nako, I mean, para nako, karon ba? Kanang kitang malipayo naman mo, ako ginigipuntari ang atong mga ratings. Maka-relate yun ko mga kaigsula ni atong mga solo parents, no? Kay ni atong miyang simana, nako'y meeting sa mga solo parents sa Cebu City Hong. Unya, ningon yung sila paita na mo si Roy. Nga naman, ma'am, sus, kami mo'y pinakapait nga sektor. Kay mga senior citizen, nagyatiman sa mga anak. Wala labot ni atong mga senior citizen kay pasagdan sa mga anak. Unya, napag yung sinigibuhi, mga higala, unya, sila pag iwa mahatagi yung ayuda sa Cebu City Government. No? Manamo nag-fight karon ang solo parents opisina ni Cebu City Councilor Pastor Jun Amigo Alcomer, among ginang-fight mga higala ang mahatagan sa og Gilagmay, binuwan nga financial assistance sa mga solo parents registered and legitimate solo parents din sa syudad, sa Sugbo, mga katropa. Ganun man importante kayo na yung taon sila. Ha? Kahit perting naghanap pa nilang yatiman, napay mga anak, may lang usang anak sa mga solo parents. Nagdagan ang ilang anak lamay na itong biyaan sa ilang mga bana, mga kaitsunan namin yung mga bana nga sos, ginawa ko. May lang, mag-igo lang mangiti. Umubiya na yun, pati lang paita. Kanya kantusang mga sinikmahan sa kapalaran na itong mga ina. Again, Happy Mother's Day ka na itong tanong. 11 minutos, pasado na 7 sa gabi yun. Arong taon-taon, mga higala, human sa STL Swerteless Result Announcement. Atong tawagon ng pag-asa maktan kay murag na ato'y nagdangarang nga masood sa Philippine Area of Responsibility na kasood na baka ha o baka niliko o baka ha ni palayo. Ha? Sige. Arong taon-taon ng pag-asa maktan, mga katropa. King Dragon STL Swerteless Result 7 PM draw 525. Usbo na ko, King Dragon STL Swerteless Result May 10, 2026 7 PM draw 525. Salamat kayo sa Makadaog. Congratulations! Oh, sa wak Makadaog, better luck next time. Og sa kanakadaog, hatagin mig balato! Ha? Salamat kayo ninyong taraan ng mga winners sa STL Swerteless Result 525. 13 minutos pasado na 7. Suwaya na itong pag-asa maktan karong taon-taon, mga pariente. So, wapa na kasimba, panimba, mamo! Ha? Na ay last mass, mga katropa. Napay last mass, katapusang misa sa simbahang katoliko. Na simba mo, kayo mintras, napay higayon. Wow, pagpasalamat na gumus kay Tasan. Oh, kusog na ba kayo mo mga ayong na problema? Ginoo, sulbarang akong problema. Ginoo, wakoy kwarta. Ginoo, tagay kong trabaho. Atang ang trabaho, yung balik simbahan. Parehara ko na sa mga ordinaryong tao. Mga ayong tabang, mga higalag, imong matabangan. Oh, agay mga politiko, what? Mantos yung panimay. Hala, buminsya, tabang ko. Aron makadao ko karong leksyon na. Pag daras po ito, mga higalag, mabalik mo ba ng mga kanahan? Ikaw, mantos, opisina. Hindi ba? Ha? Kanang mga politiko, kanang inigpangampanya, pariente ka mga amigo. Sudlon ka sa balay. Uy, pariente man na ita. Kaya ba, baka pariente na ko sa isuwan. So, uy, kita ra, uy, magtinabang nga ita. Tabangin ko karong eleksyon. Daog ni mo, mato ka sa pisina. Uy, pariente! Oh, naka-appointment. Karong taon-taon, ato ng tiwason, mga igala kay Perting. Naghanang kasikas politika karungan lawa. Labi na ang raids, no? Ang grupo sa supporters ni kanhi presidente Rodrigo Duterte ug ni Inday Sara Duterte. Ato lang sigutan karong taon-taon, mga katropa. Apan sa dali ba tutos pag-asa magtan ato ikaubar si Evertinio. O sa ilete sa panahon, importante kayo makaibaw mo mga kaigsunan karong adlaw sa sunod ka mga adlaw. Certinio, good evening. O sa ilete sa panahon karong gabi una.
1: Yes, good evening sir. Good evening sa tantarang team kami na aking pinakalitest na weather update karong mga orasa. Kaganihang alas 3 sa hapon, ang atong dinamonitor na bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility na doon ay pangalan na Kaloy o katong si Hagupit, ana mahimutang sa 705 kilometers na silangan sa Surigao City o kinipadayang nag-irog sa direksyon kasadpan, diyan ana po ni kapaspason na 15 kilometers per hour. Ang naiyong bagyo, ato kung gina-expectar na magtikandinay sa mga sunod na oras ang tutsi mahimo na lang kiling sa low pressure area pagpabot din sa may kadlawon sa lumi. Talaing bahing sad, doon na po kita ginamonitor na low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility. O sa pagkakaroon, pininina mahimutang sa 2,275 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Ang naingong low pressure area nagpabiling ubos o walay tsansa na maghimong usa ka bagyo sa sunod na 24 oras. Sa pagkakaroon ng easterlies o init na hangin ang padayon ng kapekto sa tibuok bahin sa nasud o mahitungodan na ang atong ginapaabot na panahon para sa sunod na 24 oras maayong tempo ang atong kahintang anaalay pan, mapanganurun o usahin ng mapanganurung kalangitan banan dihapon sa mga patak-patak na pagbuhan sa lugod o kila tungkol sa easterlies. Ang atong hangin o kadagatan din sa may eastern section sa Visayas makasinati o kasalangan ng pagkurot sa hangin samtang ang nabiling bahin sa Visayas na ang central Visayas na ay sinay nga ito sa kasalangan ng pagkurot sa hangin na nagagikan sa amihanan kailangan nga to sa aming hanan kasadpan, di na nga itong kadagatan na doon ang hinay nga to sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kita yung nakataas, naging warning signal sa likod asang bahay sa atong mga kaibay. Ang atong temperatura para sa Tibok Cebu, posible nga nasa 27 hangtod 32 degrees Celsius, samtang ang gimanabana na heat index o ang pinakataas na heat index posible nga abot sa 39 degrees Celsius. Kaya na sa extreme caution category, so posible nga hapon ang mga risko sa kainit naman na lang sa heat cramps, heat exhaustion o pinaka worst is heat stroke. So mas maayong kung mahimuli kaya na ito ang pag-usgawan sa oras alas 10 sa buhag hantod alas 4 sa hapon nung magsotit at mga kristinang sinina o mag-inom ng bukid para hydrated ang atong lawas. Ang atong dagat din sa Cebu, ni taong kagay ng alas 3 sa hapon nung muhunas karong alas 5 tunga sa gabi. Ang atong haring adlaw, kaganyan sa ok mga alas 5 sa gabi sa hapon nung makita na ito balik kung mas alas 5.24 sa Philippine Standard Time na nakakita 7:18 PM o kana ang latest din sa UST Pag-asa Visayas, kini si Evergent Tenyong nagpabibig sa pagbago-bagong panahon na doon Pag-asa information. Hanggang salamat o maaaring gabi.
0: Sir Tenyo.
1: Yes, sir.
0: Dalawang gamay, i-clarify, sir. So, kining bagyog hagupit, inigsuda ni sa atong Philippine Area of Responsibility, posible nga matunaw ni mahimo na lang ng low pressure area.
1: So actually, sir, so kanil si hagupit, international name na hagupit, na siya sa Philippine Area of Responsibility.
0: Ah, nakasuod na?
1: Yes, pagkagabi. So, kanil siya, naanan siya yung local name na Kaloy. So, katulong na bagyo na to, karong tuiga na nasipit ang sulod sa Philippine Area of Responsibility. And sa pagkakaroon, nihinay siya, no, kaysa mga niaging oras, tropical storm siya sa pagkakaroon. Tropical depression na lang. Ayan nga ito kung kinabana-bana, magpikahinay pa dun siya hangtod mahimos yung low pressure area pag-abot in heat na may alas 2 ugma or unya. Tapos kinipot siya, low pressure area na siya, layo gihapot siya sa kayutaan sa atong nasod. So, ubos or wala siya direktang impact dun sa ato.
0: So, buti pasabot, dilin ni siya mo landfall, sir?
1: Yes, sir. So, din siya makalandfall, matasawra ni siya. Tungod sa unfavorable condition ni sa ato para sa matukusin siya.
0: Bitaw no, tungod sa kainit na ito, makapakgang ni sir sa kanang cycle sa mga low pressure area?
1: Yes, so kana sir no. So ang atong atmosfera din ni sa ato, region mismo sa Pilipinas, is dry or minus ang tubig sa hangin, kana manggood mo ni mag-feed or munig kagali iyang gasolina o magpakusog sa iyang circulation. Pero habang nipikadool siya, ang auto, wala man siya magamit o makuha pa na moisture mo na nagkikahinga siya o napustay kung itawag o subtropical ridge o kaning high pressure area na anaatin niya sa may Luzon, na niabot sa Luzon. So, mabuti ni makatulak niya kaya hindi man sila mag-tansuod o mag-combine ng high pressure o bagyo na usapod ka low pressure.
0: Sir, kaya pag-uwan na si Nati na ito, karoon, panlayit ng kagabi eh. Kalit na itong uwan din sa ato. Sir, unsa man ito? Bunga na ito sa mga panugdugo kilat. Why labot ang low pressure nga itong si Nati, sir?
1: Ah, yes. So, kaning mga pag-uwan na itong Nati kaya kagabi is mga localized thunderstorm. Hindi kanyang sila maayong magdugay. So, naalan siya sa mga usa-usa pa oras. Nakadali, anaandas mga 30 minutos lang. Mga kalit ng mga pag-uwan o malabay ng mga pag-uwan. So, tungod yapon sa history.
0: Sa pagkakaroon, no, nagpabilin pa man ang atong status o category karong panahon na naapatas sa ating init, sir.
1: Ah, yes, sir. So, Mayo yapon. So, Mayo is ato man silang dry, hot season. So, naagihapon pa sa hinana ng mga... So, atong gina-expect sa pag-abot din sa mga June or July, maabot mo balik na ang atong rain season.
0: Ay, okay. So, June or July, layo-layo pa. Pero, inyong sa inyong pagbanabana, sir, diha sa inyong pagtuon, dili ni mulanat og dugay, sir, ang init or dili to the extent nga ma-consider na itong huwaw, sir Tenyo?
1: So, ang atong... atong tawag ang kanon ang kanilang si Ninyo. So, sa pagkaroon, anaatang sa ENSO neutral condition, pero nakataas kita og ENSO alert.
0: Mm.
1: Sabot ani na taas ang chance na makasila tag El Niño na maabutay ng mga buwan na dahil sa may October, November, December hanto dito pasal sunod tuig. So sa mga yan na condition mo minus ang mga pag-uwan na mga dawat na karong tuiga.
0: Mm.
1: So atong na-expect mas sa mga sunod pa na mga buwan. So, doon mo sulod tayo sa at mo mo din atong klima ka ng tiguan man yung atong June, July, August.
0: Mm.
1: Pero, at mo na-expect na minus ang atong mga pag-uwan na masinati. O mas sabaw pa ang or mas nagandagahan ang mga adlaw na tiginit or wali uwan na atong man.
0: Okay. Sir Tenyo, salamat sir sa laing higayon nga imo kaming giedukar sa XFM sa mga og mga nagnaminaw karon. Salamat kayo.
1: Okay, sa
0: payan, sir. Okay, ayong gabi, inyo na mga igala, si Bertin yung gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatag na itong update mga Sukintik Paminaw. Ay mo kabalaka niya itong low pressure area nga tropical storm, dayon tropical depression na lang pagsuot sa itong Philippine Area of Responsibility. O niya na itinindin nga dili ni mo landfall ang kinig bagyo kakaloy mga kaiksunan o niya mahimo na lang ka low pressure area masamusunod nga alas 2 umasapon. Sa musunod nga 18 oras na lang tingali. Kundi ko masayo mga katropa. So salamat kayo sa kitas at nga nahilis ang bagyo. Natag sa nagin kayo ni hinungon ang bagyo nga musunod sa Marso, Abril, no? Abril o Mayo. Pero ang Mayo ka nang hinapos mga higala. Fiestas Bugo, Mayo, 26, 27, tinguan gina. No? Ay lang uwan na kay Murad for 5 or 6 years murag kauli ko nesto sa mga fiesta no ay lang wana kay na may kalahukan mga higala sa batch namo sa Northern Cebu Colleges batch 95-96 aduna mi reunion mga kaigsunan o 94-95 aduna mi reunion mga higala sa ika 30 ka tuig bungguang nagidayta na labat kayo sa 23 minuto sa pasado na 7 sa kabihon mo balik na karong tatawon uban lang nining importante o mainom danon nga mga pahinom no
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver, Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: O si Juna.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
2: Bayo sa tanong oras, sabay.
3: Ah, wag kong ibaw, bay. Nagpag-asyon mo lang kong kunin, eh.
2: Ay, ay, ay.
4: Ay,
5: exciting!
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
6: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Nasakpo kay murag gibalik akong pagkaagresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: XFM.
1: XFM.
8: Alright, salamat ng oras kay Iksunan, mga katrupa. 28 minutos na pasado las 7 sa kagabihon. Padayon mo nagpaminaw din sa atong tulumanon ang XFM Cebu 88.3 Klaso de. Namat kayo. Mayong pagpaminaw ni Ma'am Lorna Margarita. Good evening, Sir Chito. Welcome back, class on air. Long way to hear you. Stay safe. God bless. Watching from Australia. Uy, Ma'am Lorna Margarita, nana ka sa Australia, ma'am? Tuloy oro ni mo na abo din, ma'am. Like and share. Salamat kayo. Nana ka sa Australia, ha? Kumusta mo niya? Unya, ano sa mga balik din sa ang inyong financial assistance sa senior citizen, karoon lang, kodiyo. Murag na dutlan si Cebu City Mayor Nestor Archibald ang iyang baruganan, mga ikala nga binuwan iyang ipanghatag ang financial assistance unya tungod sa kadaghang petisyon, tungod sa kadaghang yangungo, tungod sa kadaghang hangyo. Murag na pressure ang mayor nga ihatag ang senior citizens kada totoo na kabuwan, ha? Hunyo, mga amigo. Oh, pero nga nung wapad, gibito mo ito niyang amendment, mga kaigsunan sa financial distribution sa, sa mga seniors. Iya mo itong gibitong amendment sa city ordinance ka. Instead of monthly, gihimo ang quarterly. Gibito niya. Hindi pa gibito niya. Gituman sa niya ang monthly. Pasti lang. Aligriya. Sa ako naman, inadaaman ang pakunahuna ni Cebu City Mayor Nestor Archibald. Huwag baka ni siya sipiat nga hatagi, matagi o sayop nga impormasyon. Ha? Kahit tanaw na ako, murag pipila lang ka mga tao nga naglibot sa iyang liderato. Kamao. usahay, makaingon ko ni makaingon ko kato ni Ingon ni Stumas Bitaw. Uy, taghanag banga. Pag-gobyerno ni Mayor Archibald, mga pariente. Sige na lang, ato lang lang yan po. Mga katropa nga matuman na ang pangandoy sa mga senior citizens nga madawat nila mga senior ilang financial assistance mga suking tigpaminaw sa kada lolo kamuha. Again, congratulations no? Sa tanang mga lolo ug lula sa inyong panawagan nga nagbadaugon nga every 3 months mga pariente. 32 minutos na pasado las 7 sa gabion. Ug mga adlawa mga katropa, mahukom na ang mga kongresista kung i-forward, i-submit, or dadon ngadto sa Senado ang Article of Impeachment batok ni Inday Sara Duterte. Atong tagsa-tagsaon, arumong pagkasubok-sabot, ubos sa atong konstitusyon sa mga impeachable officials ang Committee on Justice sa Kongreso maoy mapahigayon og committee hearing. Kung ugaling, adunay mamatud-an mga higala nga basihan na ay substance na agiligong basihanan na ay probable cause kung maghiskot ta og criminal procedure. ang mga members komitiba sa Committee on Justice kay si Luis Truman karon ang nagdumaan niya na Batangas representative, ilan ang isumada? Unya, ilan ang butar-butaran sa committee level, sa Committee on Justice dito sa Kongreso? After makuha mga kaigsunan ang majority, ang bala ang subay niya na simple majority. So 50 plus 1. So 51 mga kaigsunan sa House Committee on Justice, maoy mubutar. Kay murag 50-0 matingali ito. Wa man gyud ni supak. Naay mo supak-supak mga kaigsunan, wa ma overpower man sila sa majority di as Committee on Justice. Now, human din ang mga higala, i-forward ni ngadto sa plenaryo. But ipasabot, i-forward ni ngadto sa Speaker of the House, o niya ang Speaker of the House, maoy mo himo o pagpangutana ngadto sa tanan ng mga kongresista. Kung angayan ba or uyon ba sila or supak, nga i-forward ang article of impeachment ngadto sa Senado aron ipigayon ang formal trial. Now, unsa may proseso? O mga adlaw crucial ni sa political career ni Inday Sara Duterte. Not crucial nga ma-impeach siya o ma-lagpot siya katungdanan automatically, but crucial aron mahukman nga i-forward, ma-forward magyud or dili ang article of impeachment ngadto sa Senado. Unsa may tabo ma magbutar-butar ang tanan nga mga kongresista? Pila ka mga kongresista diri sa Pilipinas? Diri sa ato sa nasod mga kaigsunan, 318 ka mga kongresista. Ang 318 ka mga kongresista ug mga adlaw mo hukom ni sila. Ang 318 ka mga kongresista, 254 ka mga district representatives, samtang 64 ka mga party list. Now, unsa man ni ang district representatives, mao ni ang tagsa-tagsa ka mga kongresista nga gipili sa tagsa ninyo ka distrito. Na panalitan diri sa siyudad sa Subo, ang kongresista nga gipili sa katawhan sa duha ka distrito sa Cebu City, North and South, mao sila si Kongresista Ido Del Mar o si Kongresista Cutie Del Mar. Not Ido Del Mar. Ido Rama. I stand corrected. So duha ka mga kongresista diri sa ato sa Cebu City, si Ido Rama sa South District o sa North District, si Cutie Del Mar. Lahi ng kongresista diri sa Dakbayan sa Mandawi, ang Lone District diri sa Mandawi City nga si Loli Papuano. Lahi sa ng Lone District diri sa Lapu-Lapu City nga si Mayor Ahong Chan. Puro namang giniginuma sa mga Chan, mga insik ang Lapu-Lapu City. So lahi sa 6th District si Insaman. Sa 6th District mga katropa, si Inday Daphne Lagun. So muna yung mga kongresista, apil na sila sa 254 ka mga district representatives, mga kaigsunan. So to make it complete, sa 318 total congressmen, total representatives dito, mga kaigsunan sa Kongreso, apil na nining 64. Usa man ning 64, muning party list. Ang murang 40 party list, usa na niya na. Ang ML party list, usa na niya na. Ang Akbayan party list, usa na niya na. O kuban ng mga party list representatives, mga katropa. So all in all, 318. Napila rin may kinangla nun. Atul sa mutasyon. Unya, aron ma-forward ang article of impeachment ng ato Senado. Pila na kabok, one-third na. So pila'y one-third sa 318 ka mga kongresista. So ang paabot, synthesize na ang mumutar. Gumaya na katrupang double G, no? Sa 318 mga kaigsunan, bisan pag ang 200 nini, no to impeachment. Bisan pag musupak ang 200 nini, mga katrupa, before ma-forward dito sa Kongreso. But ang 106 mga kaigsunan, maura ang gikinahanglan sa mga kongresista. Maura ang gikinahanglan sa Kongreso. So kung maabot gani og 106, 106, not 6, but 106 ka mga kongresista nga bubutar mo pabor nga i-forward ang article of impeachment ngadto sa Senado, mga higala, ma-proceed na, mapadayo na ang impeachment trial batok ni Inday Sara Duterte. No, ako mingon, pag-abot sa Senado, ma-impeach ko siya dili. Tibang-tibangon pa ni. Ig-abot ito Senado, mauna na ang full bond trial, mga kaigsunan, and anhanana, mahibawaan, mga higala, ipatuma, anhanana, mapahigayon, mga kaigsunan, ang pagpatawag ni Inday Sara, tagaan man ni siya kaigayunan nga makatubag. And hopefully, Inday Sara mo tunga dito sa Senado para makahatag, makadipinsa sa siyang kukulingon. Kay diri lang daan sa Committee on Justice, wagin mo tunga si Inday Sara. Ngano man, ningon ang kampo ni Inday Sara, ngano mo tunga mangkuniha nga bayas na madana ang Committee on Justice? Ngano mo tunga mangkuniha nga gikusi-kusi naman ko, bunal-bunal na naman ko diha, di ko maka-expect o patas nga hearing dahil sa Committee on Justice. But according to the Committee on Justice, diha sa Kongreso, kinahanglan ato isang pina to satisfy the due process procedure. Kinahanglan taga na itong higayon nga mabati si Inday Sara before nato hukman, before nato madesisyonan nga adunay substance. Adunay ligon nga basihanan, ligon nga ebidensya makuha. Pero ang kampo ni Inday Sara, dalay, fixing expedition na. Nga nungon taon. Nga matunga ko niya, nga gihukman naman ko ninyo. So, sa katungunan ni Inday Sara. So, di-waves yung katungun. Pag-waves yung katungun, mga higala, niingon ang Committee on Justice, unay yung basihanan na. Plus, ni Butar, pag yun, why ni Supak, bisan usa. Ah, kay si Marcolita, kato si Representative Marcolita, mga higala, ang pagsupak-supak niya, diya raman kutob sa kanang rebuttal ba? Diya na kutob sa lalis ba? Manifestation o noon sa pa? Oh, wak man siya mabutar nga. Kay, kumplito lagi. Wak lagi ni upos. Pag wrap up, pag sumada na sa article of, sa impeachment, mga sukinting pamina. So, muna na may tabog mga dalawa. Nga, ang uban, nga mga kongresista, nakadesisyon na, ang uban wala pa. Unya mga kongresista sa uban ng mga talawan, ng mga nangahadlok, mga kaigsun, nagduduha pa. Sa first impeachment, hearing, ni Inday Sara Duterte, mga higala, last year, wakabo sa plenary, sa committee level, gipatay na daan. And the only two congressmen, representatives coming from Cebu, City and Cebu Province, nga wak mo pirma sa impeachment ni Sara sa una, mga kaigsunan nga na-killed na pod pag-abot sa committee. Kinsaman, ang wani perma, si Cute Del Mar o si PG Garcia. PG ba to? Or si Karen? That's correct. Mga higala, sa 3rd District, din sa Cebu. Pero karon mga kaigsunan, ang uban, awa na eh. Ingon na yung uban. Dili na, kinahang dili, may pupirma diya na yun. Kinahanglan nga mananghit pa may sabong kung si 20. Karun ha, muna statement ha. Napanalitan si San Simora. Kongresista, mga kaigsunan sa upat nga distrito sa probinsya sa Subo. Di sa mua. Ako nadunggan si Kongresista San Simora. Murag supak nga dili pabor nga maabot dito sa Senado ang ma-forward sa Senado ang article of impeachment. Meaning to say, ni pabor si Inday Sara Duterte. But to thank mga kaigsunan, ang iyang stepfather, akong amigo, suod kayo nako sa diyang police reporter Paco Crianto, si retired general Vicente Luot, among-amungan eh. Hapit, giambos ganin ni pagkadaghan kayo ngayon. Wa lang ba, nipalita kay Luoy sa tingaling Ginoo. Ni Vic Luot. Grabe kayo, guba ang kinabuhi ni retired General Vicente Luot, mga kaigsunan sa 4th District. Giguba ni kanhi presidente, Sara, ni, not Sara, Digong Duterte, mga kaigsunan. Okay ba kung sa kalaom, sa ilang away ni Digong? Naram ako'y nadunggan, panaglalis ka niya ito, babae ba ka ha, or negosyo, or unsa ba? Basta nasuko si Digong. Gidrag ngadto sa illegal drug trade ang pangan ni retired general Vicente Luot, mautihinungdan nga nagtago-tago sud sa pipila ka tuig upat ka tuig. Giambus pa dito sa maya, mga higala. Wa na matay. Ang karon, ang stepson ni retired General Vicente Vec Lukot nga si San Simora, ang iyang stepson, kongresista sa 4th District, mupabor ni Sara Duterte. Pabor siya nga dili ma-forward dito sa Senado ang article of impeachment. Butang na, mga ikala, nga naay, I mean, naglibog ta. Kung unsay baruganan yun. Pero then again, kitang ordinary yung mga tao ato respetaran. Respetaran na to. Edo Rama, wapang ko kayo ba kung siya yung baruganan. Because Edo Rama, mga ikala, sa una ni Perma to. Sa impeachment. Katong first impeachment. Nini Sara Duterte. Ni Perma to. Karuwa po kayo ba? Tanaw na to, umaw, asa siyang mabutar. Pero timan eh. Edo Rama nga gidudahan o ang istorya mga ikala tuan na kapusta ni Sandro Marcos sa anak ni Presidente Marcos mga ikala sa una ni Pirma ha I do not know karun kung say may tabo kong mga dalawa tanaw na to ni ah tanaw na to si Luli Papuano nga ni Pirma kaniyado tanaw na to si Joe Prasco. Si Diok Prasco Karyanto, mga higala, kabaw kang usin ditabo niya, neperma ko, nga naman, dita makuha o kayo na, giga ni sekretary, ano, giga ni Speaker Romualdez, kung di ko mo perma, makakuha ni kayo na, nakakuha ko pabor, nakakuha o daghan nga mga benepisyo ang atong distrito. Nakaroon, atong tanahon kung asa sila, paminaw na to kung asa sila mupabor. Nausaba ang ilang baruganan, mga katropa? Or baka ipahit na sana nila nga sa mga tao. Kaya kasagaran magun mga kongresista, katrupang double J, mayingon naman sila. Di ko mo desisyon, ako na. Mangonsulta ko sa mga tao. And that is the reason why, karong adlaw mga higala, gitiming sa mga Duterte supporters, Duterte diehard supporters, kanang gitawag nila o grades. Grupo. Dili sa Cebu. Unsa mga, koalisyon na mga katropa sa grupo sa mga politiko. The Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics Conrades. Koalisyon sa grupo sa Davao, sa Cebu, and other provinces, ipahigayon ang launching sa Cebu City. Casino Espanyol. I think nagpadayon pang kalihukan karun. Diha si Basti Duterte. Nganong si Basti mo ni show up? Ngano si Basti mo'y nipakita instead of ni Sara Duterte kay si Sara tuwa pa ba sa gawas? Si Basti because kung ma-impeach yun si Sara Duterte, Basti Duterte mo'y reserve sa PDP. Muna nga si Basti ron pagpadigong-digong sa istorya. Magpadigong-digong istorya si Basti. Kanang mga pangatang ina, kanang mga anim. Ano na ba? Pero style na nila. We cannot question. Ilam ng style sa pagkagat sa audience sa mga tao. So, mauna'y hinungdan nga naay rally dito sa Kaluhan, naay rally dito sa Cebu, naay kalihukan dito sa Cebu kanang pag-launch nila sa Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics, Conrades, mga Sokinting Peminaw, sa grupo sa mga Duterte. Pero ang mga supporters sad ni Lenny Robredo, although si Lenny, mga igala, wapagini mo tugan finally, o wapag ni Musanong, mga higala, kung siya naganan, ningon sila, oy, sayo pa yung range, oy. Kanang range ko sa DDS, kanang Reform Alliance for Accountability, God Governance, and Ethics. Sa mga supporters ni Lini, muna ilang ibutang ang meaning. Robredo always gives energy. Range niya po, pastilan, alegria. So, again, muna may tabo mga katropa, o mga adlaw, na? Oh, tanaw na to ang lintungan ay unsay may tabo ni ining kaguleyang sa politika, no? Ang ako lang unta ba layo pa man kayong 2028 eh. Magbuhat unta tagbalaod una nga 1 year before the election. Kanang maayo 2027 anha na ta mag-away sayo kay nag-away karon eh. Oh, 2024 pa nag-away na. Dayon 2025, dekaron 2026. Grabe nang inaway ay. Layo pang election 1 year before unta sa eleksyon, unya na ang tatugutan nga mag-away na mo. Ah, Ma'am Lorna Margarita, last week, July pohon, going back to Cebu, Philippines, my nephew. Thanks God for everything. Salamat kayo. Thanks for updates, Sir Chito Aragon, sa financial assistance. Salamat kayo, Ma'am Lorna Margarita, nga tua karon dito sa Australia, no? Musta man ang Australia, ma'am? Wapag ko suroy diyan, ha? Murag Singapore, pato na suroyan ako kaniya to. 47 minutos! Pasado, alas 7, sa kagabihon. Sir, unsa may tabo uma, nominal voting na, tagsa-tagsa na, ha? Dili na nominal voting. Unya, only 106 ka mga kongresista. Pag-abot na dito Senado, dito, hiringon. Kinahanglan si Daisara, mutungan na dito. Aron makadepensya siya ang kagulingon. But, if in Daisara, mayingon nga, di ko i-bias nga po ng Senado, di ko mutunga. Now, not muna ng panahon na mga higala nga ma-impeach siya. Unsay possible penalty? Removal from office, so meaning, tangtangon siya isip vice presidente, or, ang akong kikuyawan, ug aduna ipataban, accessory penalty, or duhak man ka penalty, akong naipataban, mga igala, katang total disqualification to hold any public office. Mugin na ang problema. Kay bisan pa, o barangay Tano, dili na makakupot si Daisara. Although, pwede pa na niya awayon dito sa, I think, maaway patigali na, through interpretation dito sa Korte Suprema. Pero, imagine, ha, Korte Suprema o ang Senado is co-equal power. Mga higala, kana, mga abogado na mo trabaho niya na mga sukintig pamina. So, muna yung tamo, mga katropa, pabuto na itong mga lawa. Saan? Uy, nainanguta na. Sir, unsa man ng dagas politika dali sa ato, Siyudad Sugbo, libog pa sila eh. Libog pa sila. May krama, karon nga nagwara-wara mga igalat sa Pinipis, DDS. Oh, unya si Inurama, iyong pag-umanggon, mga kaigsulan, naasag kampo ni President Marcos. Kada. O unsay. Unya, kung aris atan, Eleni Robredo, kung muna yun, mga kaigsulan, naadya si Kanhi Mayor Tomas Usminya, now Vice Mayor Tami Usminya. O niyang, may chapuira niya na mga higala kay Mamo Ginsa? Mayor ni Sir Archibald. Asa man siya dagan? O magpamarko siya mga sukinting paminaw? Pwede. Magpamarko siya. Ah, kuyog lang ino. Lailahin silang partido sa lokal. Kung magpa, kung dili mabungkag ang grupo ni Archibald o ni Tomas Usminya, akada, ligon, kung magmakuha nilang LP, Liberal Party or baka si Lenny Robredo kumuna yun mga kaisunan may mas kuan bugat-bugat nga tandem no sila maoy local standard bearer pero ang akong nahibawan nag-away naman ni duha gamay naman ang kuha nga musiak na si Nistro Archibald na problema Nistro Archibald o nakapurma babakaha siya ang mga kapitan nga kasagaran sa mga kapitan mga kaisunan tua mang Tomas o tua sa other camp, sa kampo ni Kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia. Kung mag-usa ang kampo ni former Mayor Raymond Alvin Garcia o ni Mike Rama, kada, ligon-ligon na kung mag-usa. Pero iyahayag patag-asa yung ihi. Kini si Rama perte magtaasa sa ihi, mga higala. Pangitagi, paitay nyo yung pag-ayog pagi. Ang sao ninyo nga makabintaha mo. Pero di pa na mauhadaghan pa kayong mahitabo. Muna si Consul John Alcover, mga higala, nga usak ka politikan analyst, o niya, batid politika. Siya, hindi siya tamang sabasaba. Hindi siya tamang himong analysis. Perte pa, no, gaya. Daghan pang mahita mo. Kung siya dagan sa impeachment case, mga sukintik. Pamilaw, batong ni Vice President, inay Sara. Kung panahon, eh. Lamat kayo sa inyong pagpakinguman sa usak katakna na itong programa. Ang XFM, 8.3 class, o niya, akong kauban din sa Pikas Lawak, si Katropang Jubin Jimenez, Katropang Double J. Sa atong station manager, Katropang John Lim and Chavez Viking. Ang atong news director, Katropang Philip Siruano. Katropang Philip Siruano. Ang certified turbo user. Among mga kauban din sa XFM Cebu. Salamat kayo sa inyong pagpamilya. Alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Chito Aragon. Salamat sa inyong pagpaminaw, katropa mo! Exciting!

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dilit na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na garantisado.

0: Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: No smoking. Pwede na siguro kung manabako dinig. No smoking man.
4: Oy, polisya. Dakop ni. Ganun na ni Grillo mga dinig.
3: Patawag ka. Malangga sir. Katanawag ko na kung si Grillo. Di aman ni sa kong ilong ibutang. O basaho. No smoking. Masa mo di bisaya sa nose. Di ba ilong?
4: Ay,
5: sakit ng katawan?
6: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso. Nakalakaw ko. Grabe ka efektibo kayo ang Sistepain.
9: Sistepain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistepain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sanfon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sanfon Plus Gold Coffee Mix.
12: Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic.
16: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
17: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
18: Ug matag Domingo.
19: Libre na magpakonsulta sa doktor.
20: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
21: Ug mapalit nimo dinhi
22: ang mga produkto sa Yes to Health.
23: Yes to Health Clinic.
24: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
25: Gilid sa Barangay Hall.
26: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
27: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix.
5: The music of salvation.
6: You are the word at the beginning.
5: Songs one of love, God. Inspiration, and hope.
6: Spirit, lead me where my trust is without borders.
5: This is Gospel Hour on XFM.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi, o unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Ug karon aniya ang inyong alagad.
3: Mayong gabi alang sa itong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw, din hinining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, atong kauban karon, no? Ato ang bisita sa gikan sa Mindanao, si Pastor Hansel Buhawi, no?
4: Okay, mayong gabi kanimong tanan, o mayong gabi usap kanimo diha, Brother Aldrin, no? Mayong gabi usbon ko, mayong gabi kanatong tanan, din sa syudad sa Cebu, no? O may gabi usab sa tanang nagapaminaw karon.
3: Og salamat ta mga higala tungod kay gitagaan usab tag kay gayunan, no? Sa ato ang igsuon usab gikan sa Mindanao, mga kaigalaan. Og gani sa miagi unta nga Biyernes ako unta siyang ikauban, pero nagduha-duha ko tungod kay lagi medyo mauaw ko sa iya ha, muhangyo mga higala, tungod kay mahangtod alas 9:30, no? Nga to ang tama-tama, alas 9:30 makaabot sa Panimalay. So medyo madisturbo sab ang iya ha nga pagkatuog. Pero karon, no? Pasalamat as Ginoo tungod kay ni Asia nakiguban sab kanato nining higayuna aron usab sa paghisgot mga kaigalaan sa mga pulong sa Dios, may kalabutan sa ato sab nga kaluwasan. Og unas tanan, no? Atong pasalamatan ng Dios dinhi nga kay gayunan nga gihatag ganhi kanato tungod sa iyahang kamayo, no? Iyahang protections kanunay sa matag adlaw, kay kung wa ang iyahang protection mga higala, lisod kaayo alang nato, no? O di gyud ta maabtan og arong mga orasa mga higala, no? Tungod kay kung wa ang iyahang panalangin, di ta niya pamaton sa sayos kabuntagon.
4: Watay mahimo.
3: Wa gyud tay mahimo mga kaigsoonan, no? Og di sab nato kalimtan mga kaigalaan, og pagpasalamat usab ang tagian ini mong istasyon si Doc Remilito oy uban sa iyaha usab nga Panimalay. Og yun man usab sa atong nagadumala usab ini mong istasyon, pinangunahan sab sa atong station manager si Sir John Lee Baiking, og sa atong kauban sa speakers lawak si Sir Joven Jimenez, na salamat sab kayo. Og ingon man usab kang Sir Romelo Nobinario, no, na sab diha karon sa ubos, no? Salamat kayo sir uban sa imo sab nga misis nga si Ma'am Melona Nobinario, tungod kay usa sab sila sa mga hinungdan mga kaisunan nga kita na makahimo sab sa pag-program dinhi nining mao nga istasyon. Og ingon man usab, no, sa atong mga kaigalaan mga kaisunan, di ta maglangan ngadto sa inyo hangga mga ora, kung buot ninyo nga mopaabot sa inyo hangga mga concerns mga kaisunan, i-text lang ang ato ang numero 0976-555-1008. Usbon ako, no, sa mga higalag mga kaigsunan, ang ato ang numero nga gigamit sab dinhi sa ato ang programa, ang tingog sa reformasyon. 0976-555-1008. No? Sa mga higala na itong mga kaigsunan nga baguhay lang nga naka-tune in o baguhay lang sab nga nasayod no? Sa itong program. Ala, ayaw kalimot mga kaigsunan, i-text ang inyong mga pangutana o mga pagtimbaya dinhi sa ito ang program. Aron usab nga matagaan na ito o pagtagad mga kaigalaan o mga kaigsunan. Unya sa ito ang mga higalag mga kaigsunan nga gusto usab mo paabot pinagi sa ito ang Facebook page. I-search lang ninyo ang SDARM Central Philippine Union Conference. Muna nga ito ang Facebook page mga kaigsunan. Kung gusto din nyo nga paabot sa inyo usab nga mga pangutana, labi na sa mga doktrina nga gihuptan usab sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Aron usab nga matagaan na ito o pagtagad o kay gayunan mga kaigsunan nga matubag ang inyohang mga pangutana. No? Unya sa ito nga mga higala nga gusto usab makiguban ka na ito sa pagsimba panahon sa Miyerkules gabi o Biyernes gabi nga ito usab sa Sabados buntag at ibok adlaw na sa Sabado mga higala. Mm-hmm. Bisitahan lang ang ato usab nga opisina dihas may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay. Nasab diha na himutang mga kaigsunan ang ato ang simbahan, no? Unya sa ato ang mga higala mga kaigsunan, ayaw kalimot, no? I-comment lang ang inyo hanggang mga gustong itimbayang sab nini nga kagabion aron sab matagaan na itong pagtagad, matangkaroon ugon niya ng sa ato ang program. Maying gabi sa ato ang mga tigpaminaw din hinining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Labi na sab diha sa may konsolasyon, no? Banda. Mm-hmm. Na diha si Brother Boy Buli-Buli o ang tibok niyang panimalay. Mm-hmm. Bansay hanga mga apo, mayong gabi kanimo Brad Boy o bansay mo hanga tibok nga panimalay, no? O Sister Filipa Payaw, no? Dias may garing konsolasyon. Sana na itong mga kaigsunan. Kang Sister Vicky, no? Itong sab nga nakauban atong miaging Sabado, mga higala, sa pagsimba, Sister Vicky Paran, dias sab sa may Basak Lapu-Lapu. No? Bansay hanga Mister, mayong gabi kaninyo o mayong pagpaminaw, no? Nasabtay tigpaminaw diha, na no, si Sir Anthony Ortiga National, no, nasa suntungan Basak Lapu-Lapu. Kaubansab, no, si Brother Felix Sumilon, no, diha sa may Lapu-Lapu gyapon mga kaigalaan. Brother Ansel or na basina kay
4: mga kaigalag mga kaigsuna, no, wamantay lang mga kaigalaan dinhi kay bisita man ta dinhi. Salamat kayo nga invite punta sa tuhang kaubanan din sa atong buhat, Baderal din rumo, no? O nga akong pagpanimbaya sa tanang nagapaminaw karon sa maabot ni ining station o sa live, maying gabi kaninyong tanan, no? Mga higala, atong tunan ng pulong sa Diyos. Usab ni ining kagabihon, Baderal din.
3: Okay, dagang salamat, no, Brother Ansel. Basig matingala mo, mga kaigalaan, bisan pastor na mo, no? Brother gyapon namong tawag. pero nasaysay na nako na siya din, mga kaigalaan, sa Miyagi. Abot nako, sublion. No, sa amo mga kaigalaan, no, sa Seventh-day Adventist Reform Movement, bisan og pastor, no, pag magkita mi mga kaigsunan,
4: brother and sister,
3: brother and sister again, mm-hmm, magsuon ta diha kang Kristo, no? Mm-hmm. O, by position mga kaigsunan or by ordination kini sila pastor yun ni, no? O inyo hang higala sa kanginan, igo lamang magwawali din his kanginan mga kaigalaan o mga kaigsunan. Unya sa ito ang mga higalag mga kaigsunan nga mga tigpaminawan sab diha sa San Fernando, kauban sab ni Pastor Di Costo, uban sa iya nga panimalay, mayong gabi eh. O maying pagpaminaw, Brother Bernie Pajardo, ingon sab sa Terra, Alingalan, o Galpichi, o Lopez Family mga kaigalaan o mga kaigsunan nga nausab diha sa may Liburon San Fernando. Mayong gabi kaninyo o mayong pagpaminaw din sa atong programa, no? Di sa na to kalimtan atong mga kaigsunan sa Malabuyok, Lesera Family, uban sa tibok nga panimalay, no? Mayong gabi Brenica Family di sa may Oslob o Bilyasis Family. Mayong pagpaminaw kaninyo. O ngayon man sab kang Sir Nathan Flores, no, dias may Minglanilla, kauban sab sa iya nga misis nga si Ma'am Jasmine Flores. Nasab siya din hi mga kaigsunan. Ito ang Mab Ticon nga principal diya sa may Gotong National High School mga kaigalaan o mga kaigsunan. Yes, ito ang mga higalag mga kaigsunan, mga viewers nato, no? Comment lang mo mga kaigsunan kung kamo aduna sa mga ipaabot ng mga pagtimbaya. No? May gabi diya kang Sister Ruth de la Pina na naasab sa may kabingtan ormok na Sister Roth ambot og nakaila ba ka ani ni Sister Roth.
4: Wala ko kay
3: dapat pamilya ni sa mga abo-abo.
4: Ah, di ayo.
3: Sister yahang
4: nasa
3: mama.
4: Nasaliti karon.
3: Oh, naa sa may kabintan ormok.
4: Kabintan ormok.
3: Karon kauban sila ni Brother GC Rabi dito. Naa sila dito.
4: Ni Brother GC dai nga akong amigo no. Taon na gyud nga amin nakita karon di naman gisika kita gyud pila no no.
3: So, pero pag magkita mo ato or magkaabot mo no di magkita dai magkaabot mo makaila gyapon to si Mang Tingog.
4: Okay lah, kaila kaya.
3: Okay, inigabot nako dito mga kaigsoonan. Ah, kumusta na nako? Nya, kaila pa ka nako? Ah, mana din siya. Ah, si Brother Romo ni. Makaila magid siya, no? So, sa gyapon, no? Maing gabi kaninyo diha ug maing pagpaminaw dinhi sa atong programa Ang Tingog sa Reformasyon. No, wa naman siguro tay mga itimbaya pa nini nga kagabion, no? Sa dili pa ta mapadayon sa unahan, no? Basin dunay naandam sa mga tuang kauban speakers lawak. Isip pa mensahe sa awit. Daw nga ato ang patalinghugan sa dili pa ta mo padayon sunahan aron sa pagtuon sa mga pulong sa Dios og aron nga makapadayon ta no tungod kay doon natay espesyal nga bisita karon nga kay sunan mohatag og bag-o sab nga putahi nining kagabion. Maminaw ta og usa ka mensahe sa awit nining kagabion.

0: Usa ka manindot ngawit mga kaigalan atong napatalinghugan nining dapis kagabion adto ta sa langit no usa ka nindot nga invitations matag usa nato no nagtuo ko nga matag usa gusto gyud mo atog langit no. Simple. Siguro dunay mga uban nga di gusto mo atog langit Brother Hansel
1: na napay mga na meet na to mga Brother Aldrin nga di yeah. Isla mo atog langit di kay din hiragin sa yuta no
0: so ilahasab to nga mga kuan
1: pagtuon
0: Pero nagtuo ko mga kaigsoonan nga kitang tanan no naghandom gina gitan ni anang maong langit no yeah. Gato ang ipaabot mga kaigalaan ug mga kaigsoonan. Now nining kagabion sa dili pa ta mo padayon sa unahan no may gabi di kay Brother William Villarazo no diha sa may banda sa may Basak o Masayop no Brother Christian Satera no salamat sa pag bio sa ato ang program nining dapit sa kagabion, no? Unya, sa ito ang pagpadayon, mga kaigalan o mga kaigsoonan, ining dapit sa kagabion, aron sa magiyahan kita, mga kaigsoonan, sa balang espiritu sa ito ang pagtuon ining kagabion, mag-ampo na kita, aron sab sa giya sa balang espiritu. Dalaygon o silimbaho ng mga Diyos, nga na ikaw sa kita saan sa mga langit, ining kagabion, ano sab ang imong mga alagad, nagaduol sa imong trono sa grasya, naghangyo diya kanimo, nga ikaw magpataliwala o maghatag kaalam, labi na sa magsusulti nini nga kagabion,
1: Amen.
0: Nga mahimong giniyahan sa imong balang espiritu, ano sab, masabtan sa matagusa ang matagpulo nga among paghiskutan nini nga kagabion. Panalangin niyo sab, ang mga tigpaminaw, nga sila usab, labi na sa ilahang mga espirituhanon nga kahimtang o sa ilahang panginahanglan sa matag-adlaw. Ikaw sa maghahatag o magabubo o panalangin nga to kanila. Yung man sa mga nagahimo o sama nini nga buhat sa nagkalain-lain nga dapit, ikaw sa mga panalangin aron sa masabwag ang maing balita nga to sa tanang katawhan. O daghan pang mga butang, wala malitok sa mga ngabil ikaw na sayod, busa ang pangayo, umanap sa iloan sa mga kapakyasan, lamang madawat sa ngalan ni Jesus yung mga manaluwas. Amen.
1: Amen.
0: So, nini nga kagabion mga kaigalaan o mga kaigsoonan sa pagpadayon, no? Sa ito ang pagtuon, nini nga gabi. Ato lang unang putlo, no? Ato ang naisgutan o sabdinhi, samtang namatay special good nga bisita karon, no? Ato nga tagaan o pagtagad mga kaigsoonan, ang iyang sab nga special nga ipahat usab nganhi kanato nining kagabion no atong ihatag kang pastor o brother Hansel Buhawi sa iya usab nga message o sa iya usab nga kanang ipahat nga mga pulong sa Dios nining kagabion.
1: Okay, salamat kayo brother Aldrin Romo no sa imuhang pagpaila o sa tanang nagapaminaw karon higalay soon nining dapit sa kagabion no usbon ko maayong gabi kanatong tanan. Og ingon nga maghatag tag mga pinasahi nga mga mensahe apan kining tanan mga pinasahi gini kay gikan sa pulong sa Dios nga mao bilang kasulatan ulay lain nga atuhang basihan sa atuhang pagtuon karon ini nga kagabion higala mao ra gyud ang balaang kasulatan Brother Aldrin.
0: Yes, sir.
1: So ang atong tun-an karon higala igsuon kabalo ko nga sa matag usa ka nato nahisayod nini apan duna puy ubang mga katawhan karon nga dinhi sa dinhi sa gitawag og kanasuran sa Pilipinas nga wala nagtuo nga si Kristo Dios Brother Aldrin. Nagtuo sila nga si Kristo usa lamang ka tawo. Nagtuo sila nga si Kristo kining dili Dios. Og atong tun-an karon higala nini nga kagabion niguluhan kinig knowing the true Christ the savior of the world. So bato ba Brother Aldrin na di ay false nga Christ kay na may true Christ.
0: Oh, no? Moingon pagyud na sila usay nga dunay gamay nga Dios.
1: Oh, gamay nga Dios. Oh,
0: mo na usas mga argumento usahay, no? Oh. Atong madunggan.
1: Oh. So atong himbalan karon higala Brother Aldrin nini nga kagabion, atong sayran ang tinuod nga Dios nga manuluwas sa kalibutan. Kay do na puy Kristo higala igsoon nga nagpaila, pero urag angkon-angkon lang gani bag-o karon sa platform diha sa Facebook igsoon nga nagpaila nga si Kristo kuno siya. Oh, kuyaw kayo no, pero atong nakita igsoon ang ingon dinhi sa balang kasulatan, tinuod bagid unsa magid si Kristo igsoon. Nasulat bas balang kasulatan nga siya gyud ang gitawag nga manluluwas sa kalibutan. So karon atong basahon higala, kung naamoy mga Biblia diha no, mga batan-on di man magdalag Biblia nga Biblia, mga cellphone naman madal rin, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So abliha ang inyong cellphone po diha, mga Biblia magha, no?
0: Kung nay Bible,
1: kung
0: nga,
1: Bible nga apps diha sa inyuhang mga gadget diha, galing zon, mga batanon, labi na nga naata karon sa mga gadget karon ang atong gamiton kini mga cellphone. So abliha ang inyong balang kasulatan. Inyuha kong sundan diha sa Acts chapter 4 verse 10 and 12, no, Buhat kapitulo 4 mga bersikulo 10 ug 9 ano 10 ug 12 galing zon, no.
0: Pwede ako ray mo basa.
1: Ah, sige, palihog ko brother Aldrin sa pagbasa nini.
0: Sige, atong basahon ang Acts chapter 4 verse 10 and 12.
1: Mm-hmm.
0: Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand here before you whole. Mm-hmm. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved.
1: So, ang balang kasulatan higala itong nadunggan lang nga wala lain nga manluluwas nga giskuta din ni Apostol Pablo dili lang kay sa katawang Israel kundili be it known into all you all sa tanan kaninyo,
0: mm-hmm,
1: og sa katawang Israel higsoon nga kinsa the name of Jesus Christ. So, mm-hmm, gisaysay din higala nga ang manluluwas nga si Hesukristo nga nasaritnon nga nalansang sa cross og kini siya nabanhaw gikan sa mga minatay og kini igsoon matod pa ni Apostol Pablo sa ubos nga bahin nga dinhi sa inyong atubangan siya nagmismo nagingon nga tungod gayod kanila nagatindog kining tawhana matod pa dinhi sa inyong atubangan nga maayo na. So mismo aning panahon na si Kristo nakita gyud nga nataw na kaning na banhaw ba din Aldrin.
0: Mm-hmm.
1: Unya walay lain nga ngalan matud pa sa bersikulo 12 nga makabaton kitag kaluwasan, no? Ilawom sa langit kundili ang ngalan lamang ni Hesukristo.
0: Oh, walay lain, no?
1: Walay lain.
0: Ngalan ni Hesukristo.
1: Oh, ngalan ni Hesukristo gyud, no?
0: Do narabay uban mo angkon nga sila Dios o sila anak sa Dios.
1: Anak sa Dios, the appointed son of God.
0: Appointed son of God. Dunay ni angkon ana mga higala, no?
1: Oh.
0: So, pamilyar ta ana.
1: Pamilyar ta ana. Oh. So, ang pangutana karon ini nga gabion higala. Why it is necessary ngano man ginhanglan for us to know the true Christ, ngano man kinahanglan magyud nato higala? Atong hibal-an ang tinuod nga Kristo, the Savior of the world. Nganong kinahanglan magyud nga ato siyang hibaluan o atong mahibaluan nga siya gyud nga mao ang Kristo nga gitawag manluluwas.
0: Mm-hmm.
1: Ngano kaha, no? Atong tanaw ni Brother Alvin diha sa balang kasulatan sa kapitulo 24 sa Mateo, mga bersikulo 23 ug 24. Unsa kay rason ni inihigala igsoon? Nganong kinahanglan bagyod nga atong mahibal-an ang tinuod nga Kristo ingon nga manluluwas? Kay giingon sa balang kasulatan sa Buhat, walay laing ngalan ilalom sa langit nga ang ngalan ni Kristo lamang ang makahimo nga makaluwas ka nato.
0: Mm-hmm.
1: Okay, atong basahon.
0: Sige, atong basahon ang Matthew 24 bersikulo 23 ug 24. Mm-hmm. Nagingon, then if any man shall say unto you, lo, here is Christ, or there, believe it not.
1: Mm-hmm.
0: For there shall arise false Christ,
1: okay,
0: and false prophets, and shall show great signs and wonders, in so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
1: Okay, salamat, no? So, higala atong mahisayran din, he. Nga, ang rason di ay, nga nung gikinhanglan nato, higala, nga atong hibal-an nga ang tinuod nga Kristo nga mo'y manluluwas, sumalas gibasa sa atong igsoon karon nga miingon dito sa versiko 23, naa dito, no?
0: Mm-hmm.
1: He shall see into you, here is Christ, naa din he. Unya, dare, believe it not. Pero ingon sa, ayaw ka mo pagtuon ini.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Kaya nga naman, ang versikulo 24, unsa man, mutindog ang mga false Christ diay igsoon.
0: Mga mini nga Kristo.
1: So mga mini nga mga Kristo, di ilang kay Kristo, apil pong mga propita nga magpakita og dagkong mga sign and wonders unya bisan gani sa mga kanabang nakabig na sa Ginoo, kana nangalagad na. Maon sa pagyod.
0: Mga pinili.
1: Na. Mga pinili pa, madisib pagyod higala, badin all din.
0: Mailan pagyod.
1: Mo nang kinahanglan na ito, parehas kwarta ba nga? Mahibalutag unsay tinuod o peak nga maning hinanglantang atong unahon ang tinuod nga kwarta.
0: Atong ilhon pagmayo.
1: Pagmayo.
0: Unsay dagway
1: gyud tinuod. Unsay dagway sa tinuod nga kwarta. So mao pud karon igsoon atong hilhon ang tinuod nga Kristo mo nang gikinahanglan kay ngano diay. kay duna di ay mga false Christ have arisen afar arading themselves as a true Christ. Nagpakaaruning nun nga sila tinuod nga Kristo, o niya peligro kay igsoon, kay nga naman, dag magpakita po ni Brother Aldrin og mga milagro.
0: May tawag kanana ang osay natong mga ubang nadungog kanana ang angkon-angkon Roman. Ang kakuyaw ani kani gisultan din mo. Muhatag milagro.
1: So mga tawo ra gyud kasagaran karon kining
0: osay magsalig
1: kana bakit na magdepend sa mga miracles nga makita. Pamingo kani pairas ka adlaw ni Kristo. Nagtuo sila nga si Kristo magpakita na pag milagro kay ilang-ilang ipakuan gyud nga panahon nga si Kristo di ba hapit gilansang. Panahon nga time nga wapas yung lansang, gusto sa mga nagdakop kaniya nga, pakita na pong milagro.
0: Okay, so, gusto nila nga mapadayag nga siya kit mo si Kristo.
1: Mo si Kristo. So, mo po karon igsoon, bantay tahigala, kay dunay mga anti-Christ, dunay mga false Christ o mga false prophet, nga mutunga ni ining atong kahimtang karon. Okay, atong idugang kuno ang sulat ni Apostol Pablo Brother Aldrin sa 2 Corinthians chapter 11, verses 4, 13, and 14, and 15. So palihog nagbasa
0: ba atong basahon
1: no, dugang ni sa Mateo no
0: nagisgotan no sa 2 Corinthians chapter 11 for if he that cometh preacheth another Jesus whom we have not preached verse 13 for such are false apostles deceitful workers transforming themselves into the apostles of Christ.
1: Grabe no.
0: 14 and no marvel for Satan himself is transformed into an angel of light. 15, therefore, it is not great things if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works.
1: So, dili gidi ay ikalimot baral din nga nito nga mong angkon siyang appointed sa umgan. Kaya nasuwat eh, nga magawali nga adunay another Jesus.
0: Naipoy mo angkon.
1: Naipoy mo angkon. Oo nga, ako si Kristo. So, natinuod gidi ay ningisuwat ni Apostol Pablo Higala, no? Nga magwali po, nga muabot, nga si Kristo ko, no? Pero dinis versikulo 3, si Igzoon, daghan din, he? Nga doon ay mga false prophet o mga mo malimbongon nga mga magbubuhat, no? O niya, mo-transform sa ilahang kaugalingon nga sila ko, no? Apostol ni Kristo. Oo. Di ba? Ato maginang mailhan yun nga, ingana yun kasagaran.
0: Sagad yun, muangkon. Wa maging muangkon nga. Pero amot lang, no? Nadungog na ko, no? Dari sa kinini ang konsolasyon kung masayo doon na sa kuan diha nga relihiyon murag kanan ng Church of Satan.
1: Church of Satan ako yawa no hindi basta-basta. So higala igso ningon ani no nga mingon sila nasuwat ba kana nga propita nasulat ay propita baral din nga nay mga propita bitaw na may manalagna karon nga mun lagna sila no daghan bang ilha sa social media nga manalagna kuno. Mingon ta nasuwat mas Biblia? Yes, nasuwat pero unsa man nga klase? False prophet, false apostle na. So nasulat gihapon higala pero bantay ta na ini kay nganuman mga mini nga mga apostoles, mga magbubuhat. Unya dita matingala sumalas bersikulo 14 higala. And no marvel for Satan himself is transformed into an angels of light. Sayon ang kana igsoon?
0: Hindi basta-basta.
1: O angels of light kahay kanlang kanang gitawag manulunda sa kahayag.
0: Niya ang portray ra ba sa kanini ang kalibutan mga higala ang pag-describe nila kang Satanas. Grabe no, di murag kanana ang naisungay, kahadlukan kayo lain kay tan-aon pero kini
1: ID basta-basta angels of light. So makaingon, adi ni Satanas kay oh wa isungay, wa ikog, di ba? So ang ana higala igsoon nga malimbungan gyud. Sakto nga giingon ni Mateo bisan sa mga pinili na badar din.
0: Mahimong yung malimbungan gyud.
1: Malimbungan gyud kay kung di ta magbasa higala igsoon mo nang nini nga kagabion giauhag ko kamo nga ato yung tun-an na balang kasulatan atong ilhon gyud ang tinuod nga Dios nga mao si Kristo.
0: Kay basin baya og usata no sa maingong diha nga kanana ang pinili mga nahimong nalimbungan.
1: So ang pangutana ba Arlene, it is dangerous if the Christ we follow is a false Christ that preached by the false apostle. Peligro ba? Yes, peligro ko kayo. Nga naman, atong basahon daw ang 2 Pedro, kapitulo 2, mga versikulo 1 o 12. Nga nung peligro kay Igsoon, nga magsunod-sunod ta sa mini nga Kristo, mini na manggod, no? Nga nung mapiligro Igsoon, naadinhi ang mga ebidensya. Okay,
0: sa atong basahon, ang versikulo 1, no? Sa 2 Peter chapter 2, verse 1 and 12. Matod padre, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately say shall bring in damnable heresies,
1: mm-hmm.
0: even denying the Lord that brought them and bring upon themselves swift destruction.
1: Grabe.
0: The Grabe. Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished.
1: So, mo na peligro kayo igsoon nga ang magsunod-sunod tas mini nga Christ kay peligro kay buwalitas mga apostolis nga mga dili pod insakto kay daghan kay nag-angkon nga kami gyud tinuod kami gyud sinugdanan ini pero gingon but there were false prophets apan mini day nga mga propeta badalen unya diha asa man also among the people bisan diha sa taliwalas katawan dunay mutunga nga mga mini nga mga propeta nga nag-angkon sila nga sila pod nagatuo pod nagtawag yapos ngalan ni Kristo. Gitawag po ni silang mga false teachers among you, no? Bantay tay galay soon kay duna di ay nini nga mga mini nga dili magsulti sa tinuod nga kamaturan nga magadala lamang kay nganuman buhat ni Satanas igsoon kay nahibalo na siya higala nga ang iyahang panahon mubo na lang yon. Mo nang ang kaaway muhatag pod og lain nga paagi abi kay pagwali kang Kristo siya pod magwali pod siya. Mo gamit gihapon Biblia, mo gamit gihapon sa ngalan ni Kristo pero bantay day kay nganuman mga false prophet and mga false teachers diyon. Mo nang usa kini ini nga peligro kayo kung di ta makabantay igsoon.
0: No, usa sa tong bantayanan diha nga bisan si Satanas mga igala. Mo maayo mo tuon sa Biblia.
1: Ayo.
0: Memoryado Biblia.
1: Memoryado Biblia. Kabantay ka.
0: Logion ta.
1: Kabantay ka sa panahon nga si Kristo gitintal.
0: Gitintal si Kristo.
1: Gamit din siya sa Biblia.
0: Biblical. Biblical sa pangiyang pagtintal nga to niya.
1: Salmo 91 na yun. Ambag din eh. Di ba? Nasulat na.
0: Sapnayon.
1: Sapnayon ang imong mga tiil sa imong mga malunda. No? Ana, grabe no? So, ingana igsoon nga atong bantayan eh. So, moto'y usa ka reason, higala igsoon, nga nga nung gikinhanglan nato, nga atong hibal-an ang tinod nga Kristo, nga atong manluluwas, kay aron nga kita, dili may sugamak nini mga false Christ, false prophet, or false teachers, no? Nga peligro magugay mong sunsunod. Karon, ikaduhang rason, igsoon, nga nung gikinhanglan yun kayo, atong hibal-an din he, mabasa sa suwat ni Apostol Pablo, sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 1, Versikulo 12.
0: Sige, atong basahon, for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded, I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day.
1: Okay, so matumasabdan igsoon, nganong gikinhanglan gayon nga atong hilhon, kaya nganuman, sa diha ba nga makaila na tanya? Diba, kanang nataw nga atong literal nga mga katao-tao din eh. Kung ilado ka niya, di na ka maulaw.
0: Mm-hmm.
1: O kay kaila mo sa nimo.
0: Mm-hmm.
1: Niya, kaila po ka niya. So, manong may Apostol Pablo, nga, I am not ashamed, for I know whom I have believed. Dahil balo siya, kung kinsa ang iyang gituhuan, nga si Kristo, manong dili niya ikaulaw, ang pagsangyaw sa maing balita, mahitungod kang Kristo Banalid. Okay. Okay. Kaya nga hibal-an man, no?
0: Nahibaw siya nahibaw kung kinsang iya hanggituhan.
1: Kinsang iya ginawali, kinsang gituhan. No? Nga unsay kalidan, nga nung nagtuo siya kang Kristo, o nga nung ginawali niya, kay kahibalo siya igsoon, nga kinisya, nga atinuod nga Dios nga manluluwas.
0: Muna ni siya mong gisgutan, o sa gisgutan mo ganiya ba? Pag ila sa tinuod
1: nga kwarta.
0: Okay. Once nga imong mailhan ng mayo, di na ka...
1: Di na ka mailhan.
0: Magduha-duha.
1: Oh.
0: Di ka magduha-duha tungod kay sigurado ka.
1: Sigurado ka.
0: Nga ang imong dala, dili piki.
1: Yes. Oh, muna diha punto higala igsoon. No? Muna usa ka nindot nga ehimplo nga diha si Kristo kinahanglan atong ilhan. Kay aron masayod ta nga kini tinuod gini, dili gini ingon nga mga false prophet na pagkani, mga false teachers na pagkani. Sigurado ka ba nga kini tinuod gini? So 100% nga makatuog yung ka sa imuhang pag-alagad nga ang tinuod nga Kristo manuluwas, imo pong ginabuhian o imong gisunod po karun sama kang Apostol Pablo.
0: Muna, og muabot ng mga panahon, mga kaisyon, nagisgutan ni Apostol Pablo kung masayop nga wind of doctrines.
1: Yes, umuabot.
0: Dili ta mahimong madali-dali o ka...
1: Kadala.
0: Kadala.
1: Okay, hangin ko lang ang mga doktrina niya. Padpadeng ka.
0: Mora-mora po na bag mapariho niya tag katong Sa mga drama kani adtong mingog losay nga nag anod-anod lang sa lapihan.
1: Lapihan, no? Oh, kung asa ihapax balon to apo, no?
0: Oh, to kay oh, wa muna, may sariling baruganan, no? Wa man tag pundasyon, no? Sa to ang gitawag pagtuo.
1: Oh, mo nay usa igalaigson nganini nga kagabion ato yung ilhaon ang tinuod nga Dios nga si Kristo manuluwas kay daghan karon nga mintunga karon sa kalibutan nga nagpatuo nga sila pud man luluwas. Kay padayon ta higala igsoon. Dini ta sunod nga pangutana, nindot ni igsoon kay dunay tulo ka mga authoritative sources, no? What are the three authoritative sources of the information where we go away where we could get the correct knowledge about the true Christ? Asa man kita badalin? Okay, daghan mang mga libro karon sa kining kalibutan. Asa man kita makita, mangita o sources nga authoritative sources sa information ang tinuod o correct nga knowledge about sa tinuod nga Kristo usab. Asa man ta niini? Mangita niini. So atong tan-aon karon ang balang kasulatan ring soon nga tinuod ba gyud na abagi nagpamatuon nga kana siya tinuod nga Dios. So atong lantaon karon igala igsoon mahitungod diha kang Kristo og tinuod ba gyud siya nga nagapamatuod, doon ay tulok ka mga authoritative nga source, no? Sources sa information nga ato kining makuha ang tinuod o insakto nga knowledge about the true Christ. So atong basahon karon ni Galaison, ablihapon yung balang kasulatan diha sa Juan Kapitulo 8, mga versikulo 13 o 14. Huwag ato pong itandi o niya ang sa pinadayag o Revelation chapter 3 verse 14. So atong pabasa sa atong igsoon.
0: Sige, atong basahon ang Juan 8 versikulo 13 o 14. The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest witness of thyself, thy witness is not true. Jesus answered, Though I bear witness of myself, yet my witness is true. For I know whence I came and whither I go. But ye cannot tell whence I come and whither I go.
1: So, kuning authoritative nga sources igsoon, mismo si Kristo, si ang kaugalingon, ang mga parisyo magudan yung panahon na wala nagatuo nga si Kristo usaka manunubos, manluluwas. Murang miingon siya nga thy witness is not true. So katong miingon sila nga sa kang Kristo. Jesus answered.
0: Mga parisyo,
1: no? Miingon din si Jesus nga, Do I bear witness of myself, yet my witness is true.
0: Is true.
1: O, tinuod ang akuhang pagpamatuod.
0: Pagpamatuod, no?
1: So siya, naanay sa iyong kagulingon nga siya yung nagpamatuod sa iyong kagulingon nga tinuod yun, no? For I know whence I came and whither I gone. Hibalo siya, pero unsa man ang iyang gisultihan, wala na sayod, ug asa siya gikan, ug asa padulong. No? So ang Revelation igsoon, atong basahon diri.
0: Sige, atong basahon ang Revelation chapter 3 verse 14. Jesus is here called the faithful and true witness, the beginning of the creation of God.
1: Oh, tanawa lagi, si Kristo mismo matinudanon og tinuod nga witness. So muna yung usa igsoon nga authoritative nga sources nga atong hibalan gayon nga about sa tinuod o correct knowledge about the true Christ. So mismo sa iyang kagalingon, gipamatud-an nga siya matinud-anon o matuod nga saksi nga nagadala sa gikan pa sa sinugdan sa paglalang diha sa Dios, no? So si Kristo igsoon nagpamatuod nga sa iyang kagalingon nag-ingon Kristo. So ikaduha nga punto igsoon din hita nga doon na ba'y nagpamatuod usab? Di lang kasi ang kagulingon, naapo din ni Brother Aldrin ang ihang mga tinunan o mga apostolis. Okay, atong basahon ang Buhat Kapitulo 1, versikulo 8.
0: Buhat 1, versikulo 8, But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth.
1: So kining panahon na higala, ang panahon nga ang mga apostolis, ang ihang mga apostolis nga diin hapit na siya mingkayab igsoon, nakadawat sila sa gitaw gahum gikan sa balang Espiritu Santo. After the Holy Ghost is come upon you, nagunsam ni sila, ye shall be witnesses unto me. Kaya ni panahon na mingkayab na si Kristo humani ini igsoon mingkayab na si Kristo after sa ihang pag descent, no? Pag-ascend niya mga 10 days after mga gitawag Pentecost, nakadawat sila sa gahom sa balang Espiritu. o giapamatud-an sa mga apostoles nga ang Kristo nga nabanhaw o anamatay og nabanhaw og mingkayab ang gibuhat nila, gipamatud-an nila ngadto both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and into the outermost part of the earth. So mo na igsoon ang gipamatud-an og hangtod kanato karon, og hangtod dinhi karon sa siyudad sa Cebu nga pinaagi sa aning nga programa atong napamatud-an usab nga si Kristo nga mao ang tinuod nga manluluwas. Mm-hmm. Oh, kay both Jerusalem kaniadto in Judea niya Samaria hangtod sa pinakatumuing bahin sa yuta igsoon. No, hangtod karon, di ba, Brother Lynn?
0: Oh, yes, muna sa ato ang gipamatud-an tungod kay dunay usab nga mga sagisgutan na nato ganiha, dunay mga pagtulon ano sab no nga nagpamatud sila nga si Kristo lagi mo ni iya kahimtang.
1: Kahimtang.
0: Dili siya Dios.
1: Dili Dios. Kay kausara ka tao, no?
0: Tao lamang siya. Pero no, doon ay daghang mga pagtulunan. Umuingon sila nga gamay nga Dios. Tuo nga Dios, pero gamay nga Dios.
1: Oh, gamay nga Dios. Pero ang tito, kung basahon niyo, dakong Dios o manluluwas. So, mo na mga kaisunan, what a sabti nila, o unsa din. So, ato rin pala yung sunahan, kaya naadin eh, ang mga ebidensya, no? Pero atong oras, medyo igalay zone, medyo nagpupus na po ba nga yung zone, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Pipila na lang. Sige, ato di pa dayon eh. So, atong basahon ang 1 Juan, Kapitulo 1, mga 1 nga to sa 3 yung zone. Atong palihog basa
0: ba na rin? Atong basahon, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. Mm-hmm. For the life was manifested, and we have seen it. And bear witness, and show unto you the eternal life which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father, and with the Son, Jesus Christ.
1: Okay, so ang iyang tinuod ng mga tinunan apostolig soon, mismo sila sa sinugdan, we have heard which we have seen. Ilang nadunggan o ilang nakita. Pinaagis ilang mga mata. Sa ato pa nakita yun.
0: Nakita yun.
1: No? Natinoon yun. Literal yun. Nahawid pag silang kamot.
0: Nakahawid pag yun. No?
1: Hands and handle of the word of life. Grabe, no?
0: Isa na diha si Kuan.
1: Si Tomas.
0: Tomas. Okay. Wa man siya magtuong nabanhaw sa Kristo.
1: Ipatuslok
0: pa yun. Mga makatusok na ko skilid.
1: So mo ito igsoon nga, usan hini. Ilang yung nahawiran, ang nadunggan, ang nakita, ang ilang nakupta na igsoon, munang sila, ang tinuod nga mga apostoles, sila yung nagadala o pagpamatuod, mahitungod ni ini, nga tinuod nga Kristo. Okay, katapusan, na ikatulo. The witness, kinsa na witness ni igsoon, atong basahon ang Juan Kapitulo 8, versikulo 8. O atong itandi po ng 1 Juan Kapitulo 5, versikulo 9. Kinsa maning sa katapusan, kaya tulo man itong authoritative, si mismo siya, o ngayang mga tinod ng apostoles, o ang ikatuloy, so natong hibalan karon.
0: Sige, ito ni basahon ta na, no? Juan 8:18, I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me.
1: Okay.
0: And 1 John chapter 5, verse 9, if we receive the witness of man, the witnesses of God is greater. For this is the witness of God which He hath testified of His Son.
1: Oh, grabe no. Gitawag din hing witness sa Ginoo sa iyong ang amahan mismo, ang God the Father, nag-witness, no? Bearing witness igsoon, mo nang gitawag, witness of God is greater. Mm-hmm. Di, basta-basta kaya ang Diyos na kayo nagpamatod.
0: Oh.
1: Di, mas labaw giring niya ang Diyos nagpamatod.
0: Sa gisgutan ganiya, no? Muto nga, una, siya nagpamatood.
1: Oo.
0: Kanya ikaduha dayon na gato ng iyang mga tinunan nagpamatuod nga tungod kaniya nya kini di basta-basta
1: ang Diyos na yon nga amahan
0: ang amahan yon
1: mismo nga nagpamatuod nga siya Diyos.
0: The witness of God is greater.
1: Ang pangutana, why is the witness of God greater? Nga anong dako magidigson ang pagpamatuod sa Diyos atong mahiwala ni. Okay, kay mas maigi na ang Diyos mo, di gud basta-basta kay Diyos nga magagawm. So atong basahon ang Lucas Kapitulo 10 versikulo 22.
0: All things are delivered to me of my Father, and no man knoweth who the Son is, but the Father,
1: okay.
0: And who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.
1: Yes, dako gyud kayo nga greater gyud igsoon ang pagpatuod sa Dios kay nganuman
0: ang amahan
1: na ginasayod sa mas amahag anak ba, di ba?
0: Oh.
1: Ikaw magi nagkasayod sa imong tinuod nga anak, akan akong anak, ko anak, kanang dalih may ubos, hilakon ana, pero buuta na siya.
0: Munay kuan gyud nga pagpamatuod kay siya gyud mismo may kauban kada adlaw gyud.
1: Amahan gyud no? So mo na nga the greatest gini niya, the greater gini siya nga pagpamatuod kay walay nakahibalo nga tao, pero walay lain kundili ang anak nga nahibalaan siya sa iyang amahan. No, sama po sa amahan atong mga anak bon, no? Kahibalo kita. So ingana igsoon, munang the greatest ni siya nga nagpamatuod ang amahan nga langit nun nga si Kristo gayon nga mao ang Dios, no? Okay. So itandi po nato ang Juan, no? O ngano pong greatest po gini siya ang Dios nga nagpamatuod mahitungod sa anak. 1 John chapter 5, verse 9 and 10.
0: If we receive the witness of man, the witness of God is greater. For this is the witness of God which he hath testified of his Son.
1: Mm-hmm.
0: He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar.
1: Oh.
0: Because he believeth not the record that God gave of his Son.
1: Ah, nagdeklaruhan na kayo, no? Na kung dita mo tuig soon, sa Dios nga nagpamatuod, nga kana siya ang anak na kong Moses, kung si Kingo din eh.
0: Bakakon man.
1: Bakakon. So, muna atong hisairan, nga muna the greatest Grisya, kay mismo yun ang amahan, nagpamatuod, nga kini siya nagtestify of his Son. So, kana bang nagpamatuod bang ako gining anak?
0: Ako.
1: Anak yun ako, ne?
0: Hmm.
1: Oh. So, nabay mga ilhanan bagha, nabag yun, no? So, yana igsoon, nga unya kita kung wala ta mutuo sa Dios nga mao'y nagpamatuod nga si Kristo iyang anak ay bakakon ta.
0: Munay delikado, no?
1: Munay delikado na bakakon ra makisa may amas bakakon. Ang yawa, no? Delikado igsoon mo na nga.
0: Medyo sakit-sakit
1: yun na. Sakit-sakit. So mo na, masinsya yun kayo. No? So mo na tinuod mag yun igsoon. Mo na ang atong kwan, plainly, wala gini, Bible lagi na itong giskutan igsoon. Aron nga, atong yung makuha o matuho gayon ang gitawag nga pagpamatuod mahitungod kang Kristo.
0: Mm-hmm.
1: Okay, based on the three authoritative sources, no? Gibase man to mismo si Kristo nagpamatuod niya ang tinuod nga apostoles o ang amahan. Information, what are the identifying marks? Tanawa lagi. Nalagi identifying marks lagi. Paisa anak ni mo ba nga? Naialom, paisa ko, naialom sa ko ang kilay. O, nabakahay.
0: Ila.
1: O, kung mananapan, nabay, Buliboy ang kabaw, asa na pet. So, mao po ni. Karo, what are the identifying marks of the true Christ? Bantay na ito, igsoon kay, narabay mag-angkon nga appointed son of God, ako gikan, ako naka-angkon ni ini nga gahom, nga ako si Kristo. So, atong bantayin karon ugun sa kining mga marks nga atong ma-identify karon. Okay? So, atong basahon igsoon nga ang first identification ng mark ni Jesus Christ, unang-una, katong gisgutan nga siya yun anak sa Dios.
0: Anak sa Dios.
1: So, doon ay nag-uban nga nag-ingon ba rin Aldrin nga nagtuo nga si Kristo dili kuno anak sa Dios. Muna, dili ang ituhuan kay dili kuno anak sa Dios. Muna, isulti sa uban. So, ang panguta na, did Jesus testify that he is the Son of God? Nag-registify bagid siya nga anak sa Dios? Ato itong basahon. Ang Juan Kapitulo 10, versikulo 36.
0: Sige, atong basahon. Say ye of him, whom the Father hath sanctified and sent into the world, thou blasphemest, because I said, I am the Son of God.
1: Okay. So, muna igsoon sa atong mga apostoles kaniadto, ang mga eskribag, mga parisyo, giingnan siya blasphemy. No? Kaya nag-angkon siya, nga anak sa Dios.
0: Anak sa Dios.
1: Oh. So doon ay identification o mark mga eksyonan nga nag-testify nga siya, yes, na ano, kay mismo sa panahon sa mga Australia, sa panahon sa mga eskriba o mga parisyo eksyon, nga siya mismo nag-ingon, I said, I am the Son of God. So, nag-testify siya nga, lagi nag-testify nga, ang Son of God, ang uban nag-ingon nga dili siya anak sa Dios, mismo ang balang kasulatan na nag-isgot, pinagi kang Juan, Kapitulo 10, versikulo 36, nga siya nag-ingon nga anak sa Dios.
0: Okay.
1: So, atong tanawon karon po din he, nga sa ikaduhang nga punto, did the original apostle testify that the Christ, the Alfred, the Son of God? Nag-testify ba yun ang tinuod ng mga apostoles nga si Kristo anak sa Dios? Giwali ba kaanin nila ni? Atong tanawon na ang Mateo Kapitulo 16, versikulo 16.
0: Okay, atong basahon, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.
1: Mm. So, muna igsoon nga mismo si Pedro, kung sa igiingon niya, Thou art the Christ, the Son of the living God. Kinsa man eh, original ni nga apostolis. Dili kining mga nag-angkon karon nga sila kuno mga apostolis ni Kristo. Mm-hmm. Layo ra kayo, gikuha nila ba Mari Alden ang kasaysayan ba? Mm-hmm. Gikonekta nila nga sila kuno sila, ang sumusunod kuno.
0: Sumusunod
1: ni Kristo. Pero ang tinuod nga sumusunod ni Kristo nga kaniadto na suwat pinaagi kang Mateo, mismo si Simon Peter Ixon, nag-ingon gayon nga Thou art the Christ, mm-hmm, the Son of the living God. O, sa ito pa, nag-itinood, nagpamato ba rin, Brother Aldrin, nga ang original apostles, nag-testify yun, nga nagwali sila, nga si Kristo ang tinuod nga anak sa Diyos.
0: Okay. Mga nag-isgutan, no? Mm. Ito sa Mateo 16, versikulo 16.
1: So ang oras na to, higala, no? Surag medyo
0: murag di na mo tugot,
1: no? Katapusan lang si pangutana para din.
0: Yeah, sige, sige.
1: Did God the Father, kini na po. Ama naman Apostol Pablo, iyang kagulingon. Ang amahan po nagtestify ba po nga si Kristo Dios nga ang iyang anak? Okay? Atong basahon, higala ang dinis Mateo kapitulo 3 versikulo 16 og 17. Katapusang versikulo ni atong basahon karon.
0: Sige, atong basahon. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, mm-hmm, and lo, heavens were open unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, mm-hmm, and lightning upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
1: Okay, so klaro kay Igsoon, mismo ang amahan nga langit nun, nagpamahal.

0: ay turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Taxi driver, bilang ay pataksometro ba'y? Bila ba'y akumplitihan di ay?
3: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni Gugun sa metro?
2: Mo ba? Parihas di ito ba'y? Nalimot si Gugda sa Kupitaka?
3: Yeah. Ay,

0: Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Aisle Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus
0: Herbal Oil.
3: Sis the Pain.
4: Ako si Ricky
5: and I'm proud Sis the Pain user.
4: Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: XFM.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.29, at itong oras ang tunay ninyo sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, magkakatrupa, magkapalingon sa itong immune system, o badalipot sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus. Aron dili kini makatapot sa itong lawas, aron dili kini maluya o masakit mga kaigsunan. Ha? Immune system booster. Kiniga Premium Death 3 Instant Energy, mga katrupa. Ha? Panalipod kini sa atakes, bakterya o virus atong lawas, mga kaigsunan. Ha? Makapaligon sab kini sa atong bukog, mga katrupa. Premium Death 3 Instant Energy, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Nga na may mutang sa busga bahay na itong Sibianan, diri sa may Z-Plaza Building, Barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. O niya kagahapong kadlawa, agatuwag Yes to Health Clinic, nagapadayon sa iyang libreng serbisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon, mga igsoon. Matag alas 9 ka na sa buntag at alas 5 sa hapon, Domingong tanan, ha? Ang libreng check-up o libreng konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic, mga katrupa. Nga na po ninyo mapalit agatua Premium Death 3 Instant Energy o guban pa nga bagay Yes to Health product, mga katrupa.

0: Mamukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapagang patay sa barangay pagbundog ng patay sa LDP reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw o kauban sa inyong pamahaw o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting
4: Good Morning.

0: Sogbon, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanonang Exciting Pilipinas.
1: Good morning.
0: Kinigap yung anchor man katropa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Magiguba na kininyo, hangtod kita sa alasan.
2: Exciting!
0: Dining adlaw, mga katropa nga Lunes. It's a 11 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026.
1: Good morning!
0: Inaw, tanaka ka mo sa kapiskay sa malawas sa iyong pagpanikaisikay. Samtang na ni Casey, kay Kamuriato, yato na kaninyo mga pagitabo din sa ato sa kauluan o sa gawasan na sud kagahapon o karon.
1: Headline!
0: Sa ato mga kaigsunan sa Dakbayan sa Naga. Kada ginaingon na ito mga igala o ginaingon mga katrupa. Ang atong panimalay mo ang pinakaluwas nga dapit mga katrupa. Pero sa Dakbayan sa Naga, dunay na nga tulog, anak og amahan patay, asawa kritikal, na nagisulod sa ilang panimalay, o gisulod ang ilang panimalay mga kaigsunan, o sila gipapatay. Rabiha mga katrupa, tirtig yung pagkapataya, na nagipang dunggab samtang nga tulong. Hindi mao mga biktima, mga kaigsunan. O na mga igala, gadili na yun luwas. Rupa na ho na, kaibisa ng pinakaluwas, unta gadapit nga tuwang puyan. Masulod ka naman, upatayon mga kaigsunan. Na nga tulog, gawa na yung taon kamata. Lagi pang dunggab samtang natulog, patay mga katropa. Asawa kritikal ang kahimtang mga kaigsunan. Rabiha, no? Kumusta ka, aga suspect? Ano galing doon na ay suspect? Ang problema ko na ito, mga pulis. Murag nag-atubang pa o blankol mga kaigsunan. Unay dimalas kayo og hagit sa itong kapulisan. Nasa Dakbayan sa Naga mga kaigsunan.
3: Jerry, Jerry, Oxilio.
0: Yunan mo ni Ana mga igala. Tulog-tulog kagatropang rap-rap. Unyawa kay kalibutan din na day kakamata. Gumikan kay gidunggab ka samtang natulog pirti ka ng pagkapataya. Kung katulog mga kaigsuna way matamata. Ang asawa kritikal ang kahimtang. Mayoon ta kung kining asawa mga katrupa makasulti. Sikin sa'y gahimo sa krimen kaysa'y nanunggab nila. Aron dili magliso na nga itong polis pag-ila. Na responsableng pagpatay siyang asawa o siyang banag anak mga katrupa. Naunsa na ba ning Dakbayan sa Naga? Uyaw sa ning Dakbayan sa Naga, muy-muy strike mga kaigsunan kay pamilya-pamilya gupatayon ba? Ito po bitaw sa una mga kaigsunan dito to sa usagya po ka barangay sa Dakbayan sa Naga. Murag duol-duol to, murag ilaha tong katrupag John Levin Chavez biking ng barangay mga kaigsunan. Asawa sa iyang mga anak, ipatay po mga igala. Iyaw ning Dakbayan sa Naga, katrupag rap-rap, huwag maunay mo strike. Eh pamilya-pamilya kong pangtudason ba?
2: Exciting!
0: Ay 8 minutos mga katropang nagkalabay sa las 4. Karong adlaw mga kaigsunan. Desisyonan ug hukma na sa plenaryo. Sa ubos bay balauranan ang committee report sa Committee on Justice mga igsoon. na nag-ingon nga dunay probable cause.
2: Exciting!
0: Ang impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Good morning!
0: Kadiin, kining mga butasyon. O'y maghatag mga katropa o go-signal alang sa pagpalabang sa article of impeachment. Nga nanginahanglan usab og 1/3 nga boto sa kinatibuk ang miyembro sa House of Representatives or sa ubos by balauranan. Aron kini matransmit gadto sa Senado nga magsilbi mga katropa nga hukmanan sa impeachment batok sa Vice Presidente mga katropa.
2: Exciting!
1: Good morning!
0: Ini mga higala sa gipadayon nga hearing mga kaigsunan sa Committee on Justice. Dunay nang gawas nga mga balita nga mga mitambong sa hearing sa Committee on Justice mga katrupa mga sakop niini nagkadawat og minilyon. Wapay labot mga katropas ihatag silang buto karon.
1: Wow!
0: Sa mga kongresista mga igsoan. Hindi mo mga pasangil mga kaigsoonan. Pero doon ay tubag din eh ang chairperson sa Committee on Justice. Si Congresswoman Jervel Wistro mga katropa. Iyagi pang himaka kining mo mga pasangil mga igalan. Ambot mapugang nakasugat mamugkawatan nga mutugan. Katropang rap-rap kasugat nagagkawatan nga mutugan. Atong pabation si Congresswoman Jervel Wistro mga katropang itsa mo i-chairperson sa Committee on Justice of Usbay Balauranan mga igsoon.
4: Wala po tayong na-encounter ng mga ganyang offer. As a matter of fact, we consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin, nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President. Wala pong offer. As a matter of fact, we consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin, nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny.
2: Exciting!
1: Good morning!
0: Walang nag-alok sa akin. Walang kumausap sa akin. I deny the statement of the Vice President. Pero mo lagi na mga katrupa. Kasugat na bubukawatan ng mutugay. Nonot sa butasyon karon sa plenaryo sa ilang paghukom sa Committee of Justice report nga nag-ingon nga dunay probable cause ang impeachment complaint batong ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang mga kongresista sa lalawigan sa Bohol ng unsulta nga itong ilang mga constituent mga higala. Mayo kay ito mga kongresista nakahuna-huna pangonsulta. Kay bauta mga kaiso na uban riyang kongresista magbuot-buot lang ila. Di maminaw sa tingog sa katawhan nga ilang girepresentahan. Sa kaning matangas konsultasyon ng ito mga kongresista sa lalawigas Bohol. Ngayon na yun may mga bulanon, mga katrupa, consultative yun may.
1: Wow!
0: Wala na kanindot mga igsoon. Sa ato mga kongresistas, lalawigan sa Bohol, kaya nung konsulta yun mga igsoon. Yun sa ganing pagkonsulta, tinudan na yung kaning konsultasyon ninyo diya.
1: Wow!
0: Bantay mo ham, nang hambog na ba ko ninyo nang konsulta mo?
1: Wow!
0: Ato ang mga kongresista das lalawigan sa Bohol mga kaigsunan. Sa ilang paghukom karon sa plenaryo, Din ilahang irehistro ilang buto. Abor ba sila's committee report mga kaigsunan? Sa Justice Committee nagingon dunay probable cause. Ang impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Nangonsulta sila mga higalas ilang mga constituente. Ang ato mga kongresistas lalawigas buhol. Very good. Ayo mga higala. Hoy kamo dia mga taga buhol, kamo ta nagiskonsulta gyud dia, apikira ba? Pila ra pud ka ha kabuog ipang konsulta nini basing gipatawag mga kaigsuna mga barangay kapitan lang. Ikan sa kaapiki mga katropa. Ipatawag ang mga barangay kapitan lang. Siguro para konsultahon katropa graprap. O niya, ingnon day mga barangay kapitan ba nga kita mangonsulta ko ninyo. Ako si Congressman Rafael Raprap Bari. Mangonsulta ko ninyo, Kap, ugun sa ba, mubutar ba ko? Ganun ay probable cause ang committee report. O ganun ay mubutar ba ko sa committee report? Nga nag-ingon nga doon ay probable cause ang impeachment complaint batong ni Vice Presidente Sara Duterte. Inuna-hunaan ninyo ha, kumubutar ko pabor. Doon natay mga proyekto nga for letter release. Pero kung dili ganita bubutar pabor, isod na magkagawas ang ato mga project kay for letter release. Ako pagutana ka trupang rap-rap. Ato mga kapitan, may ato ang konsultahon. Ay labing siguro mga iksoon. Di ko ni sila gusto mapiktuhan ilang mga proyekto. Una mga igala ang kinimaingon na to. Palabag mga katrupas tinuray nga paghukom. Sa mga ingon ining konsultasyon. Diri sa dakbayan sa Sugbo. Ingon man sa lalawigan sa Sugbo o sa tibuok Pilipinas. Ang inyo mga kongresista nang konsulta po ninyo. Kay wa mo gikonsulta, dunay ubang grupo. Nagsuwat na lang intaos ilang kongresista, nagpaibaw nga sila dili uyon sa impeachment batog ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa upang mga kongresista, nato din sa Sugbo. Sa dakbayan sa Sugbo, sa dakbayan sa Lapu-Lapu, sa dakbayan sa Mandawi o sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Nangonsulta mo sa constituent ninyo. Mubutar ba mga katropa o mupabor sa committee report sa Committee on Justice? Kesa uban giingon Committee on Injustice? O kag-uban may galami yun Committee on Justice? Ano yung mga kaigsunan? Anyway, ang mga kongresistas lalawigan sa Bohol, muray pro, mauray nagkaklaro ta. Muray klaro, may galang nangonsulta sila sa ilang mga constituent. Doon at tayo kumplitong report o niyan ni karong tao-tao ni Katrupang Almi Mata, mga katrupa. Sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan. Di ay wa nagipadayon mga katrupa. Ang hearing sa committee o sa Blue Ribbon Committee. Nagipanguluhan mga kaigsunan ni Senador Ping Lacson. Kay duna gyud ay accounting mga katrupa. Sa mga flood control project money. Sa administrasyon presidente Bongbong Marcos, paingon-ingon pa sa Kongreso, mahiya naman kayo. Siya pala ang dapat unang mahiya. Sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kaigsunan, Nagpahigayon o kinini ang kwan. Gapahigayon mga katropa o hiring. Pero wa nagipadayon mga kaigsuna ni Senador Ping Lacson. Kinsa mo'y chairman sa committee o sa Blue Ribbon Committee. Nagiingon sa uban na himong White Ribbon Committee. Nagi-whitewash mga katropa. Ina kay bugtaon ang kamatuoran, gilubong hinuon kini mga kaigsuna. Di ay mga igan. Awa na ipadayon ang hearing sa Senado. Sa Blue Ribbon Committee may tungod sa flood control controversy. Kay matod pang Senador Rodanti Marcolita. Una yun ay accounting ug asa gigastong binilyon. Nagikan sa pundo sa flood control. Sayonan mo ni Ana. Atong pamation si Senador Rodanti Marcolita mga katropa.
5: Okay, tuloy natin sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin?
6: Bakit?
5: Oo. Abay, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin.
7: Ah, may resibo?
5: Ako nakita ko yung resibo na yon.
6: Anong resibo?
5: Account. Meron siyang accounting. Okay. Yung accounting ng 8 billion kung kani-kanino napunta.
7: Kasi yung dineliver 8 billion. Tapos
5: 8 billion na kay Adrian Bersamin. Ngayon, ang buong akala niya,
7: okay.
5: Walang accounting. Eh nakita niya meron siguro ng accounting. Nalinawan niya na, ako nakita ko eh. Nakita ko mismo merong accounting.
6: Ako.
5: Ngayon, isa sa item do sa accounting,
7: opo.
5: Mga flood control projects na pera ito ha, pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas.
7: Ano ang panahon na yun? Eh, meron isang item. During campaign po.
5: Meron isang item, napakalaking halaga.
7: Oh,
5: for the senators.
7: Oh.
5: O direkta siyang nandun. Meron pang isang item, for the senators' expense. Isang item. Meron pang isang item,
7: may
5: advertisement. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit,
7: opo.
5: Andrew yata ang pangalan.
7: Opo. Ay, namin naman ni Andrew. Meron talaga siya.
5: Si Andrew. Parang 60 million. Sipisipin mo.
6: 68.
7: Oo. Nagsimulado yung 100 eh. Tumakot na lang
5: hindi
7: siya.
5: Ba siya nakina, hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Hindi lang flood control projects doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao eh.
6: Si Adrian.
5: Siya lamang ang ginamit.
7: Mukhang na-presto din yung tao.
5: Oo. Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects din.
7: Oho.
5: Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week.
7: Wow, oh. Per week?
5: Oho. O ngayon, ayaw niyang tawagin.
7: Oho.
5: O ngayon, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung ba?
2: Exciting!
1: Good morning!
0: Maudi ay mga katropa. Kung si Senador Rodanti Marcolita ato ang tuuhan mga higala. O deng di na ipatawag kay ano man po di ipatawag si Adrian Bersamin. Nga vital magkayo ang testimonya mga katropa sa pagpangitas kamatuoran o gaugaling kini gusto gyan natong palutawon mga katropa. Ay di ay dunay accounting si Adrian Bersamin mga iksuay. Dito mga igala sa accounting mga katropa, kwarta gikas flood control gigamit.

sasakyan sa Bagong Pilipinas. Ito talaga mga katropa ha. Magaling to mga mga political na political managers. What? And political brain. Presidente Bongbong Marcos, mga katropa. Ilan-ilan lang ta sayang gitawag og Bagong Pilipinas. Pero sa totoo lang, may bagbago man ang Pilipinas. Nagbagong estilo nito. Sa pangawkaw sa kabanang bayan. Kadiato katropang Jovin ay katropang rap-rap, million-million lang. Ngayon, bilyon at trilyon. Yan ang nagbago sa Pilipinas. Ang administrasyong Presidente Bongbong Marcos. Kada simana mag-iigala batod pang Rodante Marcolitas accounting ni Adrian Versamin. Tagsa kagatos ka million. I-delivers Bureau of Customs kada simana. Ngatos malakan niyang mga katrupa. Rabiha mga igala. Odi ay ang ato ang koleksyon. Mga iksoon. Kanunay tayong lugi. Una ang Pilipinas, kanunay magkasugat nining gitawag mga igala o budget deficit. Kay dili ta makakuha sa target collection. Kay bahinon man di iPod mga igsoy. Una may collection para sa Bureau of Treasury. Una sa collection para sa Malacanay. What? 100 million simana mga kaigsuna. Mao ni Ron mag-iigala. Mao ni ay si Senador Ping Lacson wana niya gipadayon ang hearings pa ba committee or Blue Ribbon Committee. Ay makita na dito mga katropa nga nakinabang siya. Ayaw na kasing makita na kinabang siya eh. 56 minutos mga katropang nakalabay sa last 4. Sa dugang pa mga balita mga kaigsunan. Dahil preview mga higala. Sa ipagawas ng dokumento mga kaigsunan maitugod ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Review ni mga kaigsunan sa dokumento.

0: sa Peanut Gallery Media Network na si Franco Babanto. Mga kaigsunan, kay matod pa na ngayong 350 milyones kapisos. Gato ni Kani House Speaker Martin Romualdez, mga katrupa. So di atay previous dokumento sa PGMN, mga kaigsunan. Atong pamation o atong paminahon o atong tanahon. Kinimang dokumento aron sa ingon. Una tay gamay mahigalag idiag unsa kini. Kung nga nung misangpot nga to mga katrupa sa pag-intra. Franco Babanto, mga kaigsunan. Gumikan kay matod pa na ngayong 350 milyones. Patog mga katrop or ganto ni Kani House Speaker Martin Romualdez, mga igsoon. Anaw na ito ni mong dokumento, mga katropa.
1: I, Ferdinand Martin G. Romualdez, hereby solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the Philippines and that I will obey the laws, so help me God.
2: Romualdez or Martin Romualdez?
3: Speaker Romualdez.
4: Nikong Martin.
5: Speaker is our source of inspiration and our mentor and our guiding light.
6: Martin Romualdez!
7: I do not need a long introduction for this episode. All I'm going to say is this. Kayong lahat na mga hipokrito dyan sa Kongreso na gumawa ng sarili ninyong Panginoon na sinamba ninyong parang santo. Kayo na mga walang bayag palagan ang mali at tumulong pagtakpan ang mga kalokohan dyan dahil nakinabang kayo. Kayong lahat na mga traidor sa Pilipino na nagbigay ng boses sa duwag humarap sa mga taong ginawan niya ng kamalian.
2: I actually liked how Speaker Romualdez ran Congress. I was actually impressed at how he was able to unify Congress in a lot of major issues. Even the minority and even the independents were supportive of Romualdez's speakership.
8: Ang inaako sa nila dito, si Boss Martin, sabi, tinago daw. Pero asan ang patunay na tinago talaga? Diba ang sinabi ni Mike Defensor nung isang buwan o dalawang buwan ago, nasa Marines daw. Ngayon, balik na naman kay Romualdez, diba?
9: Hindi niyo makasuhan. Si Martin Romualdez, makalilinis talaga yung pangalan ni Martin Romualdez kung wala siyang maharap. Alam niyo, hindi niyo madadala sa korte yan. Kaya puro press release, puro drama lang ang ginagawa ninyo. Dalawa.
10: He publicly stated that he

pod ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, mga kaigsunan. Preview pa lang yun. Pero nga no, gidugay-dugay pa, ipagawas na nga. Gano'n ang tempo na ipagawas? Gano'n ba yun? Ito ba nag-bura ba o gihiko-hiko ba? Ipagawas na nila, hinoon, ipagawas na mga preview katrupag rap-rap. Basin sunod sa preview, ang view na yun. On minuto na kalabay sa lasingko. Sa mga balita dito sa gawasan nasod, mga kaigsunan. Ipamaba sa Iran, mga katropa, may bahag sa mga nasod, mga igsuon. Damo tabang sa Amerika. Ang ilang mga barko dele pagion sa Strait of Hormuz. Gali lang bahad-bahad, mga kaigsunan. Human maitabo, human sila may engage, mga katropa. Ang Amerika, Iran ug Israel sa physical war. Karon, mga kaigsunan, ilagi engage ang world war. Okay lang ang world war, mga katropa, ay lato physical war. Dos minutos na kalabay sa lasingko. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muno. Bangon na si Bo.

0: はようございます。サラマパゲイ
1: ジェリー、ジェリーよ、
2: エクサイティング
0: はい、salamat pagi sa tabagasuki mga tigpaminawan, mga katropa. Salamat pagi gato ni Lorenzo Guanzon Jr. Naglantaw na to des Katarman Cordova, mga katropa. Ay, good morning po gato ni Sir Joventino Boy Nadela. May Gabi Cordova. Agaw Ninet Noira, agaw, good morning! Si Agaw Ninet Noira, mga igala, galantaw na ito ni Buntaga. Ay, good morning po, gato ni Agaw Jiba, Kimson Kiatson, ni Agaw Cora. Ay, good morning ninyo niya. May good morning po, gato ni Bibi Fred Batistel Pusa. Lantaw na ito des inayawan, mga kaigsunan. Good morning, Katropang Jerry. Shout out to St. Nicholas Academy. Happy alumni homecoming of Dimyaw Bohol. Mayunoy Bigatos Unse. Salamat, Katropang Jerry. Exciting, gikang Anthony Akla. Atong pag-umusta orsan, mga naglantaw na to sa to YouTube channel, mga kaigsonan. Tay 56 kabuok mga katropa galantaw si Sir Mariano Vasquez. Yes, pagikay Mandawi City, exciting Filipinas Huchaki. Salamat Sir Mariano Vasquez. Kaya good morning sir, gato ni Sir Arturo Reyes. Good morning katropa Jerry, shout out sa akong mga anak watching from Sausawan San Roque Talisay. Ikang Arturo Reyes. Oya si Ma'am Lovis Suinam, naglantaw so dato mga katropa. Good morning Ma'am Lo. Good morning sir, gato ni Phil John Padilla. Inoy Binoy. Ay good morning. Lunis na sad, ugma kuno Martes. Ikang Inoy Binoy.

0: Onya, may good morning ato ni Frank Valley. Ilang taon na ito na sa Yati Liluan, mga kaigsunan. Subayo ga, good morning, sir. Ni Frank Valley na sa may Liluan, mga katrupa. Galantaw na ito, mga igala. So may pagpaminaw, may paglantaw ni Gatuag at Tulumanon ang exciting Pilipinas. Good morning po gato ni Angie Rivo. Shout out katropa Jerry sa tanang taga Mantalungon, Sagbayan, Bohol. Ikang Angie Rivo. Good morning po gato ni Iralin Cabuenas. Tinasunog Talisay ni Arlene Placibi na Skanduman, Mandawin. Ni Jose Gerlito Mar, ingon man ni Belcar na Basol. May good morning ni Enric Malaga, ni Atan alias Ichoy, ni Dennis Constantino. Ni Rolly Blue Rivera, salamat. May good morning, Rolly. Kaya good morning, Sir Jerry. Diri sa Kaugis, Antikira, Bohol. Shout out ko sa akong asawa nga si Sinya. Nga natulog pa. Gikang Job Rims. Ah, di na ikadungog Job. Kaya good morning, katropang Super Chair. Always watching you diri sa La Aldea. Pablo Dilmar, babagdos lapu-lapo setting. Gikang Lister Bilandris Amato. My good morning po gato ni Judlin Daranis. Ni Judlin Ranis, good morning ka, Sir Jer. Shout out ko sa ako, Papa o Gabana nga nang mata na. May paingon sa trabaho, gika diris talibon buhol. Judlin Ranis. Ay, sa mga sano na to, o sana dias buhol ha. Good morning ninyo diha. My good morning po ni Ma'am Flor Delica, diya sa may bangka na pula-pula po sari. Sa may mahayahay. Good morning po gato ni Litso Dinos. Kapulan nga Lunes Blues. Sipin Buddy Jerry, shout out. Nagtanaw ko diri sa Usami City. Umana og react og share. Salamat kayo, imot i-icon. Ang kalinaw og Ginoo, mana ka na to og dalaygo ng Diyos. Amen. Ikang emoti icons mga katropa. Morning katropang Sir Jerry, pa-shoutout diri sa Karkar. Ika ni Andoy Pordoy Dato. Si Ansoy Kumidoy, galantaw po nato, Descorilla Buhon. Good morning po gato ni Jesus Canete Celestial. Morning katropang good Sir Jerry, watching from Bugot, Argao. Shout out ka katropa. My good morning gato ni Jelly Rimotigi. Good morning Jelly. Good morning katropa Jerry. Great ko sa Barangay Lawaan Dumanhog. Salamat kayo gikang Tikyo Angba. Good morning katropa Jerry. Exciting Pilipinas. Shout out ko sa anak na ko si Jerome Ugbanin. Jerome Ugbamin. Ya duty karon gika diris Kantangkas Dumanhog. Risulogo Ugbamin. Kapanay katropang Sir Jerry mo maoman hinoon ang giuna sa mga politiko ang probable cost dili hinoon giuna ang mga price sa mga palitonon o kamahal. Wa sila magpakabana. Mato pang Phil John Padilla, mga katropa. Uraman walay nang walay unsa ni nangon nangon sulta ang atong mga kongresista sa Sugbo. Murag dito nangon sulta sa Malacanang kung pilay ilang dawaton o mahinon. Uy. Matod pag Bill Card Abasolo, mga igsoon. Si Uncle Dars, naglantaw na to, diya sinatuan, Surigao del Sur. Good morning, Sir Jer. Always watching and listening from Calapi, Bohol. Ika ni Manuel Buladakog. Manuel, good morning. Salamat sa paglantaw. O niya si Ma'am Arlene Placibi, galantaw sa nato. Si Arvin Habas, diya sa may... lantaw nato mga kaigsuona di sa dakbayan sa Mandawi. Kuning katropang Sir Jerry mao na ni giingon nangabanaw o nangabanaw ng tanan. Dili na ta mahibulong ni Lakson, babae yun ng babae. Babae yun ng ba-ba kun. Lakson mga kaigsoon na ito mag-Arvin Habas. Good morning, katropang Jerry. Shout out sa St. Nicholas Academy. Happy alumni homecoming of Dimya Bohol. Ika ni Anthony Akla mga katropa. Ay merkado ron katropag rap-rap. Ining kwarta sa gobyerno ba? Makabuta o makabungol? Hilabi ng kawatan, parihang Lakson. Di po siguro, wa po siguro mga watsping Lakson bilkay. Matiksan lang siguro. Punta katropag Sir Jer, siya ang may sala. Siya ang may sala na kuno, matod pag Roberto Tabulo mga katropa. Siya may good morning itong buyet na Rosasina. May good morning mga kadlo at mga taga Kanduman, Mandawi City. Sabi na ni Ma'am Arlene Placibi, si Jade Cassidy Manlangit, galantaw na doon. Jade, hi! Good morning, Sir Jer. Great lang ko sa Lumaad Family sa Curtis Bohol o sa Inabanga Bohol nga si Alvin Bunghanoy. Salamat. God bless listening. Dere Skordo Basibo. Ibabaw. Gikang Richard Lumaad. Good morning, Kursihal. Katropang Jerry, shout out watching here sa Kandugay, Barili, Elmer Vergara Tuliron or Tilirun. Hi, good morning Sir Elmer. And yes, sa mga taga Balilihan Bohol, good morning. Labi na ni Jade Cassidy Manlangit. Bayong morning Katropang Jerry, ang mga kongresista karong adlaw naglibog ng kutaw. Shout out ko sa tanang taga Lasang Maasin. Ika ni Jerry Silawan. Ay good morning po dito ni Nat Flores, ni Alvin Bunghanoy, ingon man ni Di Balulot Lirin. Rit na ko si Katut Lirin o Nunoy Riguya, the certified XFL listener sa Bas Diot Luon Bohol. Ikang Di Balulot Lirin. Great ko sa ako Bulanuna nga amigo nga naa sa Cordoba Cebu, Richard Lumaan. Ikang Alvin Bunghanoy nga good morning po dito ni Leo Lin Timpungko. 14 minutos mga katropa na kalamay sa alas 5. Merkado katropang rap-rap. Balik ta mga kaigsunan karong taon-taon. Alag sa mga balita sa atong exciting Pilipinas balita. Umalang ng pipila ka importante nga mga mensahe. Standby!
1: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extend by 33 years taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani ko kumarog tambal. Moto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Malagi ta karma?
7: Naman? Hmm?
6: Naman? Katulog ko kabi eh. Naginom ka? Ikaw na po dry. Ika po ikaw linggo-linggod. Kala na ta karma? Exciting!
8: Vision Next! Daghan na ang natabangan!
9: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28 taga Cotabato.
8: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
10: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble. Ang kalipay.
14: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
15: Murag exciting ning turbo ah.
14: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika dire sa to ang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo. Food supplement from eh.
17: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
18: Turbo. Wagas. Ang lakas.
17: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Soap.
20: Si Aida Cordero taga butike. Itong balas akong panit sa kumyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapanit.
19: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
22: Abli na.
21: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
23: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.21 na tugura sa Tunikinillo sa Premium D3 Coffee Max, mga katropa. Premium D3 Coffee Max ang kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant, kaping makareduce sa imong inflammation, o baka increase sa imong mental clarity, o baka regulate sa imong blood sugar. Premium D3 Coffee Max, kaping magkapalig-on sa gamok ni mong bukog o kaping 3-in-1. Kaysa Premium D3 Coffee Max, mga katrupa, nakasanton ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa, katrupa.
0: Jerry, Auxilio.
2: Exciting!
3: Good morning!

0: may problema ani hindi man sa nimo tuo katong tuplo ko.
1: Minutos magagatrupang nagkalabay sa lasingko.
2: Exciting Pilipinas Balita.
1: Ari data sa Exciting Pilipinas Balita. Pagabalita na hipo sa tubaga kaubanan, gikan sa tubaga silingang Dakmayan. Dakmayan sa Mandawi, Dakmayan sa Lapu-Lapu, Dakmayan sa Talisay, sa Tungtungkaran, Dakmayan sa Sugbo. Pagabalita, gikan sa itong Provincial Capitol o City Hall. Pagabalita, gikan sa itong regional gabuhatan sa gobyerno, ingon man. Pagabalita, gikan sa kalungsuran o component city sa lalawigan sa Sugbo o silinga nato ng mga lalawigan. Pagabalita, gikan sa tuwang mga tambalanan o kapulisan. Kining tanan inyong masairan, inyong madunggan, inyong makit-an dinhi lamang sa
2: Exciting Pilipinas Balita.
1: Uraho nato mga katropa, mga balita gikan sa lalawigan sa Bohol. Mga magbabalaod sa Bohol. Nagonsulta sa ilang konstituwente. Pumupabor ba or dili? Sa impeachment complaint bato kang BP Vice Presidente Sara Duterte. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni Katrupang Almi Mata.
2: Live report.
3: Yes, nangonsulta ang mga mambabalaod sa Bohol sa mga lokal nga opisyal, leader sa komunidad o mga residente isip pagpangandam sa plenaryo sa House of Representatives karong adlaw, Mayo 11, bahin sa impeachment complaint batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sa 2nd District Representative Maria Vanessa Cadorna Omintado Biingon, nga siya padayon niya nakikonsulta sa mga mayor, barangay kapitan o mga residente sa iyang distrito, samtang giasis usab niya ang opinion sa publiko pinaagi sa social media. Giawag niya Omintado ang hapsay o respetadong diskusyon o nipasalig nga iyang tagdon ang palantawa sa daghanan sa dili pa siya muhimog desisyon. Gingon niya nga mga konsultasyon tumo nga masiguro nga madungog ug maapil ang tingog sa mga konstituwente sa diskusyon bahin sa impeachment complaint. Si First District Representative Jana Gisnel Yap II miingon saba nga nakikonsulta siya sa iyang mga konstituwente ug nakabatikod nga nakalain ang ilang opinyon sa maong isyu. Matud niya pa ang uban nagtuo nga ang boto sa kamara direktang mag-convict sa Vice Presidente samtang ang uban nasayod nga ang boto mao pa lang ang pagtino kung ipasa ba ang kaso sa Senado nga mao'y maghimo sa impeachment trial. Ingon siya nga ang iyang desisyon mugiya sa kaayuhan sa distrito o serbisyo sa katawan. Si 3rd District Representative Christine Alexi Bixas Chutor nakikonsulta sa iyang mga konstituwente apan wala pa siya nagpagawas og formal nga posisyon sa iyang boto. As of Mayo 8, kapin 215 na ka mga kongresista na ang miuyon sa impeachment complaint. Mas labaw pa sa 106 ka boto ang kinahanglana aron ipasa ang kaso sa Senado para sa impeachment trial. Kung maaprobahan sa plenaryo karong adlaw ang impeachment articles, ipasa dayon sa Senado aron magsugod ang impeachment trial. Yala. Mga katropa, alang sa mabahimsog sa panlawas, inumong Santona Plus Gold. Alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
2: XFM Report.
4: Exciting!
5: Good morning!
1: Salamat katropang Almi Mata sa Boga Report. Nagatun sa tungtag na 26 minutos o 15 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: May single mom mga katrupa na dakpan na namaligya o syabo atol sa Mother's Day mga igsuon. Ayun niya pagpamaligya mga igala kaya dito siya nag Mother's Day prisuhan. What? Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Eric Pahanunot Amaro.
2: Live report.
6: Katropang Jerry, mga kigalaan, sakto na no sa kinipong selda sa presinto 3 sa Waterloo Police Station nag kining observar katropang Jerry nagselebrar po no og kining Mother's Day kining usa ka 40 anyos usab nga inahan mani madakpi atol usab sa kining anti-illegal drug operation sa mga operatiba station drug enforcement unit sa Waterloo Police diri sa may barangay Tejero, syudad sa Sugbo ang kini 40 anyos nga ginang ang galat ulig si kinipong Sheila, kining si Sheila usab na kuan siya duha ka gumay pagkita sa gituhan usab nga Shabu. Subay pa ni ini agad pa seri atol sa pagkinapis sa XFM Cebu 88.3 nga napugos ng gitsa kay mahog lamang gud siyang single ma'am katapag kinipong Jer kay humano sa bapriso ang iyang bana so nabiyaan man yung taon ang kinipong duha ka anak nila katapag Jer mga kila niya wa man siya trabaho hinungdan na pugos man ito pa siya sa pagpayot uga ginadling drogas para itaguyod kining duha niya ka mga anak samot na nga wa siya ay trabaho katapag Jer mga kahigalaan kanina na priso ang kinipong gamaw nga ginang tungkol sa samag kalapasan. Sa kasamtangan, gihikay na uga kaso nga paghupot uga ginendrugas aga kinigamaw nga ginang kinsa na siko kagabi dinis may sityo luban no, barangay Tero, syudad sa Subo. So, mga katapan sir, punti kasi kasigigan sa Police Station 3, Water Pump Police Station na basta itong Cebu City Police Office, CCPO, mga katropa. Basta kapag sigutan, di ay kape, mga kigla na, nga the more you drink, mas magka-healthy mo makilang kape nga tambal ba inyong ipangita, kape nga di magpalpitit yung singkasing, Santong Plus Coffee Mix ang ginama sa Yes World Incorporated. Alang sa Riyos ng Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report.
4: Exciting!
2: Good morning!
1: Salamat katropang Eric Panuno, Tamaro, Simogar Report. Kagaton sa tugtak na 28 minutos o 57 segundos na magkatropang nagkalabay sa lasingko. Pero parayon ka po ninyo ang pagpagiguban ng atong tulumanon.
2: Exciting Pilipinas Balita. City Hall Report.
1: Ang street vendor sa barangay Punta Inganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Napintado ang ilang paginabuhian tugod sa ASEAN Summit. Nakadawat mga katrupag ayuda. Detalye sa report, sero na ito kinipinagi sa pagpamati ni katrupag Crystal Joy Filerga.
2: Live report.
5: Nakadawat og tagnapo ka kilo nga bugas ang 63 ka mga street vendor sa barangay Punta Inganyo, Lapu-Lapu City kinsa mga panginabuhian na apektuhan subay sa pagpahigayon sa 48th ASEAN Summit ni adtong nilabay nga semana. Matod ni Konsehal Mark Estardo nga ang maong mga street vendors wala makatinda sukad Mayo 5 hangtod sa 9 human sa ilang paghangyo nga dili lang una maninda kilid sa karsada aron nga mahapsay ang kadalanan. Tungod kinahimutang sa barangay Punta Inganyo ang hotel kung asa gipahigayon ang meeting sa mga leaders samtang sa mga dagkong hotels usab sa mga barangay ang accommodation sa pipila ka mga delegation. Subay niini, gipahibaw sa barangay ang City Social Welfare and Development Office sa sitwasyon sa mga apektadong manindahay aron nga mahatagan sila og ayuda. Nahinaot usab ang barangay nga madugangan pa kini og tabang pinansyal gikan sa nasyonal. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-onon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
4: Exciting!
2: Good morning!
1: Salamat katropa Crystal Joy Filerca sa Bulgar Report. Nagatun sa tungtag na 31 minutos o 5 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5. Kadawat silang tagdapulo kakilong bugas. Kila kaadlaw mga katrupa ng ASEAN Summit. At least may 10 kilos of rice. Samtang sa dugang pabagabalita mga kaigsunan.
2: XFM Police Report.
1: 15 anyos gikulata sa duha ka 15 anyos. Sa ato pag ato ning itutal katrupag rap 45.
7: Wow!
1: 15 anyos. 15 o 2 ka 15, 30, 45.
7: Wow!
1: Mga minor di edad, mga kaigsonan, suspurbida. Mga minor di edad karo, mga badlungon na mga katrupa. Sige lang pabadlong asa ka mga ginikana ni mga bata.
7: Wow!
1: Anyway, detalye ni ini mo balita sa Ironato pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talesic.
2: Live report.
8: Dekang silamat ka na pag Jerry ka na pag Garapael ang duha ka pag 15 anyos sa kating damon na mula lumutila. ngayon si 15 anos dito sa Kedagalog sa Tuburan ang nagkaroon sa kustudina sa aking buhatan sa City Social Welfare, Municipal Social Welfare Department and MVSWD aking nungan ka mga verdad kinibibahong sa Tuburan bibig inuman ng malamigit yun eh sa aking pagpamunan o butil niya kumagitan ninyo sa CCTV mga katopa ang kinimo ang kasi anyos ang gibunan lang sa laing doon kumagi sa anyos ang unang marbuto o butil niya sa tayo kinuha kasi anyos ang Nicolata Bunog o sa baog biktima sa ato na kong informasyon karaman dyan sa akin WSPD sa Tuburan Pepe na Seran na kanyang tulog ikin sa perihan o niya diyang pagkako ng kay Salit nga niyo doon na dahil ang kanyang dugay ng kanyang panagka ang kanyang dumot ang kanyang tulog ka mga kisa inyo sa mga prioridad hantod nga yang pag-abot sila sa gawas sa perihan na kita ay ang kanyang tulog motor ka gi lakag ang kanyang maog o sa kisa inyo sa nag-stand na punto na baroga ya sa agligabahin ang kanyang maog na biktima human niya mabutila butilya dili kanyang kakala sa Tuburan de Secretal o kakaroon pa rin panapalim sa ayag sa maghinaguman sa pagkakayang lumang kumakisa inyo suman nga mariski sa tukapulasan dito na berkini sa municipal social welfare and development sa maong nga lungsod o yurman karawad lawa ipatawag ang kini magigikanan ko si posible himuon o kaniyang lakang nga himuon posible ba nga pasagang kaso o kini moong duha ka mga kisi anyos nga naman nalang nasaba sa kisi anyos na nawag ka nasab ang nagkapulisan sa tabulan nga ang gano'ng magigikanan nga labi na katuntunay mga anak nga minulidad nga unta ilang bandi ngayon ay o ipa abot usap din ang kini pagka monitor sa mga anak ang usap dili kini masampot sa kini kalawat na labi na kini nga ni mga matanong karon nga grabe usap ka mga kanang wag yung mga kinaya kini nga panahon kita ban jari
1: usap na dumot ilaha katropag Benji or giparilahan ng usa ka 15 anyos
8: ya sa ato na kung ano pag roger mato palaging nga na dumot daan hanto nga nagkakita sa disperihan sa gawas pag nagkakita disperihan pag gawas perihan dito nagi abirahan kini kisi anyos sa katong duha ko magkisi anyos wa ilhon matino ko no sakit ang hinundad ko si paldumot apan na mato magkataman siya nga nisampot kini human nga ang kaning doon ay panagkakuhan kaning panagdalisiraan ang kaning duha ka mga ang kaning tulog ka mga minunidad nga kansang ang usang ka katong gibunalag putila ang nag-abo sila sa gawas gawain si Perihan dito sa Luxus Tuburan katapan siya mga ka update report sa Tuburan PNP katapa sa gihapon ay magkalimot sa paghapla si Kedunay sa Santon Herbal Oil makatabag kini labi na katuntun yung mga panahon sa lawas iabag na maghaplas kaya makatabag kini no, doon ang kini mga ang kini mga sangkap mga katapa nga gito sa loon na makahatag tabag papunguas mga panahon sa lawas hindi mo sa yes to all incorporated papalit sa ramasag botika sa inyong lugar on board sa patrol ka upari katropang Genre Redoblado alas ang sa Pilipino para sa Pilipino si katropa Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report.
4: Exciting.
2: Good morning.
1: Salamat katropang Benji Talisik sa mga report. Dagaton sa tugtak na 35 minutos o 50 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Abahan o anak patay. Asawa kritikal human gipang dunggab samtang natulog sa ilang panimalay. Nahitabo kini sa Dakbayan sa Naga. Sarap yung Dakbayan sa Naga, may galag. Maunay mo strike gani mga katropa. Pamilya-pamilya yun ba? Di na yun luwas ang ato aron mga kaigsunan. Nga kinini aga panahon o ato mismong panimalay. Naingon mga katropag atong balay o yung pinakaluwas na tumpuyan. Inuniining itabu ang mga kaigsunan. Naingon ta dihastang atong balay, dinagyod ay luwas mga katropa. Nangatulog lang taon ni sila, gipang dunggab mga higala. Amahan o ganag patay, asawa kritikal mga katropa. Diretso na ilang katulog, wala sila kamata mga higala. Italia sa report, sa iro na ito kinipinagi sa pagpamati ni Katropag June 14.
2: Live report.
7: Yes, patay kining amahan ug anak sumtang kritikal ang asawa human gipanunggap ni sa usa ka lalaki sud silang panimay alas 2:40 ni kadlawon na Mayo 10, 2026 dito ni sa Purok Eskwelahan barangay Inayagan dakbayan sa Nagang kining mga nagamatay gilang silang Conrado Ubas Tapdasan 59 anyos minyo ug iyang anak nga si Dominic Wagas Tapdasan 21 anyos sulitao pareho mulupi usab ang lugar samtang kritikal usab kining asawa nga si Edna Wagas Tapdasan 49 anyos news padayon pangitampalan karon uban makaangkor usab dig mga samada dinungkapan sa iyang galawas ang suspek kila usab nga si Albert Johnson Sidinio ingko nang panuigon ni tao residente ni sa Purok Tower barangay Inayagan dakbayan sa Naga base sa imbestigasyon sa kapolisan sa dakbayan sa Naga nga samtang natug kining mga biktima sud silang panimay alas 2:40 sa kadlawon dihang kalit misulod kining suspek nga nagdala og kutsilyo og ipanungkap ang mga biktima sa nakalainlaing bahin sa lawas tungod sa grabing samad gilayon kining gidala ngadto sa South General Hospital silang Conrado ug Dominic apan gideklarar kining dead on arrival sa mga doktor samtang si Edna gidaw sa kini sa Mindanao District Hospital ug ikatag nang ibalhin sa laing hospital alang sa dugang pag-atiman nahibawano sab sa kapulisan nga sa wapang insidente adunay komisyon nga nahitabo tali ining suspek ug usa sa anak nining nga magtiayon atol sa disco party ni sa sitio Bayong Inayagan nga nahitabo sa maong lugar din giingon ang maguwang nining namatay gipasayaw sa suspek apan wa kini musugot hinungdan nga nasuko ang suspek giingong miuli ang kining suspek ug didto gipanungkab ang mga biktima nga nakatuog sa panimay uban sa mong krimen daling misibat ang suspek ug gipahigayon dayon ang hotspot sa operation sa kapulisan nga resulta sa pagkasikop rini alas 6:30 sa buntag Mayo 10 dito ni dakpan sa sitio Kandaya barangay Linaw Dakbayan sa Talisay nasakmito sa kapulisan ang kining kutsilyo nga mao'y gigamit sa suspek sa pagpanungkab kasong duha ka ihap sa murder og frustrated murder ang gihikay batok nining suspek. Mga katropa, yung kalimut magtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
4: Exciting!
1: Good morning! Bida mga higala, away na yun dito sa disco, ipasayaw, iwawumsayaw. Pagkamubo, nagyong taon mga higala, pagkamabaw, nagyong lubot ni mga taon rumbay. Salamat ka, trupa, gajon 14 mong report. Dagaton sa tugtak na 39 minutos o 52 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5. Padayon gapon ka mga kapamatinig at tugtulubaron.
2: Exciting Pilipinas Balita.
1: Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics, Ridge Gilusan. Ridge mga kaigsunan, Gilusan sa Sugbo, kagahapong adlawa. Buti pasabot nining Ridge katropang rap-rap. Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics. Gilusan kagahapong adlawa mga igala. Insay na nambu misalmot niini mga katropa. Italye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Grigi Magdanaro.
2: Live report.
9: Yes, formal na ang gilusan remispo sa suko ang kinikanong kitawag og Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics Conference Coalition kagahapong adlawa. Diri mismo sa usa sa mga function room sa may takbayan sa Ugbo ni ANC Davao City Mayor Sebastian Basin Duterte mao'y nangulo sa iskutan nga paggusad din ang iskutan nga kausa kauban niya ang mga politiko usap diri mismo sa Ugbo o gingon man ang mga politiko nga kasamtangan anaasap din sa Ugbo partikular na sila si Kanhi Cebu City Mayor Michael Rama Kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez o gingon man sila si Board Member Ari Duterte sa ikalaman distrito sa probinsya Sugbo, mitambong usap sa kalihukan, mao si Chavit Singson, o gingon man usap sila si kining Pantalyon Bebot Alvarez, lakip na usap si Kongresista Kiko Barsaga, o si Mike Depensor, o mga pipilak ng mga personalidad na mitambong sa iskutan ng kalihukan at sa kining paglusad, din iskutan ng kausa, o kining iskutan ng grupo, nakip sa gipanawagan nila mao ang ilang pag-ampo nga matod pa kadaghanan sa mga progresista o mayuriya sa mga progresista diri mismo sa atong nasod mo dili sa kini pagbutar batok sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, itatakdang butuhan sa plenaryo karong adlaw. Ilang ibutyag na sila usap, sila kapik ang kiniskutan ng grupo, mupaluyugit sa kinikarong kandidatura ni Vice President Sara Duterte alang sa pagkapresidente sa tuwing 2028. Ipanayag ni Duterte o ni Basta Duterte na unta ang mga sugbuanon magkahiusa di lang sa pagsuporta gato sa kinikarong kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa maabot 2028 na presidential election, kundi lakip na usap ang kinimagusista mo apatawhan sa ilang habig gumikan kay karon mo naman ang pagputar sa kining impeachment batok sa iya nga iksuod. Siya sabi pa salamat gani nga unta buhaton sa kongresista ang gibuhat ni kanhi kongresista Pablo Jan P.G. Garcia o ni kongresista Q.T. Delimar ni Antong Milapay nga impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte nga wag sila mabutar kalabot ni Anto o siya na hinaot na unta karon ang 13 mga kongresista dire mismo sa probinsya Sugbo o yung susamang kuhatod sa gibuhat ni Garcia o Delmar na itong una na suway na pag-impeach na kang Vice President Sara Duterte. Sa ito mga katropa niya na nagkalupog kung nakarap ang pananaw, inom ka na ay o Vision Explos of Gel Capsule tumigan kay kinikomplito sa mga phytotriates nga mo pagkakitan sa itong mga mata ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, ganyan katropa, Greggy Magdaro, XFM News.
2: XFM Report!
4: Exciting!
10: Good morning!
1: Salamat katropa, Greggy Magdaro, sa mga report! Nagatot sa dugtak na 43 minutos o 53 segundos na mga katropa nagkalabay sa lasingko.
2: XFM Weather Update! Weather Update!
1: Standby magkaniyot sa ito pagbanabana sa kahimtang sa panahon. Good morning, Dayeng. Ito ni Ma'am Lite, Sandro Plaza. Good morning, Ma'am Lite. Good morning, ito ni Bibuni, Gakayan, Gumama. O ni Dindin, Tabil. Ay pag-lantaw ni Gato ag Tulumanot. Good morning, Kunsyal. Watching FB sa Greenbelt Drive, Cute Cebu City. From Tabil Family. Dindin, Tabil. Salamat, Dindin. Ako dia sa Greenville. Sa ipabot mga katropang pagbanabana sa kahimtang sa panahon. Alang sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon, magkauba na itong weather forecaster sa magasa magtan katropa mo. Weather forecaster Ive Tenyo. Sir Ever, good morning.
11: Good morning, sir. Good morning sa itong tanang ipaminaw. Kanyang pinakaligtas na weather update para karong adlang Lunes. Kanyang alas 3 sa buntag, huwag kadlaon, ang atong

ini pada yang nagairog sa direksyon na kasadpan nga ito sa amin ng kasadpan sa kapasusun na 15 kilometers per hour. O base sa atong latest na tropical cyclone bulletin, ang naingong bagyo padayon kini magairog hantod na himon siyang usa ka low pressure area mag-abot unyang hapon sa alas 2. Wala kini direktang epekto sa bisan asang bahin sa nasod except na lang ining na siyang hinungaw o trough na nagpagdala og mga pagdag o dinhi sa may probinsya sa Eastern Samar. Samtang aduna pod kitay gina-monitor na low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility kani ana mahimutang sa 2155 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Ug ang naingong LPA nagpabilin kini ubos or gamay ang tsansa na mahimong usa ka bagyo sa musunod na 24 oras. Samtang karong adlaw ang easterly sa padayong makapekto sa naibing bahin sa nasod o bahin tungodana, kita din sa may Central Visayas palayin makasinati sa mayong tempo sa panahon. Usahay na mapanganurong ito sa mapanganurong kalangitan in panan mga patak-patak na pag-uwan, panugdog kila. Para sa atong hangin, karong

kineng at kasarangan ang malurod. Malaki tayo nakataas na gale warning signal sa pisanaas ng bahin sa mga baybayan nato ini sa Visayas. Ang atong temperatura din sa tibok Subo, posibleng masakagikan sa 27 hanggang 32 degrees Celsius o ang atong maximum heat index forecast na 39 degrees.

0: ay sa adlaw o mas maayong likayan nato ang oras dalas sa buntag hangtod alas 4 sa hapon ng pagaw siyawas ug magkutitag mga papsay na sa nina ug mag-inom og tubig para maibisan ang masinating kain. Ang atong dagat karong adlaw mutaob unya nga 5:15 sa hapon ug muhunas balik ugma sa launa 19 sa kadtong. Philippine Standard Time, nakita sa 5:49 a.m. ang atong haring adlaw isa ka kaganihang alas 5:24 sa buntag ug musaw balik unya alas 5:58 sa hapon. O kanang latest kandi sa UST para sa Visayas City sa Everton inyo nagpabiling na sa bago-bago panahon dunay pag-asa sa taktong impormasyon. Dagang salamat ug maayong lunes.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning. Mga igala, mayog buntag. Doon tayo nabili pipila ka minuto sa itong tulumanon ang plenaryo. Mag-desider, magbutuhay, karong adlaw mga kaigsunan Mayo 11 sa committee report sa Committee on Justice nga nag-ingon sa ilang findings dunay probable cause.
1: Jerry Auxilio.
3: Ang impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsoonan. Ang pagutana, kining ato mga kongresista 318 kabuok tanan mga kaigsoonan. Nangonsulta ba ka kini sila gadtos ilang mga konstituwente? Bahitugod sa ilang hukom, mupabor ba sila or dili mga igsoon? Sa lalawigan sa Bohol, ang ato mga kongresista diha, mga katropa, nangonsulta. Very good. At least mga kaigsunan, gipakitas mga bulanon nga kongresista nga sila consultative mga kaigsunan. So, sa report ni Katropag Almi Mata, gikonsulta sa mga kongresista sa tulo ka distritos lalawigan sa Bohol ang ilang mga constituent mga kaigsunan. Kamu din sa Dakmail Sugbo ng unsulta mo. Agato ang mga kongresista din sa Dakmayan sa Sugbo. Sa Dakmayan sa Mandawig, Lapu-Lapu. Sa Dakmayan sa Talisay, ingon man sa probinsya sa Sugbo. Agato mga kongresista din sa isla sa Sugbo ng unsulta mo sa mga constituent ninyo. O baka gabuot-buot lamos inyong hukom. Karong adlaw may tugot sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Hinoon mga katrupa, maghisgot ang konsultasyon. Muingon mapod ni mga higala kaniyanto kay Numdum ko. Kay tuition fee increase presidente ko sa katrupa grap-rap sa Supreme Student Government diri sa Southwestern University. Ang university, magpatawag na yun. Maghimo na yung konsultasyon gatos mga estudyante may tugod sa umintos matrikula. Oh. Pero, aprobahan mag-iapon bisag musupag ni mga igsoon. Aprobahan mag-iapon sa CHED ang umintos kinini ang matrikula. Kung anong supag manuntami, anong aprobahan man, kay di ay katropag rap-rap, ang buot ipasabot nila's konsultasyon, nagonsulta lang sila. Wala magpasabot nga misupak o miuyon ka.
1: Jerry Auxilio.
3: Kung ugaling kining ato mga kongresista, magonsulta sila nato mga kaigsunan, basing pareha sila's taga-commission on higher education, kung konsultasyon na ganihiskutan, bahit tugon sa matrikula. Kaya pa nila, importante, gikonsulta ka. Wala magpasabot sa konsultasyon, miuyon ka.
1: Jerry Auxilio.
3: Ay, natutimalas mga igala. So, kining ato mga kongresista, nangonsulta mo. O baga, magbuot-buot lang po mo. Sa taga-Bohol, mga kongresista, Nangonsulta sila, konsultatib sila dito mga igana. Sa atua diri Subo, konsultatib ba mo? O nangonsulta manugaling mga kaigsunan, kinsa may gikonsulta nini mga barangay kapitan ray? O niya, gisultihan mga igala nga mao kini mahitabo ha? Kung ugaling di kumubutar pa bols impeachment, ang mahitabuan eh ang ato mga project nga gitawag og four-letter release, di marilis. Kung ugaling mo pabor ko sa impeachment, aw, asigurado na ang ato project four-letter release, marilis. Hinuhuna-hunaan ninyo po, nga nagpasiog das impeachment sa saldi ko, mga katrupa, ingon man si Martin Romualdez naghilom-hilom na mga igala. O sa kay huna-huna ninyo nining dapita.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
2: Good morning!
4: Exciting!
3: At ang imusunod karudayon, ang kasikas! Para kauban niya po si Eric Manunot Amaro. Kauban ako diri sa mas

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu. Bumits na natin mga katropa. Alas 6.4 oras kamuntagon. Kaya ito ka oras mga kigilan gidalit sa ganyo sa atong lamian humot sa sansyadong kape. Atong Santon Plus Coffee Mix mga kigilan. Ha? Sa mga upang kakapida, sumuntag adlong Lunes on Monday, maoy day sa uban. Muna yung DI Cafe, mga kigilan, magkapaugnas nung kinipog, kinibang kusog mga higala. Kalabaga, mainitan na itong diyan. Mabaskog pa nga itong kalawasan, mga kigilan. Nakita mong kape, healthy. Muna yung mga kasaligan kay Yasuta Incorporated ang naghimo.
2: Yes, Tom!
1: Diyan ay Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. At kung mangusin ka mong guys, soya powder. The best, mga kaigilan, kay good for the heart, mga kaigilan. Good for immunity. Good for memory and kining cognitive function. Nalang tanan sa ato sa mga Santon Plus Coffee Mix.

0: Sugbo kami sa inyo ga Mindanao. Happy Monday mga katropa ha. Og sa Gapon. Sa kansong regular anchor man. Katropa ga Attorney Ray Malikay Gialon. Kita sa pagbanuban yung mga kahigalaan. Hangtod alas utso ng kabuntago na. Tapos galagad sa kayo na yung anchor man. Katropa ga Eric Amaro.
1: Kasikas Express. Balita.
0: Okay, kumusta man yung Lunes sa kabuntagon mga katropa. Basta Lunes mga kahigalaan, maragdaghag yung magluya, no?
2: Papasok ng umaga, uuwi ng gabi, sakuhan pa masahe.
0: So kumusta yung Lunes? So pizza, unsi na to. Ay, kamay na lang kuwang mga kahigalaan. O kana, kanabag, swildo na po na mga kinipog kahigalaan po. No? So sa ato mga katropa di ha, di hangay mag-goal kay 4 days more to go. O swildo na po mga kahigalaan. So sa atong mga kahigalaan, mga katropa na ito niyang mga suki na kay Sax FM Cebu, Happy Monday sa itong mga nanay, tatay, ati, kuya, mga lolo, lola, mga chikiting. Sa good morning, good morning, Happy Monday kanyang tanan mga higala. Okay, sa itong mga katropa niyang mga suki na kay Mataga, adlaw nga Lunes mga katropa. Sa ato sab mga tindero tindera, mga nakaroon sa stall sa kamerkaduhan, mga naskilid-kilid, no? Mga sidewalk vendors ato, mayo nga buntag, good morning kanyong nga tanan, mga kahigalaan. Okay, sa ato po nga mga nag-tikaw-tikaw sa iyo mga kahigalaan, nani kay Sikay na mga katropa. Padong na silang tagsa-tagsa ka mga trabahuan. Ay kalimti ang pagkaon mga katropa po. Basag, kung di na mo kakaon, pangapila mo Santong Plus Copemex mga katropa. Ay magabusog niya itong kape, healthy pa mga kahigalaan.
1: Kasikas!
0: Okay, sa itong mga katropa nga nag-tikaw-tikaw karon, sa ito na yung mga di lang nagpaminaw sa mga radio nila karon, no? Nagpaminaw po by serious lang ba niyong sakinan itong mga drivers sa Gapon at mga taxi drivers, mga POG drivers, DNBS, o di ba ka nagbaniyo silang pribadong sakyanan? Good morning, good morning, good morning! At mga pinalanggang mga drivers, ha? Sa mga drivers, eyes on the road, not on the glowing legs. Yun kayo, delikado na. So, amping sa pagmaniho sa mga drivers. Kung gidukata niya, naman tayo kape din mga kahigalaan. Kape nga pampa, kuhan po, ha? Kanabang lurat yun sa mata mga kahigalaan po. Kanag yung power kay mo mga kahigalaan. Nata din rin, kining a premium D3 coffee mga kahigalaan po, no? Okay, so mga kahigalaan po niya, kisa gustong mangapi, gusto po silang mugwapo, mugwapa, katropaga rap-rap, ha? Nabot ay Santong Gold Coffee Mix din mga kahigalaan. Dili lang mo, asa magkape na, kape na to mga kahigalaan, tulogin na kabo, saragwa mo yung mapilihan yun, ha? Kaya, puros na healthy mga kahigalaan. O niya, so mga kuhan po na, nagpaminaw na to mga kahigalaan. Sa itong live audio streaming, XFM, Philippines Mobile Application, good morning.
3: Good morning.
0: Sa itong sub ka mga nagpaminaw, naglantaw, di lang din isdakbayan, Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, Province of Cebu. Sa itong sub ka mga nagpaminaw sa provincias, Bohol. Ay, kumusta itong mga katropa ni Haga, mga Boholano, no? Mga sano, sana ni katropa ni Eric, sanos mo na itong ni katropa Jerry Kim Sunoxilio. Good morning ninyo niya. Kumusta man ang inyong Lunes, kabuntagon, be? Mag uban-uban tangto dalas otsos kabuntagon, ha? Mga aking sunan na ito niya, Bohol, mga kahigalaan po, no?
1: Kasikas!
0: Okay, ngayon man sa mga napod sa Negros Island Region, maing buntag. Sa mga napod sa kiningato sa mga kasikbit ng mga probinsya. Nasa Leyte area, good morning.
1: Good morning.
0: Okay, sa ngayon man sa Northern Mindanao area, nga mabot po na ito magsibiya. Good morning mga kahigalaan.
3: Good morning.
1: Kasikas.
0: Okay, ngayon man sa mga katropa, no, nga naglantaw sa Facebook Live, karoga buntaga. So, share the live, share the live, share the live, mga kahigalaan, kay ma kinipog kita ta sa Facebook Live, ha? Sa mga wapakatultol, atong Facebook Live, sa inrakitultulon, mga kahigalaan, ha? Search lang, XFM Cebu, 82.3, mga kahigalaan.
3: Good morning!
0: Ay, niya, katong, kwan, ha? Atong official logo, katong puti, nga, kwan, mga kahigalaan, doon ay 82.3, XFM 80.3, ha?
3: Good morning! Ayaw,
0: kung babay, mga kahigalaan, kay vlogger naman to siya, mga kahigalaan. So, sa mga kaigalan, mga katropa, good morning, good morning, good morning. Share the live, mga kaigalan. Sunga pag-uwanubang karumbuntaga. Unya, Ma'am Angie Ramo. Mata pa siya, good morning, katropang Eric. Shout out sa talang taga Mantalungon, Sagbayan, Bohol. Good morning, Sagbayan, Bohol. So, kamusta naman iyong Lunes, kabuntago na. Medyo busy ron itong mga kaigsunan po. Daw niya, sa itong kinipog, naglantaw si Ma'am Cornelio. Sir Cornelio, mayong buntag na sir ha. Sa may nga buntag sa daran, mga kaiglaling, adlaw ka Lunes. Yabagubanuban tahang to dalasutsus sa kabuntagon mga higala. Sa itong hapong pagubanuban, sa itong tulumanon, inyong tulumanon mga kaiglaling.
3: Good morning.
0: Kaya standby sa ato sab nga mga uluhang balita basta di pa uy belated happy Mother's Day guys daran to mga inahan mga kaigala no. Mga inahan mga kaigala nga kiniintong tarong na kasi uban dili sa gid tarong katro pang rap. Pero still bisag di pa na tarong tong inikanan di pa tababuhi di sa mga tao ni kilibutan na kung watagi utok. Wala, salamatik. Kaya po na inyong inahan niya. I-greet ka po na mga kikilan. Kung huwag mo ka-greet ka po, no? Karon belated Mother's Day, no? Sa talang mga inahan, mga kikilan. Mga nagpaka-inahan. Mga nagpatutoy, bisag kumplito nag-ipon. O, gaingon man sa mga sugar mommy. Makikilan, apilon ka po na ito kay mommy. Kaya po na. O, sa mga sugar mommy. Good morning, good morning, good morning, mga kikilan. Onya! Sa mga kompleto na, nag-birthday, nag-anniversary, mga kaigalaan. Good morning ninyong tanan, mga kaigalaan po.
3: Good morning!
0: Kanya, si Mama Lorelyn Silisana, bless Monday. Katulang Eric, shoutout din sa mga inayawan. God bless, no? Dog, kanya, pinakamaan niya, tindera po sa may dry goods section, mga kaigalaan. No? Mama Lorelyn Silisana.
3: Good morning!
0: Sa barangay inayawan, XFM Country. Good morning ninyo diha. Nya Ma'am Rosavilla Villamor, may buntag katubang Eric. Good morning po ninyo diha, Ma'am.
3: Good morning.
0: Yung Lunes kamuntago na. Nyari ta mga kila hindi maglangay kay dali argin mahuron taos tong oras wa. No? Rita sa mga uluhaga balita ko na headlines. Rita sa mga uluhaga balita mga kaiglan diri sa Tokyo Top Story. Ay matod pa Senator Amy Marcos dibutiag nga matod pa unsa ni katinood ka? Kani subject for confirmation pa ni. Tinood pa ni Odi mga kaigalan. Kamu dias mga nagpaminaw naglantaw na toron. Unsa man mo to mo nga dunay matod pa pagpanghadlok ka. Kadtos mga magbabalaod mga kaigalaan kung dili sila mubuta. Aside sa matod pa kining pabor mga kaigalaan, projects mga kaigalaan incentives na kunay pagpanghadlok ka kung di mubutar pabor sa impeachment. Batok ni BP Sara Duterte. Kamu niya, mga kailan, mutuwa mo. Ato na ipa, kay basim ko na, ha, mugnamin mo katong pangyari. Uy, si presidential sister mo nag-ingon na ni Senator Amy Marcos. Maliw ko ato, dong rap, ha? Senator Amy Marcos, mga kailan. Isabi tato, ako na siya mga nadungok. Akan, ihungi yung po ni mga kailan. Posibleng may sakto, posibleng pong masayop mga katropa. Pero ikay presidential sister, sitting as kinipong... usa ka magbabalaod mga kilan sa Upper House Senado future kwan man ni muling kod man ni as kining senator judge mga higala kay mahimom na silang kwan pod during impeachment trial diri ato mga senator di lang ni purely senator biyahan sa nanlandag himog balaod arisan sila sa impeachment sitting as senator judges mga kahigalaan pod ha? So ato ni katagag pagtagad mga katropa kay usa ni init nga issue karon. Talk of the town na papanahon, inalang ko ng rap kung okay na, ipaslak na baliyo. Kay si Senator Amy Marcos, no? Kaya mga kwadron, ipagawas
4: sa steam. Mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang chismis galing sa
0: Congress. Ah, chismis mo sasakay ka, Senator, ha?
4: Ano, yung three little letters na sinasabi na FLR,
0: FLR.
4: For later release.
0: For later release.
4: Release. Tanggap na ng mga opisyal na wala talagang pera sa administrasyon. Walang project. May nagpapatayo ba ng mga tulay? Meron bang mga...
0: Wala.
4: O di kaya bagong kalsada na binubuksan? Wala.
0: Wala, Giday.
4: Wala,
0: sa Giday ko na.
4: lang mula nung huling halalan. May dalawang halalan pa ng barangay at banti, isa na lang. Pero may bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman.
0: Ah, Ombudsman na ba? Dili na FLR for late release ang pagpanghadlok ron, ha? Ombudsman na po kuno, mga higala.
4: Nakakatakot talaga. At hindi pa yon. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may FBI pa, may SEC pa, sangkatutak na kaso ang uulan sa inyo pag hindi kayo bumoto ng tuwid. Nervous talaga. Tama ba ito? Talagang may bribery na, may pananakot pa. Ano ba itong nangyayari sa bansa natin? Huy! Mainit pa rin.
0: Tama ni, atol ng balik-balikan, katropang rap-rap, ha? Oto, inyong nadungog for the 6 mga nagpaminaro, mga higalaan, Senator Amy Marcos, presidential sister, mga higalaan. Kining ate ni, kinipong atong, kinipong pangulong BBM, mga higalaan, no? Bayan, bagsak muli, bangon, bayan muli, mga higalaan po. So, muna iyang expose ron, mga higalaan, muna ipamahayag sa atosap nga senadora. Aside ko no, kung kaniyan to ang during first impeachment sa vice presidente ang gigamit, mga kaigalaan, gi-hostage ang budget, FLR, mga kaigalaan, for later release, matod pa, mga kaigalaan, no? Karon lain na po kuno, OMB, Ombudsman, mga kaigalaan, no? Di ka mo pirma, abasagahan kang kaso, mga kaigalaan po, da mo ni kinipog pamahayag, mga kaigalaan, sa senadora. Side ko ng Ombudsman, napay kinipong SEC, mga kahigala. Napapoy kinipong NBI, mga kahigala. Napin sa king NBI din, mga katropa. Ganito, naon na ito ni mga kahigalan kay usan yung mga init karong isgutanan sa muntang karong adlaw. Adlawang Lunes, then ang plenaryo di sa kamara, mga kahigala. Sa ubos sa balay-balay oranan, ni kuhan na, kanabag magdesisyon karong adlaw. Mukuha og synthesize ka mga boto, mga kaigalan, para nga kining articles of impeachment. Batok sa vice presidente, mga kaigalan, isa ka gyud nga sa impeachment court na mao ang Senado, mga katropa. Kini pong, uy, si Sir Java Phil, no? Imuharag ni sir, BBM, basta bangag Marcos. Imuharag na sir, ako ilabot na. Java Phil. Ay, good morning, Ma'am Arlene plus 7. Good morning, katropang Eric. Happy Monday. God bless. Excited from Kanduman, Mandawi.
5: Good morning!
0: So, ato ning hatagag pagtagad. Usan is init na itong issue ron. Kay sentro sa itong diskusyon karumuntaga, mga kahigalaan. Hindi mag-petsa adlaw nga gikatakda, no? Na muhukom ang ato sa mga kining mga kongresista diha. Ayun, nagkambing yun na, makonsulta sa misa mong mga leader, among mga mayores, mga ubang elective officials. So, karon ang day-day nagyod, mga kaigalan. Karon nagyod ang ilang, di rin matapos ang part sa kining mga kongresista, mga kaigalan. Once ang bola, maadto na po sa Senado, once ang impeachment complaint, mga kaigalan, by articles of impeachment, masaka na dito sa Senado, ilaha ang himuon nila, mga kailan, napaday, no? Impluensyahan na lang ilang mga kailan dito sa Senado. Tama ni yung ato ni hatagag pagtaga, no? Uy, katropang Ray Box, good morning, Dadol!
5: Good morning!
0: Akong pinaka-idol nga future magdudua na sa Houston Rockets, mga kailan. Nasa Houston, Texas, mga kailan po, no? USA, mga kailan po, no? Kadugayan, magka-dua-dua na silang libro nito, mga katropa po. Ganyan, Dadol. Nyari ito, mga kaigalaan po. Kay, naunsa naman yung taon. Sakto itong gingo ni ginipong, kwan, ha? Senator Amy Marcos. The presidential sister, mga kaigalaan po. Matod po, sabi niya, kanihan to, dun ay bribery, mga kaigalaan po. No, kay, anong bribery? Ang kong magayon na mismo ni ginipong 5th District Congressman Duke Prasco. Matod po siya, niya, di siya gustong magutman, mga kaigalaan, no? Mag, kana bang why programa, proyekto sa distrito, mga kaigalaan?
5: What?
0: Tama rin na, yos din sa budget. Onya, murag napa mo kuno gihapon aron? Atod pa do nagyo kuno pressure mga kahigala. Naay kasaligan tinubdan nga di lang paghingan lang. Nagyo kuno pressure mga kita. Inala mo butar in favor gyud mga kahigala. Gingon po ni Senator Amy Marcos mga kahigala. Pero karon di na lang kuno ni bribery mga kahigala. Nana po'y threat mga katropa. Nana po'y pagpanghulga. Ika mo perma, outing kayo na imong kaso diha. Mahibawaan dyan imong kaso diha kay kwanon man ha. Nana bang bukikiyon man gina mga kailan. So maning kwanan niya, tanaw na to ni. Tanaw na to mga kailan po. Yeah. Karon mga katropa po, no? Wapaman, ang kwan, butuhan dito sa Ubus Balay Balawranan. Pwede pa mo din mag-ampo mga DDS. No? At ang mga Sara supporters, pwede pa kayo mag-ampo. Mas hindi, doon ay kalit-kalit, Chains of Heart, mga kahigalan. Doon ay, kanabang conscience vote, kung baga, mga kahigalan. Doon sa'yo, konsensya, katapang rap-rap, mga kahigalan. Kapag matabunan sa lingin nga katrungan o kwadradong hinungdan, mga kahigalan. Cash, shabutan, mga kahigalan. So, ato nga itong tagagapagtagad, mga kahigalan po. Kayo sanis mga init nga isgutanan, trending topic karon mga higala. Pag samtang speakers bahin mga kahigalaan. Arita sa lokalidad kay si 5th District Congressman Duke Prasco. Itataw nga iyan ang napulong ning mga napo ka mayor, vice mayor mga kahigalaan, mga kapitanes o bang leader mga kahigalaan sa iyang distrito para kuno ni sa iyang himong desisyon sa impeachment batok BP Sara mga kahigalaan. Nagod sa delay meeting. Nakita ka to, katropang dongrap, ha? Ato yung pakita ko, no? Kuhan lang, pictures lang. Kuhan din sila, kanabag meeting, gini sila sa Duke Prasco, mga katropa. Unsa man, Duke, unsa man kay kanabang basihan sa imong desisyon, ha? Unsa man, project, di ka gusto na po, sama sa tungunan ni mong rason, kanabang di ka gustong magutman ang kining imong distrito. Di ka gusto nga magpuasa mo sa mga programa diya, ano, infrastructure project. Or unsa magka, ato ning Siron, ha? Or nakadesisyon na gyud. Minsan kanang gikontrahan ba mga kailan? Unsa man, ilang tubig oh, nagi, kuan yun, liluan gyud eh, kay na may Prasco mga kailan. Wala ilang tubig oh. So, maning, depende gina ni mo, ha? Kining Congressista Duke Prasco. Nararagin na ni mo. Ngayon na ito, why Cebu kining congressman, mga kahigalaan po nga ni vote, kato bang committee level, no? Na mag-endorse sa kining impeachment. Pero karon mga kahigalaan, disciplinaryo, kinahang lamang mong butar nila tanan. Depende ni mga katropa, tanaw na ito na. Kanang Kongdok, Cebu is watching. Di lang ni 5th District, mga kahigalaan po. Kuan gani kanabang ang mga Subuanon sa mota dirito gibagan ng Ridge kagahapon mga higala. Kuan ni Cebu is watching Kongdok. Ano lang ni. Okay, sa bigas bahin. Ay mag-isko tag 5th District Liloan LGU matud pa ibalik na ning no left turn policy ha. Diri ni sa kuan mga higala na may kurva no San Vicente og Tayod section intersection mga kahigalaan aron malessen ang traffic. O magkuno ni hinungdan mga katropa. Aton pausap ni Aljo Prasco. O ang mayor diha kay ilang gisubayan to kay naghalaging ni hangyo po. Pwede may makalip turn diha nyor. Aron ni traffic man. So wano na ang no left turn no left turn na yun. Mga kahigalaan sa kurba napit ha. San Vicente og Tayod intersection mga kahigalaan po. No? Mahirapon kay para magbagulbol at motorista going north mga kahigalaan kinsa matod pa ang traffic capital di na konsolasyon kundi liluan na mga kahigalaan. Pag sa bigas bahin may rage coalition mga katropa po no? Kining malihog ko sa kanyang picture na hidrograph no? Video rage coalition gilusad sa Subo araw sa Batukan ang pagpa-impeach sa Vice Presidente Sara Duterte mga kahigalaan. So si kinipong Davao City Mayor Basti Duterte mga kahigalaan may nangulo sa Mong Kalihukan kagahapon kuban sa mga elders and leaders, uban sa mga kini pong kining Duterte supporters, mga katropa diri sa Sugbo. So, diri ni gipahigayon sa Marcasino Espanyol maghapon siguro, ha? Mga katropa rage, mga kahigalaan. So, nato diri ang kuhad po nila, mga katropa po dai, rage mga katropa, no? So, nato'y kuhani ila coalition man ni mga kahigalaan, diri ni gipahigayon sab sa kuhan pod, may dakbayan sa Sugbo, mga kahigalaan pod, ha? So, kuhan na ni atol ni sa kini pong katulad siguro ng pakigpulong ni kuhan dong, pwede na, Basti, no? O, kining kuhan ni magaila, no? Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics, mga higala, morning rage. Oh, rage coalition, mga katropa po, da? Nato'y pagkikon. Ato ko ng paminan kadali, si Basti dong. Oh, si Mayor Basti Duterte niya.
5: Na si former Secretary Mayor, dito si Jose, ngayon ako mapakakita kayo. Pero kung bago ka, kung makakita ka sa mundang buhay, pamulay tayo. Is here a business. Na si Atty. Misato, na si Juan, Alcuse, of course, kauban na ko na nagbukna aning rage coalition si former Speaker Ribot Alvarez. Kauban na ko ang rage coalition si former Congressman Mike Pinson.
0: Oh, okay na nung, okay na nung. Walang portion lang mga katropa po.
1: Kasikas!
0: Oh, sa Rage Coalition, no? So, Reform Alliance for Accountability, Good Governance, and Ethics, mga kaigala. Ano meaning sa Rage? So, kung sabto pa to, Rage, marabag, wala ka ng, marag iniusang puwersa nga makigbatok yun, mga kaigala. At ano yung hatagag pagtagad kay sa nis mga dakong kalihukan sa Sugbo kagahapong adlaw mga katropa. Kabag napapanahon po kay nagtapok ni sila kay karong adlaw lagi, adlong Lunes mga kahigalaan. O man eh, magbutuhan dito ang ano, managtanaw na to. Butong Macau naman yun. Lagi, kung ano man na daan mga katropa po. Kada banggi, siguro na na nila. Doon nagay makuha nga saktong ginaghanon sa kining one-third vote niya usab sa kining ginaghanon nga 318 ka kongresista. Uhalan di aga one-third mga kahigalaan. Kung makuha na nga number, ana, ipasa na sa Senado mga kahigalaan ang kining impeachment kanpod. Kining articles of impeachment batok sa Vice Presidente mga kahigalaan. Aga, speakers, bahin mga kahigalaan. Naboy, usa ka minor de edad ni, kanibang dinistuburan doon. Nalandig sa tambalanan mga higal. Isa naman yung mga kabataan karon, no? Marag, napa si, kung anon, no, si Rizal, marag, doko si Rizal mga kahigalaan. Pag subukin taon to, katropa. Kay, matod pa usap niya kanya to, ang kabataan mo'y pag-asa ng bayan, pero, naman yung pag-asa mga kahigalaan, mura manigpun siya. Okay, sige, gubot niya. Sige, sinokmagay mga kahigalaan. Kana bang muragway disiplina mga katropa po, no? Kita lang ano katog kon, no? Sila ingnan lang ko kung sinasin lang ko daw kay makita mga kila for the sake points mga nagpaminaw lang ron makita sa kuan ni CCTV video ni sa Tuburan municipal building kuan ni parking area then naibata intong nagbarog naglakaw mga kahigalaan. Ikalitag labay itong butilya, igong o mga katropa. Lain po, mga minor de edad pong naglabay. Pagkahagba, gikulata mga katropa. Mga kabataan in town na to ron, mga kahigalaan. Ay, nako. Bis nga magpagkabana diya, may mong asset sa society. Purti naman hinumbad lunguna, mga kahigalaan po in town. Moni, daray, kaning CCTV, no? Ika ni sa munisipyo po sa Tuburan. Kani, marag mo pala kitao din dapita po. Tanahan na to mga kaigalaan. Ah, sige, so good, good any. Ah, give forward, no? Mga kaigalaan po. Okay, kani, pagal, maraglahi ako na sa hindi, siguro po dong, no? Kani pa man, marag, so good, gini spirmiro na, ha? Marag, Katon, ano naman ito'y bata na nagbarog po. Mauna ni. Tanawa niyo mga kaigalan po, no? Nagbarog-barog rin ito ng bata noon, mga kaigalan po, no? Sagyog kay Kwan po na niya, no? Napoy mga kuyog babae, mga kaigalan. Di ba ka ni Awais babae? No? Kapag nag-ilog suyab mga katropa po, na? Darang usa kabataan noon, no? Ni hapak bang igong usa kining kwan usa ka minor de edad ki kulata mga kahigla sus na unsa humans pagkulata dagan mga kahilan ang kuyog intawong ubang babay nang hilak mga katropa po din taos na unsa naman dinin ni sa tuburan nagnadakpan na itong mga kwan ano yan himo ano yan kay although minor de edad pero naman tayo operation second chance mga kahiglaan po na mga ginikanan ani ayong kwan yung taon pahimang loig ito ninyo mga anak mga katropa po na ingon ani mga teenager na arabin tong mga grupo-grupo na ganggang papilia in town or tudloig ito na inyong mga anak nga mapili ang mga tarong in town ng mga barkada mga barkada ingon ani ni mga anak na to mga kahiglas delikado ganyan ta mabit ako kung bata maka sige yan sa nilang kong tambangin ta kay iman ka mga katropa po ga ingon ani ang ano, taras sa barkada si mong anak ang kuan ni kanini mga rescue dito kay Dol Raman ni sa kuan nakita bang ning bata batan-o ni taon minor de edad mga katropa nakita in taon ning kuan ano, mga kabataan-unan na to no lagi akong makuwangan sigiya mo ni kuan bo nila ni dangatan in taon mga kundi ma priso dog interior mga kailan ko sometimes because mahin matod pa suspect Mat kwa niya ka nanunggab mga kahigalan o gusto ka pamilyahan dinis may syudad sa naga dumal-dumal sa gintaon na ni mga kahigalan na patayar ba gintaon tong duha in taon niya niangol o glayang usa mga kahigalan niya gituhaan ang kining suspitsado adik-adik mga katropa okay kaya na ni kaso karon mga netizens lagi makaingon nga nung buhi pa man in taon na sokong si Chan soko kog imo nang kusiyon. Tama ni ha? Adik-adik matod ba? Na kay picture ni daw. Sige lang, ate ka, talawalan niyo mga kikilan kung gusto mo tanawin sa nagkagwapo ni Spika. Lima ka nga togra yung tao ni Juan. Umaragwaan makitin niya yung kontra. Anak sa kining managtiayon ni tao. Niya, ang kuan, ang magtiayon mga katropa. Niya, napatoy usak ka lain pang biktima yung tao. Or kaning duha ni din, marga, sabi ni, amahan o anak ni mga katropa, madalang suspeko. Two counts of kaning frustrated murder, mga kaigalan. So, diri ni sa Ciudad Snaga, mga kaigala. Tuloy nga, balik-balikan po kay, kuha niya, kung saan man yung tao niyong kuhan ron, no? Maragwa kabantay sa anti-clearan, eh, no? Kaya, igawas na, di mo siya kakita yung unan. Huwag may magdunong gabay, huwag may magpinusilay. Onya, hapsay, malinaon. Kaning, okay pa naman ang lahat, mga kailan po, no? Onya, tabok lang laing uluhaga balita, mga katropa. Arita sa balita na ito, mga nasunod kay kanhi presidential spokesperson attorney Harry Roque. Gipagawas niyang tipik o kabahin sa kinipong Peanut Gallery Media Network video documentary mga kailan nga nag-ingon na kuhan lagi ko no? Kanabang mag-link sa kinipong tumang korupsyon ni kani House Speaker Martin Romualdez mga kailan. Mabito nadakpan to si Franco Mabanta mga kailan po. Ang kinipong PGMN, no? Doon pa mo pagawas 90-minute video mga kahigalan po nga ilabang documentary. Ilang pagpanuki-duki mga kahigalan kung anong nahitabo ang grabbing corruption sa Montaguds Flood Control Project mga kahigalan. Inawatay spundo dias kongreso mga katropa. Then matod pa ang grabbing mga nakakawat in town. Gawas sa positive nga si Saldico mga katropa. Ang ilagi pa sa ngilan, kinigyod si Martin Romualdez. Ang kani House Speaker, mga kahigalaan. Kay, kung kuan lagi, mga katropa, isguta o grabing kinurakutay, mga kahigalaan. Kaya nung Do, pa mo atong paligid ko ng tubig, Tiangco, do? Ito bang yung mga expose ka na ito ba? Ultimo si... Kaning ko ane, ako ipakita ni mo ha. Kaning bang doha ka video nga mugbo, dong? Ato ipakita ni mo ha. Kaning... kuan ni siya? Kaning... sabi na ito ako na sin. Ay, bisiglain ako na sin. Namraga... tanaw na ako. Hindi ko ito na sin. Basing na ito sa... bisig na butog, exciting. Nagin sa exciting ni. Mariho lang ako kuha ng minig. Oh, ano si... Awa di, ako lang sin yung... kuha ni. Tanaw na gugod, mau ba? Awa di, day. Tanaw na ako mga kaigilan po, da. Maraga... sabto na ako na sin, day, eh. Nakita na ni mo? Oh, sige, palihog ko dong, palihog ko dong. Ito ni nga, Conan mga...
6: 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa. Oh. Dahil kayo ni Saldi, kinukuha niyo yung pera ng Congress.
7: So, he knew. Yun yung sinabi niya.
6: 2 taon na ako.
0: Oh, magkataon mo sa dong.
6: Kayo ni Saldi, kinukuha niyo yung pera ng Congress.
7: So, he knew.
0: Oh. Ang gisgutan na ni, meeting ni PBBM, na si Toby Tiangco, og napod si Martin Romualdez, managagaw man eh, si... Martin Romualdez ug si ginipong
6: maraming eroplano.
7: That is the president's asking Martin.
0: Oh, lining nga pamahayag ni Kuan Bod Tiangco.
6: Kamkano karaming caviar ang kaya niyong kainin, ilang Ferrari gusto?
7: Maraming.
0: Oh. So mani, mga kaigilan po na, kato bang kumpronta si kinumdum mo, sigingon sab ni Toby Tiangco, kumpronta si, gikumpronta ni PBB, matod pa si kining House Speaker Martin Romualdez. Ano nga, ayun mo si pangawad niya ka ng tin. Kay, itong ko'y magamit ka mong saldi ko, giro lang yun yung kwarta niya. Mani, mga kaigilan po, na, ang katong pamahayag ni Toby Tiangco. Kadiin, matod pa, kay kani, si Toby Tiangco, naapon ni dito mga kaigilan. Supporter niya. Bagi ang asawa, igagaw po ni PBBM o ni Kuan Pod, kanang Martin Romualdez, magilang kuwata masayo po. Ya. O nang, marapag close ya, mga kaigilan po sa pamilya. Usapod siya sa marapag kasaligan, mga kaigilan. Kung kuan eh, kanabang si Kuan Pod, siya po'y pasulti on kay Tiangco. Dito kisa stubangan, matun pa. Ignan, nagkikomprontasi ni PBBM si Edipong Martin Romualdez. Unsa mamutin, pila man day ka kanabang Forbes or Balay Forbes inyong paliton. Pila man day ka Ferrari imong gusto. Pila man day ka private jet ang imong gusto. Pila man ka kabiyari inyong makahaon. Pwede mo mong kawatana. In short, managingon ni Kuan Pod, kining Toby Tiangco, mga kaigila. So, kung ato ning Kuan Pod, basihan niyang pamayat, batok ni Martin Romualdez nga mo po'y subject sa kinipong 90-minute documentary sa PGMN. Naipuruhan, mga kaigila Pod. Ngayon lang puruhan kay Kuan Mani, kanabang mura manig huli kauli Romualdez. Ang pangan nga kanhi di yun ikabutiag mga higala. Ang kanhi, Kuan Pod, God mga higala. Nabitaw ito yung Kuan ha, kanabang, katobang, baliw ka ito doon, katobang expose ni Kuan, Harry Roque. Pati kakatumbra ang videos PGMN, mga higala iyang gi-expose, iyang gi- bulgar mga kaigalan ha yabang gi kana bang document ah nya si gi marami gi lahi ni kato bang kon Harry Roque ato ning mura mo ba ni Harry Roque okay ni mura mo ni muna introduction si kwanto ah Martin Romualdez so
8: Speaker Romualdez,
9: Nikon Martin.
8: Speaker is our source of inspiration and our mentor and our guiding light.
10: Martin Romualdez!
0: Money pag-hype ni Martin Romualdez, mura ko nung
11: ginoo. I do not need a long introduction for this episode. All I'm going to say is this. Kayong lahat na mga hipokrito dyan sa Kongreso, na gumawa ng sarili ninyong Panginoon na sinamba ninyong parang santo.
0: Kaganina si CG Hero to.
11: Na mga walang bayan.
0: PGMN anchor. Murag siya nag-expose niya. Murag siya na kuan ba? Murag siya narrator kumbaga mga kikilan.
11: Lahat na mga traidor sa Pilipino na nagbigay ng boses sa duwag humarap sa mga taong ginawan niya ng kamalian.
9: Speaker Romualdez ran Congress. I was actually impressed at how he was able to unify Congress in a lot of major issues.
0: Bani, ganun mga grabe kayong pagdaig si Martin Romualdez. Sa mga gihatag ninyo.
12: Ang inaako sa nila dito, si Boss Martin.
0: Boss Martin.
12: Tinago daw. Pero asa ng patunay na tinago talaga? Di ba ang sinabi ni Mike Defensor nung isang buwan o dalawang buwan ago, nasa Marines daw. Ngayon, balik na naman kay Romualdez, di ba?
13: Hindi niyo makasuhan. Si Martin Romualdez, makalilinis talaga yung pangalan ni Martin Romualdez. Huh? Wala siyang maharap. Ang hindi niyo madadala sa korte yan. Kaya puro press release, puro drama lang ang ginagawa ninyo.
0: Oh, grabe.
14: He stated that he had no hand in the bycam. Yun yung pinaka-consistent.
0: No, why hand? Ho speaker, kawakay hand.
14: Baka yun yung reason bakit yun yung defense na pinipili niya. Talagang wala kasing malilink sa kanya sa bycam or sa small committee.
11: All of you, all of us,
0: the CJ
11: Filipino
0: Hero
11: people, an apology after this episode because I am coming for your God.
0: PGMN, mga kaigalaan po. So, mga to, ha, mga kaigalaan. Mga to yung mga portion lang. Ipagawas ni Kanhi Presidential Spokesperson Harry Roque. Kuan niya, same post po mga kaigalaan Harry Roque. Kana bang gusto rin mo mahibaw, ha? Yan ang ipagawas mga kaigalaan po. Mga tipik lang. Posible, si Harry Roque, doon na ni siya ay kuan po, ha? Siya ay full video kumbaga mga kaigalan ko. Send the link. Sa mga post. Ako na ito ni Sari Roque, ha, mga kaigalan po. No? Sige mo na siyang post po. No? Palawin naman tayo ni mga kaigalan po. Atong gitanaw. Kuan na ni, dagan siya mga kuan ron. Dagan siya o mga bagong post mga kaigalan. Pero iyan mo mga kuan ni. Yala ni kuan pa mga story niya. Yala lang CG Hero. Si Bangag ang mastermind ng nakawan. Naglaro tuloy ang isipan ko kung bakit si Martin ang lang ang dinidiin. Pwede ba? Di kami tanga. So, kuala ni, mga kaigalan po, na portion lang ni sa post po ni kanhi presidential spokesperson Harry Roque, mga katropa. So, talaw na to ni kay malagi na, mga kaigalan, ang ubang kuha lang ito mga kaigsunan. Dismayado ba, no? Ay pasangil mga katropa nga 125 milyones maton pa na wari-wari mga kaigalaan. Confidential fan pa yun gani mga katropa. Big deal kayo. Impeach na mga kaigalaan. Pero di ay confirm mga katropa ubang impeachable official na binilyon maton pa minalita ang kwarta mga kaigalaan. Waman, no? Ang investigasyon leading to Malacanang unta pero nausab lang kamada mga katropa. Ngayon taon itong naputol. Onya, katong kwan hint naman tagyo doon. Ingon ni mismong House Speaker mga kigilan din. Ingon nga muli na din si Saldico. Braga, pagtuo siguro Martin mga kigilan, hingusog yun ang administrasyon. Paulit Dris Nasud mga kigilan smart si Saldico. Sa unang ingnan, diha lang kako. Ay, naguli Dris Pilipinas. Magkabuli-buli tayo ang napita. At siya gingon nga, I know a lot about this administration. Kinumdo mo ito mga kigilan po. Kinumdo mo ito. Parang nasa ganyan siya ay nahibawaan si Martin. So, kung i-link ni mo si Agaw, nga to sa usa ka Agaw niya. Nagyon. Then, kuha ni, mga kaigalan po. O ni, kuha nun ta, mo ni subject aning documentary, mga katropa po. Pero, marag, kuha pa, no? Samantag na, kuha pa man gun. Ana bang bisan pa man tulog, di na House Speaker si Martin Romualdez. Lahi maning nakapamundo ka, mga kailan matod pa. Lahi maning igagaw kaya po ni mong nasa administrasyon. Kay blood is thicker than water, mga katropa. No? Sikas! Ang sa bigas bahin?
15: Headline!
0: Kampo ni Vice President Sara Duterte andam sa unsa mga resultas butuhan niya karong adlaw impeachment kuanda kanabag magbutar sa articles of impeachment mga kaigalan niya andam watubang sa impeachment court kung gikinahanglan mga higa. Money panaad sa sa Kwanpod. Kani atong kasamtangang vice presidente. Ato may sa impeachment court mo atubang diha sa kining House Committee on Justice. Nag klaro na gyud. Para kag magisa dis ko galingon imong mantika. Pod. Okay, samtang. Alita ning kabantay kanito. Ganap ka nibang viral nga police, no? Police ni Mang Ilan caught on CCTV nga kanang iyang gibunog ni iyang kaipon or sawa na gini niya mga kaigalaan pod. Diin, kwani? Nanay, kwani? Ang kinipong Bulacan Police Station, mga katropa. Doon na sila statement, mga kailan. Fair and swift action sa Malolos incident. Diba ito, gidisarmahan ng police. Ibutang na sa restrictive custody samtang ikaya na ugkaso. Kay, nakatoy video dong rap. Palihog ko na ko dong rap. Video ani mga kailan, pero kuan ha? Viewer's discretion. Mga bata ninyo, ayaw patanawa aning video ha kay na siya'y kanabang mura siya graded PG kumbaga mga higal nabukod siya ipagpamunog mga katropa niya lalaki nga to sa babay yung kining lalaki active bona pidi kuhan pag yun kining police officer mga suki nga tiga Paminaw po no? Palihog ko doon grab ha kay doon na ipamahayag ang Bulacan oh.
15: Ilang beses ako tumatawag ba't sisinungaling ka sa akin tinatanong ko sa saan kita ang pagpupunta malakas na kutog ko na nagbag sisinungaling ka sa akin pinatay mo
0: yung location
15: mo, bakit?
0: Ha?
15: Bakit
0: na? Ano ba gusto mo? Gusto mo ba doon sa pamilya doon? Mag-aaway sila. Bakit? Ay, mag-tihin ko naman, masukin yung buhay ko doon. Nasagpaan sa babae, mga kaigalan. Wah! Oo, bawsam sa niyang babae, natook siya, mga kaigalan po. Muna siya pag- lalag, gisukmag naman ni Nonya. Gisukmag, apriketan, igong na ang gisukmag. Bang, la, kaluoy sa babae, eh. CCTV. Ah, grabihan ni mo, Chip, oy. Ayaw na, Chip. Muna, nibawas mo sa nibawas ang babae. Lo, kato, sakit-sakit yun to. Hagba ang babae, eh. Kato pang rap-rap. Naigo man sa left hook, aray yun sa may dughan rapit. Kila na may kusog sa babae, mga katropa. Oo. Oh. Polis siya mga kaigalan po, da? Oo. Oh. Matod pa, Dil Ami Alimiri. Oh, nakalock na yung profile ko sa Facebook. Eh. Mm. So, grabbing po, anay, oh, viral, viral sa kwan po, ubang mga post po. Nasukmaga niya mga kaigalan po. No? Luya yun to. Guapar bang babae? Katurpang rap-rap po dito, no? Pero marag, nasuko ang babae lang kay ikaw ko rin babae, da? Kanang, kwan, na ikadudang marag, ang babae may pagkasilosa po. Pero bisan pa magsilosa mga kaigalan, no? Nakabarog ang babae. Mga kaigalan, o, oh, nibawas na po ng babae. Hmm. O, oh, nibawas na ng babae. Musukol sa bayhana, ha? O, oh, o, oh, o, oh, na, nasagpaan niya. Bang! Igo na po't skumo. O, oh. Na, namatid sa babae. Musukol sa yung babae, mga kaigalan. Hindi mo sa pakubi sa yung bayhana po, mga katropa. O, no? Oh. Look, yung, look. Suspila na tayo kusog sa babae, mga kaigalan. Police ka, o niya, highly trained ka niya, o. Labran, ego ka still on, sip. Kama ka pa sa mupati sa bibayahan na. O, wala na. O, kailan na to. Parang kalapas ka kalima, ego ka, kakaong kang tail, sip. O, man sa'yo, nakasilingan, nakatabang, kuyawan sa silingan nini, o. Na, maraglara ba'y armas na skilid? O. O, yung taon to, mga kaigalan, kung ano niya, base sa Malolos PNP mga kaigalan po na naman to'y post ang Malolos PNP ani aning maong viral nga police mga kaigalan po kuan na kanang gibutang na sa restricted custody gidisarmahan na ang mausap nga police ma iring ra kita saksi wa man sa nilaban ng iring mga kaigalan mao may tao o mao may kuan diha living kuan po living things ay pertipong dagana gid sa iring Oh. Adlog saging iring day mga kigalaan po, no? Ang although matod pa sa kinipong pulis mga kigalaan nga na CCTV ha, ikay unang nanapat. Dili ako mo'y nanapat. Pero mo lagi ni ang babae mga kigalaan matod pa sab niya nga kuan kana bang murag siya gaselos kay gi turn off ang location kana bang klaro kay nga daw sa dunay kanang panguan ba? Wala, narabagin tayo, gibit-bit ng armas. Magi, wain taon na po siling babae in taon, mga kaigilan po. Luya in taon sa babae, mga katropa po, da? So, tanaw na to ang kwan bi. Statement sa kwan po. Kining malolos PNP na na may giluwatan silang pamahayag, mga katropa po, da? Agi, under, dra, Bulacan, kwan mga kaigilan. Nya, na ay kwan, no? The Philippine National Police is taking the incident involving a police officer in Malolos City with utmost seriousness. The concerned personnel has already been relieved. Gi-relibuhan siyang post under restrictive custody. Gi-disarmahan ni siya mag-ilang pending the outcome of ongoing investigation. Gikuha na yung armas, mga kaigilan. Mamaning nakaitom. Yang kaning babae, namsang babae. Makita amsad, mga kaigilan. Yeah, matod pa the PNP both administrative and criminal proceedings are now being undertaken in coordination with the proper authorities to ensure that all facts are thoroughly established and appropriate action are carried out in accordance with the law. The PNP does not tolerate, no? Ang PNP wag yun mo tolerate sa any misconduct that undermines public trust and will ensure that accountability applies to all personnel regardless of rank and position. So si Chip maragwa gyud siya kay baog maximum tolerance mga higala po dinta. Kay samot nag ianing hinigugma katurbang rap. The more unta idubli unta niyang maximum tolerance. What? Kaya di ka mo maximum tolerance ni. Imo ning sagpaundi outside the Colombo ka mga kagilan po.
16: Sana
0: so outside the Colombo ka. Panahon in town sa Katugnaw. Wa, kaya na nagpaman ka. Samot na ka ni iag yung gikulata. Bunog mga kagilan taong babay. Wapar ba? Ang gamay yung babay. Pero makingunta nga. Ang babay, siguro siyang selos mga kagilan. Iyatong nasagpaan ng lalaki. Kuan sa gyud kayo kana bang klaro lang gyud kayo na magkag mania mga kaigalaan po din taon nya matud pa diri at the same time the PNP appeals to the public to allow the proper and legal process mag kuan sila to refrain spreading unverified information that may affect the integrity of the investigation. Ang Philippine National Police remain committed to professionalism, accountability and fair and the fair and impartial application of due process. Yeah, nay kwan po sa boss, Police General Jose Melencio Nartatis Jr., Chief Philippine National Police. Kamani, mga kaigsunan po, da? Malagi na, think before you sagpa-sagpa na, Chief.
16: What?
0: Eh, sa mga tag na CCTV, for sure, ang nag-upload CCTV, ang babae. Kay bisan to, siya pa'y naka... kuan mga kailan, kaunag sagpa, pero kung ikaw, pulis ka di ha, samot nagbabay ka di ha, mga kailan, di mo siya kamo sa among teknik ni Katropang Rap Rap, mga kailan po. Kuan na kita na, kuan naman na, ang babay, usay, paranoid, mga kailan po in town, Katropang Rap Rap. Usay, kanang ang mga babay, hilig ni sila mag-overthink in town, mga kailan.
16: Sana,
0: Gusto sila, kuan po, kanabang, na sila ilang mga pagduda, dudahan yung kanila mga kaigilan. Pero ikaw kay magduda nila mga kaigilan, luod-luuran ka. Ang babae kay luod-luod na yung mga kadudahan, imong luod-luuran, mangluod sa sila ila. So kaning bayhana, nagsilos man sa lalaki. So kung siya, love yun siguro niya mga kaigilan. Niya, sa hanta man, sagpaan man siguro niya kay kining bayhana. Nagtanaw ko, umurag palaban ng babae ba? Mga kaigilan po. Di basta-basta nagpapaapi ang mga kaigilan, no? Kuhan ganyan siya. Kaya bag, tandang sura yung style. So, morning, kuhan. Palito lang tag-kuhan sa video rin, rap. Katanang video. kwa lang ha, viewers discretion gapon mga kaila, no? Alam mong tanaw kung di mo in town kwa na yun, kana bang di mo ka kwa na, kana bang di bitaw ninyo feel nga kanang ambana mamunog sa asawa? So, murang, saan mo to siya? Kwa na siya? Ang lalaki, wala man tagit siya ng hilabot, mga kaila, in fairness po sa lalaki. Ang babae feeling nako, mura siyang mga underpod, mga kaila, na? Ewa, oh, ibarugan niya ang lalaki, iyang gitaparan yun skilid. Ola, gisagpa masagyan niya, mga kaigilan. Pang, sagpaan nun siya. Mga katropa, iya sang gituog sa yun. Iya pang, niya, para niya ba, marabag, kaya, marabag iyang gi, kuansan ni, no? Kana bang, although nakulatahan sa lalaki pagaya kining babae, pero ang triggering factor, mga kaigilaan, kung kanilang atong basihan, ang kuan manggod. Ang babae mo yun ay nagpabasig sakit-sakit po, mga kaigilaan, ha? Sakit-sakit, sakit do. Pero ako yung sagpaon, akong kisa na lang ako, kapso na lang ako. Samutang nakasagyog ko. Awa, kanina niya, iyang gi, kuhaan mga kaigilan, kuhaan na nun, administrative and criminal. Dependig pa sa iluon pa siya nining baybahana, mga katropa. Eh kung di, either demotion, or taktakit sa kuhaan di ha. Kay, samutang viral niyang video yung to ni Chief, mga kaigilan po. Pero watak kay bao sa mga prior incident pa, mga katropa. Base kanang ang lalaki nakainom rong higayon na, nya ato mga milabayng kwanpod higayon, mga katropa. Walang gid siya, bisag-sag paon siya kanang iyara pa sag daan, mga kaigilan. Na may ubang lalaki nga kwanon gyud, kana bang mo kwanan pod sila ba, mga katropa pod? Oh, na babae pod. Human niya og kanang kwan gud sa lalaki, no to na kwanan siya, daon na gid siya, mga katropa. Iya pa mang pasanggigibalikag kulata. So, nasukmaga na po siya, mga kaigilan. Musukol masad siya good, mga kaigilan. Musukol masad siya good. Iya masaging gikuan po, no? Na, yung gipatiran ang lalaki. Yung gibitad pa kayong sinina, mga katropa. Tuok na nun siya. May kaya, wala patay ang babae diring napita, mga kaigilan. Ang kuyawan, no? Ang babae nakailog sa arma sa lalaki. Kanya, ang lalaki napugos na lang po, mga kaigilaan, sa kinipong pagpabutos yung armas. To act as karabang murag dipinsa siyang kogalingon. Kuya, ano yun? Nibunot eh, mga kaigilaan po, da? Sus, kakuya ba yung taon aning, naunsan naman yung taon aning... So, ato na yung balik-balikan, mga katropa, kay murag dinagin taon ni Mao, mga katropa. Imbis, kapatagagapon, Mother's Day. Basig ang lalaki po, kanang during Mother's Day ba? Diyan man kagahapon nga kanang kining Mother's Day. Yeah, di pa juga akong kita na imong location naka-off. Kana bang di magika nya basig ang tubag ba kanang dito lagi ko dai kanang murag klaro kay basus na sagpaan gyud yon sa babae, mga kaigilan. Kanya ang nakapait lang kay murag na sakitan na pud siguro ning lalaki. Atong ako di ko kahimo anak, mga kaigilan pong Claudia. Anong sukmagon yun ang naong sukmagon ang lawas, mga kaigalaan. Kuhan pa yun, kusog tong liphoka, mga kaigalaan, ha? Loro kong babae, hagba kong babae, mga katropa. Maraga, dili ni maayo, mga kaigalaan po, no? Si Chona Hat Nuneza, nidaga na lang unta siya, no? Mawili man siya, ana. Ako'y police, highly trained ko. Kwan ko eh, kana bang maximum tolerance yung kaning sagpa ako nga ako ning patulan administrative case. What? Kining tok-tok yun ako kung ako ning patulan criminal case. O niya, naay CCTV video, o niya, ako, nakos law enforcement, tanawon ko sa kining kadaghanan nga highly trained, dali rin ako kining overpower ning bayhanab. Napadyo ko'y armas, arm and dangerous ko. Marag, kwan ko din eh.

0: kain, kanang chata ninyo, kana bang lambingo ninyo, no? Hey, ako ito, mga Lodge Claudine. Kuha na lang lambingo lang na. Imo nang kanang joke-jokan ba? So may ganahanin mo, bi kanang milk tea. Wow! Ikatawa na mga kila. Mingo na ikap, ang password na katulabang rap-rap. Sorry, bi. Sorry, mind. Sorry ka ng love, ha? Ako lagi itong sala. Lagi. Akong sala, akong dakong sala. Parang yan ay teknik, no? Pero si Chip, marag, ang sabagani, napungot na gadya. Wala gadya ka, wala gadya mada, mga kahigilan. Sali lang, ato rin balik-balikan, mga katropa po, ha? Yeah, standby, sino mga minsay, greetings sa ato na pagbalik at sa gabalot sa mga importanteng pahinumdum, mga kahigalaan. Oras sa XFM Cebu, malamit sa Rantay Malasya, interes na sa kabuntagon.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
2: XFM.
3: XFM.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Darling, ano yung luktok magka? Nagkadaog magka sa usakasakong bugas sa raffle.
7: Mau lagi? Usakasakong bugas lagi, pero ginung agmandaan.
6: Usakasakong bugas, ginung agmandaan?
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
10: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Yes to Health Clinic. Abri matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

0: FM.
1: Ora sa XFM 10.10 Saturday time mga kaigalan, alas 7, 8 na sa Kabun Tagona. Ako yung panyabos ng lagas, kanina yung anchorman, katropag Eric Amaro.
2: Kasikas!
1: Og balik tas sa pagbanuan sa tulmanon, inyong tulmanon mga kaigalaan. Ag Kasikas Express Balita.
2: Kasikas Express Balita.
1: Og standby sa mga headlines mga kailan niya. Kolaga, sa ato sab nga... Kinipong, kwa lang, hinapos ka komento mga lang, kamaya, mag-samantay igong oras kay mga kigilaan po, no? So, kato na lang sa viral police food mga katropa, no? Loo, isang taon itong iyang kinipong asawa in town, maragparihan naman sila kapilido, de La Cruz, mga kaigsunan, marag, wala kitay, wala to'y kwan mga kigilaan po, no? Wala to'y, kwan yun, kana bang chance sigurong mag-uli kay, marag, grabe naman tong pisikala nila. Halos magpinatyanay naman to. Bagi na tumayo yung taon mga kaigilan. Ingunad to ang kwan bito? Inad to ang dagan sa kwan ba? Relasyon ba? Marag sobra na ganyan taon to. Onya si Chau Honat Nunez sa mawili man siya na onya Ma'am Arlene Percebe ang kanang bana nilakaw na lang ta. Walang patuloy ang babae. Sakto ang tagi na ma'am. Dilingin na patulang babae kay they're they're always right. Wow! Kumaga, no? Niya Nabjo to pipila baka inana de kakatrupang Eric mauna ni Ron. Niya Hubintino Nadella Sir Eric good morning always watching listening to XFM exciting from Gabi Cordoba Cebu. Niya si Sir Randy Santisas listening good morning nyo de sir ha?
0: Good morning
2: Kasikas Express Balita.
1: Okay, standby mga kaigilan po sa ato sab ato ga tabuk-tabukan mga kaigilan po ng atong kining Express Balita Newscast mga katropa kay Maragala City Gs na mga kaigilan po. Standby, balik-balik ka lato ni ato mga issues gutanan kung napatay oras later on mga kahigalaan po.
2: Kasikas Express Balita.
1: Headlines. Arita sa tosab ng mga uluhaga balitas, lokalidad mga kaigilaan, mag-amahan sa Dagmens Naga, giluba patay, suspik, hubog, ikan is diskuhan, mga kinipog katropas, hubog di ay matod pa, sa ito pagkahubog mga kaigilaan, na hugon-hugon nga kung saan ganoon eh, kanabang adik mga kaigilaan, pero ato ni nga siren niya, kompleto ga detalye, adi mga kahigalaan po, da? Samtang sa Balitang Nasyonal, CIDG mapagos ug supina batok ang Senator Bato de la Rosa karong adlawa. Sa Balitang International, Israel magtukod og secret base sa Iraq batok sa Iran. Sa Business News, precious gasolina muusbaw samtang diesel mutibugsok. Og sa Health News, sintomas sa early detection sa prostate cancer. Ato kay XFM trending, minor de edad, naluro o man gilabay og butilya sa may Tuburan Municipal Building Parking Area. Sa Sports Cavaliers, nakaboy kontra Pistons sa Game 3. Og sa Showbiz News, kasal ni Bia Alonso og negosyante nga si Vincent Go, posibleng di man niyon tungod sa mga prenup agreement. Og sa itong balitang ex-official, abo sa ex-husband sa girlfriend sa lalaki sa South Korea. Ikawat tungod sa selos.
0: Wow! Sana.
2: Kasikas Express Balita.
1: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, Pilipinas, all over the world. Sa Gapon, adlaw ito ng mga kaigilan ng Lunes. Thanks, good, it's Monday. Mayo 11, 2020. Sa kanyang busong lagad, sa kanyang inyong katropag, Eric Amaro.
2: Kasikas Express Balita.
1: Okay, karon sa kompletong detalye na sa mga balita, magunan tas detalye sa balita ga lokal.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ina inay nga magselebrar sa kay Mother's Day. Nagbangutan na inon kining usa ka inahan sa may sitio Tuwi Barangay Inayagan, Ciudad Naga. O manamat yan ang banaw ganak nga lalaki kagapon is Kadlaon Mayo Adjust. And kung akin man ang kining iyag bag-ama giluba sa ilaw sab nga silingan nga si Albert Gyunzon Sidenyo. May diyon so anyos akin sa dalero sab nga nanakpan sa may barangay Linaw Dakbayan sa Lisay human sa follow-up operation. Si Nanay Edna Wagas Tapdasan. Marito ni Bay Anyos kinsang angol usab. Nagbangutan human nga wa na matabang ang iyang banang si Condrado Ubas Tapdasan sa Kutinubi Anyos. Ang iyang anak si Dominic Wagas Tapdasan 21 Anyos. Base sa initial ng investigasyon, nagsugod ang insidente human sa piyesta sa barangay Iniagan. Di nag-inom ang sospek o nakiguban sa laing anak sa mga biktima si John Carlo Tapdasan. Ikaw, may resulta sa away tungkol sa gusto suspek nga usayaw si John Carlo apa nagdumili kini. May resulta sa away. Pagkaw man, miad to ang suspek sa balay sa biktima apan wa dito ang target niya nga anak. O ang mga ginikanan o gigsuor na ni John Carlo iyang naatubang sa kasuko gingong sa gingong hubog nga suspek. Iatake nini ang maog mga biktima gamit ang kutsilyo nga resulta sa kamatayon samahan og anak samtang na samdan usab ang inahan. Na-recover usab sa kapulisan ang gingong kutsilyo nga gigamit sa mong krimen. Ang suspek magkatubang og kasong 2 counts of murder og frustrated murder.
2: Kasikas Express. Balita dukan. Balita sa dukan.
1: Laing tunings balitag lokal, aktibong nakikistorya mga kongresista sa probinsya sa Bohol. Sa mga lokal ng official community leaders, mga residente, samtang nagandam sa plenary voting karong adlaw Mayo 11 bahin sa impeachment complaint. Bato kang Vice President Sara Duterte. Si Second District Representative Maria Vanessa Cadorna Omintado. Ingon nga padayon siyang nagkikonsulta sa mga mayor, barangay kapitanes, mga residente. Lagip ng pagbantay sa opinion or mga opinion sa social media. Ngayon niya nga iyang gi-apilar ang tarong o respetadong diskusyon o iyang tagdon ang tingog sa kagahanan sa paghimo o desisyon. First District Representative John G.S. Neil Yap de Secan. Ingon usab nga lain-lain ang opinion sa iyang mga konstituente bahin sa impeachment issue. O iyang giklaro ang boto dili direktang conviction kundili kung ipadayon ba ang kaso nga to sa Senado isip impeachment court. Si 3rd District Representative Christine Alexi Babas Besas Tutor nakigakonsulta usab sa mga iyang distrito apan wapa mo padayag sa iyang final nga boto. Sa pagkakaroon kapin 215 na kamang kongresista ang padayaga o suporta sa impeachment nga labaw na sa gikinhanglan nga synthesize ka boto aron mapada ang kaso o articles of impeachment sa si presidente ngadto na sa Senado alang sa trial. Oras sa XFM Cebu Philippines Saturday time alas 7:16 na sa buntag.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Okay, karon atutubukan mga detalye sa balitang nasyonal. Yan muluwat ng Criminal Investigation and Detection Group CIDG og supina bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa may kalabutan sa iyong extrajudicial killing sa Davao Region. Sa press briefing natong Domingo, gingon ni DILG Secretary John B. Crimulya nga dili arrest warrant ang ipatuman sa CIDG kung dili usa ka supina nga kabahin kini sa investigasyon sa House Squad Committee. Mas opisyal, si De La Rosa na karon sa Davao Region og na-alerto sa gikatak ng bag-issue sa supina. Klaro usab ni Rimulya nga walay kalabutan ang mausab nga investigasyon sa nasod. Din gipalerto aron sa mamonitor kung muagi ang senador. Ingon usab nga daghan pa nga matod pa ang supina nga ipagawa sa mga sunod nga mga adlaw samtang padayon sa mga investigasyon. Sa pagkakaroon, way opisyal nga komento, ikan kang Senator Bato de la Rosa may kalabutan sa maong issue.
2: Kasikas Express! Balita! Balitang nasyonal! Balita sa nasyonal!
1: Og selain pag balitang nasunod, may pagawas og pamahayag ang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan kon PDP Laban. Nga ang plenary voting karong Lunes ay imong loyalty test para usab sa mga kongresista. Ingon sa partido, na mga kongresista nga mubutar pabor sa impeachment, bato kang Vice President Sara Duterte dili na tugutan nga mudagan ubos sa PDP banner. O posibleng usab nga atubangon ang mga kontra-kandidato na suportado usab sa partido. Ang PDP laban nga gipangluan usab ni Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte nagpasabot sa ila usab nga firm and principled opposition. Batok sa gingon nilang politically driven impeachment. Konting usab sa partido ang proseso isip usa ka partisan move aron pahuyangon si Vice President Sara nga kaniadto mipahibaw saya nga plano nga mudagan pagka-presidente sa 2028 election. Ingon usab sa PDP laban nga dili sila mahimong shelter sa mga opisyal nga mutabang sa ingon usab nilang pagsuway sa pagbalis sa mandato usab sa kapin 32 milyones ka mga botante nga mipili kang VP Sara Duterte. Ikatakda karong adlaw ang plenary deliberation o butuhan sa House of Representatives kung impeach ba ang Vice Presidente. Siyang kampo, sigon sa mga abogado sa ni BB Sara, mag-monitor sila sa proceedings pinaagi sa online imbis nga mutambong o personal.
2: Kasikas Express Balita.
1: Hola sa XFM Cebu, alas 7:19 na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Balita sa International. Balita sa International.
1: Okay, karon sa mga detalye na sa mga balita sa gawas sa nasod. Igawas ko ron ang report sa The Wall Street Journal na nagtukod matod pa ang Israel o gatago ng military outpost sa disyerto sa Iraq aron suportahan ng ilang air campaign batok sa Iran. Base sa report, itukod sa Israel ang mga pasilidad nga doon ay kasayuran sa U.S. So, pausap ang pagsugod sa U.S.-Israeli war batok sa Iran. Ingong gipuyan kini sa Special Forces o nagsilbing logistical hub sa Israel Air Force. Adun sab ko ni matod pa search and rescue team na andam sa mutabang sa mga piloto sa Israel kung adun ay mapukan nga aeroplano. Sa wapa makonfirmar, matod pa ang mong report. O gawa po sab mutubaga ang opisina sa Prime Minister sa Israel ng si Benjamin Netanyahu sa hangyo usab alang sa komento.
2: Kasikas Express Balita sa International.
1: O sa katapusang detalye sa balitang international. May kalma ang sitwasyon sa Strait of Hormuz suman sa pipila kaadlaw nga panagsang pagbuto sa tensyon samtang naghuhat sa mga United States sa tubag sa Iran. Bagong proposal aron tapuson ang kapin duha ka buwan nga gubat og sugdan ang peace talks. Igon usab ni US Secretary of State Marco Rubio nagilauman ang tuwag usab sa Tehran sunod sa pipila ka adlaw apan gingong moragwa gyapay klaro nga lihok gikan sa Iran. Nagingimamat si Rubio sa Prime Minister sa Qatar na si Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani sa Miami aron sa bisgutan ang operasyon sa pagpugong sa hulga pagpaligon sab sa kalinaw o seguridad sa Middle East. Sa kasamtangan, usa ka Qatari liquefied natural gas tanker ang nagpadayon sa pagbiyahe pingon usab sa Strait of Hormuz adtong sa Pakistan. Naging usab nga giaprubahan sa Iran isip paagi sa pagtukod o pagsalig uban sa Qatar o Pakistan na parehong mga tigpatiliwa sa gubat. Kung matuman, ini ang unang transit sa Qatari LNG vessel sukad nagsugod ang conflict. Samtang nagkaroon sa mga biyahe ni US President Donald Trump sa China, nagkadako ang pressure sa international nga komunidad na tapuso na ang gubat nga nakapekto sa energy market o global economy.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga kakila, alas 7:22 na sa bunta.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
0: XFM.
3: Ako si Dawn, saka maestra, maka-ulcer po. Research ko unsay maayo, ibigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kotokoto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya, ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kog duko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Tay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Taliking kawayan. Sado akong amahan.
2: Ma, wajib ko kabaludong.
3: Mm-hmm.
2: Wala tong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
1: Exciting!
0: Lupig panimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero

0: nagmahay. Happy kaayumi. Huwag nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Food supplement from me.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is galona, senior citizen. Burned skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Abli na.
8: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suki.

0: FM.
1: Oras sa XFM Cebu Pilipinas, sana tayo mga katrabal sa Midyana sa Kabuntagon.
2: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas Express Balita.
3: XFM Business News.
4: Wala. Kwarta, kwarta.
1: Okay, karong mga kagilan, di po ito maglangan atong siren kay ato mga drivers nun, mga biyahidor, ha? Gusto nung mahibaw sa may dagan, paglihok ron sa presyos budok tong petrolyo, mga katropa. Kaya matod pa, presyos gasolina muusbaw, samtang ang diesel mutibugsok, mga kagilan. Good news para sa mga PUB drivers. Pero marag bad news po mga kaigilan para sa mga sagaran private cars, no? Gasolina may gamit mga kaigilan. Atong siren ang kompleto ni Dali Pinagiusap ni Katropang Crystal Joy Filerka. Katropang Crystal, please come in.
5: Good morning!
6: Isipin mo saka ang presyo sa gasolina samtang dakong rollback usab sa diesel sugod karong simanaha base sa impormasyon gikan sa mga tinubdan sa industriya sa lana. Gingong mahimong musaka og hangtod 5 pesos kada litro ang gasolina samtang posibleng mukunhod og hangtod 9 pesos kada litro ang diesel. Kung ipatuman, mahatagan og kahupayan ang mga diesel users apan dugang gas usab alang sa mga nagamit og gasolina. Matod sa mga tinubdan sa oil industry, mahimo pa kining mausab depende sa lihok sa global oil trading og sa posibleng direktiba o intervensyon gikan sa Department of Energy. Sa pagkakaroon, wapay opisyal nga pahayag ang DOE bahin sa ginauman niya fuel price adjustments. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerka, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
3: XFM Health News.
1: Aga karon ato pong tabukan mga kaigilan ang balita sa maayong panglawas. Then sintomas early detection sa sakit nga prostate cancer sa mga kalakinan, may prone kay mga kaigilan. Ang sintomas ani murag unsa may mga timailhan. Atong siren pinagi ni Katropang Anami Monares Perez. Katropang
5: Anami. Good morning.
7: Ang prostate cancer, usa sa pinakakumon nga klase sa cancer na makuha sa mga lalaki ilabi na kadtong edad 50 pataas, sumala sa mga eksperto sa kahimsog. Matud sa mga doktor, ang prostate cancer mao'y resulta sa dili normal nga pagtubo sa mga selula sa prostate gland nga bahin sa male reproductive system. Sa sugod, kasagaran wala kinidayon sintomas, busa daghan ang dili makahibalo nga dunay sakit hangtod musamot na kini. Lakip sa posibleng sintomas, mao ang kalisod sa pag-ihi, kanunay nga pag-ihi ilabi na sa gabii, paghinay sa ago sa ihi ug usahay, kasakit sa likod o sa pelvis kung musamot na ang kondisyon. Giingon sa mga health experts nga importante ang early detection pinaagi sa regular nga check-up sama sa PSA blood test o digital rectal exam aron sa yupal nga makita ang posibilidad sa sakit o matambalan dayon. Sumala usab sa mga pagtuon, mas taas ang risgo sa prostate cancer sa mga lalaki nga adunay family history sa maong sakit. Ingon man kadtong adunay dili maayong lifestyle sama sa sobra katambok ug kulang sa ehersisyo. Sa pagkakaron, aduna nay mga pamaagi sa pagtambal sama sa surgery, radiation therapy ug hormone therapy depende sa stage sa sakit. Nagpahimangno ang mga doktor nga dili angay pasagdan ang sintomas ug mas maayo nga magpakonsulta dayon kung makasinati og bisan gamay nga problema sa pag-ihi o kahasol sa pelvic area. Mga katropa, paliuna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mo adlaw nga ligon ug batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
1: Oras sa XFM Cebu, 7:35 na sa buntag.
2: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM. Trending karon. Trending karon.
1: Og dita maglangan po mga kilatos sa iron na may trending ron, ha? Magdirinis lokalidad kay ato na yung minor di edad mga kagalap. Ito ang pagkaluro, man gilabay o butilya sa may Toboran Municipal Building Parking Area. Minor di edad na pinag-pariglaan niya. Ato ang siren ang kompletong detail pinagini ka tropag Philip Sirohano. Katropang Philip, good morning!
0: Good morning! Nakuha sa CCTV ang hetabong insidente sa pagpanghapak og butilya sa usa ka minor di edad nga dona sa laing minor di edad pasado alas 11 sa gabi niadtong Mayo 9. Nitumaw ang insidente sa Toboran Municipal Building Parking Area. Makita sa CCTV nga human sa pagpamunog niabot ang mga sakop sa Toboran Police Station. Ingon man ang medical personnel kinsa maoy na inidala sa tambalanan sa naangol nga minor. Padayon pang gipangita ang maong minor di edad nga mao'y na marigla sa biktima samtang giuwan kini og pagsaway gikan sa publiko kay matud pa nganong walay bantay nga security guard o barangay tanod man lang sa maong lugar. Ingon man gi-call out usab ang ginikanan sa mga nalambigit nga mga minors nga gitugtan lang nga maglaroy-laroy ang ilang mga anak sa hapit ng tungang gabi. Subay niini, wala pa'y pamahayag kamahanan sa lokal sa Toboran sa maong insidente. Para sa itong magkatrapa nga mga kalalakinaan, kinsa na problema na sila lawas itong galibay. Tropa, di na ka na ang ikabalaka. Gamitin kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinisa niyo mga suking butika. Turbo, wagas ang lakas. Alang Sergey Useng Pilipino para sa Pilipinas, kinanya certified turbo user, katropang Philip Sanohano, XFM News.
2: Kasikas Express, balita.
3: XFM Archives.
1: Oga, karong mga takna, mga katropa, ato pong siren, no? Today in history, sabi mga panghitabo, karong adlaw mga kahiglaan sa kasaysayan sa Pilipinas. Atong siren na, pinagi sa atong mangoy kuyay, katropa, gada, koy, koy.
4: Good morning! Kung si 1956, gangko ni Tomas Kloma, uban sa 40 kalalaki ang grupo sa mga isla sa West Philippine Sea, nga gitawag nilang Free Territory of Freedom Land, pipilakaad lahuman niini, iyang ipahibaw sa kalibutan ng iyang pag-angkon sa mga teritoryo. Apan misuko lang ubang nasod sama sa Taiwan ug China, nga do sa maong pag-angkon. Niadtong 1978, formal nga giapil ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang mga isla isip bahin sa Pilipinas. Pinaagdi sa Presidential Decree Number 1596 o gitawag kini nga kalayaan Palawan. Karon padayon gihapon nga giangkon sa China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei o Pilipinas ang nagkalain-laing bahin sa Spratly Islands sa West Philippine Sea. Sa itong mga katropa diya paliguna ang inyong mga lawas, labi na karabag-usap-usap ang panahon, tumar kamog santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Pinaskinisida, Koy Koy, XFM News.
2: Kasikas Express, balita!
1: Oras sa XFM Cebu, 7:39 na sa buntag.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Balita sa sports! Balita sa sports!

0: karon sa detalye na sa balita sa sports. Din matod pa Cavaliers, nakabawi gani kontra Pistons sa Game 3. Yeah, getting NBA updates, ha? Idalik ka sabi kaninyo sa Windsor. Bahayin yung libre nga bets sa windsor.ph. Okay, sa kompletong detalye sa mga balita sa Dubaton, si Katropang Jairo Baiking. Katropang Jai, good morning!
1: Good morning! Nagmalampuson ang Cleveland Cavaliers aron makuha ang 116-109 nga kadaugan batok sa Detroit Pistons sa Game 3 sa NBA Eastern Conference Semifinals ni adto Sabado o Domingo sa oras sa Pilipinas. Nanguna sa Cavaliers si Donovan Mitchell nga adunay 35 puntos, 10 ka rebounds ug 4 ka assist samtang dako usab ang natampo ni James Harden nga misalpak og siyam sa iyang 19 puntos sa crucial nga fourth quarter. Bisan na pildi sa unang duha ka duwa sa Detroit, nagpabiling walay kapildihan ang Cavaliers sa ilang home games ning playoffs. Sa kampo sa Pistons, misidlak si Cade Cunningham human makarecord og triple-double nga adunay 27 puntos, 10 ka rebounds ug 10 ka assist. Samtang niini, naningkamot usab nga makabawi gikan sa 2-0 deficit sila si LeBron James ug Los Angeles Lakers sa ilang Western Conference Series batok sa defending champion nga Oklahoma City Thunder. Padayon gihapon nga wala si Luka Doncic tungod sa injury ug napildi ang Lakers sa unang duha ka duwa sa Oklahoma City nga kapin 18 puntos matag duwa. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santong Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinang inyong katropang Jairo by King X FM News.
0: Agang NBA updates, ganyan kanyang sa Windsor. Wa ang imong libreng bets sa windsor.ph.
2: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
3: Isang araw nagmamaniw sa Cubao.
0: Agning adlaw Lunes, mga kahigalaan ni Rush R. Ating balikay mga katropa. Ano sa iron ang dagan sa traffic sa kusang bahin. Sa iron to situation report, pinagi ni katropang Benji Talisi, katropang Bentals. Good morning!
1: Good morning!
4: Yes, good morning, katropang Eric, mga katropang mga drivers, sweet lovers, karoon ka buntag, ano karoon ka Lunes, pizza, 11, sa buwan sa Mayo, by the size, mga katropang sa dihapon, emong kalimot sa pag-inom ganoon, sa Vision X, plus kamsultay, sa mga drivers, katong nga medyo, karoon na yung kanang, gihambing sa ito, mga matangat, medyo hanap na, makatabang ang Vision X, pag naka-Vision X ka na driver, siguradong tinaw ang batang, tinaw ang pagpasada. Sa toong kadaga sa toong sabday ng lumuntag, pero mismo sa nagbayas ng mga katopa, yung magkita sa toong screen o sa toong nangyaro sa toong radio set, magkita rin ay yung madungo karon ang atong ikong ginuman at ang paghulagway sa academic traffic update karon mga tunga. Doon rin pila ka mga prosecutor ng Eric niya, bumper na ang mga sakinan sa ngayon niya. Karon adaw Lunes, o niya, ting trabaho, pagbalik mga katabang Eric o niya ang uban nagpanispasit po naroon sa pagsakay kay nalate ang uban mo pabagmata mga nga dinigyan ka ron so mga nga doon ay pinag mga portion sa tundang ka ron nga traffic gamay o yung magandang nga kanang bumper o yung sa kanang medyo dalapain pwede nga portion na medyo pipila pagkabasitan ang nagbiyan ron sa itong pag-ingin lang sa itong Dallas traffic o sa itong Lunes, mga ganun pa. Ang pinatagin na isang pagbiyahe sa mga drivers, kasi drivers, sa mga PLG drivers, ang pinatagin na ay sa itong pagbumasahay o pagbumasa na aron likay sa basta ganun tayo mag-inom sa Vision X Plus Capsule, mga ganun pa. Na station sa mga update, itong traffic update, kasi naman sa SFM Sugo, mga ganun pa. Paano nga itong pag-update na sa itong Dallas traffic o drivers, bus drivers, fleet drivers, mga katapang. Yung kasagawas, on board ka lang sa patrol, kawin ito ito pag Gianno Irublado. Ano sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas si Katrop? Benji Talibu, X-Bayus.
2: Kasikas Express Balita.
0: Atong oras, mga kailangan oras sa XFM Cebu Philippines, Saturday time alas 7:44 na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Okay, di pa maglangan atong sayron ng mga kakilan, ha? Ang kompletong detalye aning atong showbiz balita kay naman yung nakalisod katro pang rap-rap basta bilyonaryo ang yung mga dato pa magpakasal. May prina-prina po eh, no? Sumaning matod pa kasal ni Bea Alonso sa bilyonaryong negosyante nga si Vincent Co. So, posibleng di mahinayon tungod sa mga prina pa. Atong sayron, ang kompletong detalye, pinagay yung sub sa kinipong atong chika Doras, mga chikang as artista DJ Rina Chinita. Good morning!
6: Good morning!
7: Saring showbiz chika, mga katropa, maing buntag sigmuanan, maing buntag kabisayan, maing buntag mga katropa. O ganyan na po ang laing showbiz chismis sa adlang Lunes. Nikatap karon sa social media o showbiz circles ang chika nga posibleng dili na madayon ang kasal ni Bea Alonso o sa bilyonaryong negosyante nga si Vincent Co. Base sa usa ka blind item, adunay sikat nga celebrity couple ang gingong posibleng kasilahon ang ilang bonggang kasal nga gikatak ng himuon sa Spain. Matod pa sa chika sa showbiz industry, na shock ang pipila ka mga celebrities nga imbitado sa maong kasal human gikansila kuno ang ilang biyahe paingon sa Spain. Ang pinakabagong istorya, wala kuno'y panagsabot ang duha ka kampo bahin sa pipila ka kondisyon nga nakabutang sa ilang prenuptial agreement o prenup. Aduna pa chika nga sukad pa sa sinugdan dili kuno pabor ang ginikanan sa lalaki sa aktres nga iyang pakaslan. Giingon usab nga nagkasabot na unta ang duha kahabig sa prenup agreement apan adunay dugang kondisyon nga gipasulod sa kampo sa groom nga wala down o yun ang sa bride. Usa sa mga giingong kondisyon, mao ang gikinahanglan didto mupuyo ang magtiayon sa balay sa ginikanan sa lalaki. Apan wala kuno muoyo ng aktres nini bisan walay gihisgutang ngalan sa blind item. Daghang netizens nga nagtuo nga sila Bea og Vincent ang gisgutan sa maong istorya. Ni gawas usab ang laing chika nga mo'y kuno hinungdan nga nung napahunong ang taping sa bagong serye ni Bea sa GMA Network nga Whispers from Heaven. Matod sa report, nakurat na lamang ang production team kay kalit lang kunong gihunong sa makariot ang ilang trabaho nga walay klarong rason nga gipahibalong nga to kanila. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga pahayag sila Bea o Vincent bahin sa maong chika. Yes, mga katropa, mao ka na nga itong updated chismis chika sa adlang Lunes. Ayaw kalimot sa pagsubaybay sa itong programa o sa atong istasyon sa mga more chika, more information. Pero katropa, para magpanayon ng labing-labing, ayaw kalimot nga dunay Turbo Dietary Supplement for Men. Para kanunay satisfied si misis, mag-turbo. Dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
5: Kasikas Express Balita. Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
0: Og sa detalye sa balitang ekspesyal. Di ay abo sa ex-husband na sa girlfriend ni sa lalaki dito sa South Korea. Katulang rap-rap, ha? Gikawat ni tungod sa selos, no? Sa dunia, mga kaya. Lato sa iron, ang kompletong detalye sa pinagin ni Katulang Raywax. Katulang Raywax, good morning!
8: Good morning! Isintin siya hanlubos sa katuig ang pagkabilang gawang o sa kababahay o gangyang uyab sa South Korea. Mga katropa, tungod sa pagkawat sa abo sa namatay nga ex-husband sa babae, gikan sa simenteryo. Base sa desisyon sa korte dito sa Seoul, gikawat sa duha ang yorn, mga litrato o gubang butang sa lubnganan niya tong Enero 2024 o gilabay o sa bila ang mga abo na sa Iran nga nasuko ang uyab sa babae kawala pa kinilegal nga nagbuwag sa iyang pana, bisan pa og dugay na silang bulag na diskubre sa anak sa namatay ang pagkawala sa yorn atol sa iyang pagbisita sa lubnganan sa iyang amahan niadtong Pebrero 2024. Pasti lang di malasa. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama pagturbo mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si misis sa turbo. safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga dunay maka og klabuwas kagama sa yes to 30 minutos. Lipa inyong labing-labing pag turbo na. Yes, turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusal Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa. Katropang Raybacks, alang sa Balitang Ex-Special.
2: Kasikas Express Balita. Sa kaluwasan.
0: Pag niadlaong Lunes, ato pang sayro ng Pulis Kalwasan, ipadang ating katropang Pastor Paul Gino Lopez. Pastor Paul, good morning.
6: Good morning!
9: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa basahon ni Santiago 5:16 ngadto sa 18 nag-ingon. Ang pag-ampo sa taong matarong dako ug kahimuan. Si Elias usa ka tawo nga sama kanato og kinaiya. Ug sa iyang pag-ampo, siya nag-ampo nga dili unta magulan. Ug wala kini mulan sa yuta sulod sa tulo ka tuig ug unom ka bulan. Unya siya nag-ampo pag-usab ug ang langit nagpaulan ug ang yuta naghatag sa mga abot niini. Ang maong tipik sa kasulatan mga katropa nagbutyag nga ang pag-ampo sa taong matarong paminawon gayud sa Dios. Ang taong matarong nga gipasabot sa kasulatan mao ang tao kansang mga sala gipasaylo na sa Dios. Inungdan nga natawag na siyang matarong ug ang iyang mga pag-ampo muabot gayud sa trono sa grasya sa Dios. Si Propeta Elias nga nakahimo og mga milagro ipaila sa Biblia nga usa lamang ka tao nga susama kanato. Aduna usab siya'y kapakyasan ug kahuyangon. Apan gihatagan gihapon ug kabukaton sa Dios ang iyang mga pag-ampo. Inigumikan kay napasaylo man ang iyang mga sala ug himo na siyang matarong at ubangan sa Dios. Busa atong hangpon ang iyang kapasayloan ug dawaton ta ang iyang pagkamatarong aron ang atong pag-ampo susama kang Elias dako gayod ug kahimuan.

0: Atong na dungog mga kahingalan ng pulong sekuluwasan ng adlaw nga Lunes. Himarang ating katumang Pastor Paul Gino Lopez. Ha? O gaga pulong sekuluwasan may nagpubo sa mga naglangkob na itong balita mga kahingalan. Sa kaya po itong pag-uban-uban sa itong tulumano. No?
1: Sikas Express Balita.
0: Og sa ripatahingpit nga manamilit mga kahigalaan po, no? Sa itong pag-uban-uban, duga greetings at sa itimbaya itong mga higala. Ma'am Lorna Margarita, good morning, ma'am.
2: Good morning!
0: Good morning, Katropag Erica Guapo. Start the day with a smile, be safe all. Stop personal backs from nationwide, stay safe, God bless.
2: Good morning!
0: Matumil na kapin, sir. Uban kanya katropa, tibo kalibutan, Santong Blas, Coffee Mix. Idahat pandisal and butter. Kana ma'am, nindot kayo na ma'am, ha? Sir Bonnie, kain gumapag. Good morning, Katumang Eric. Exciting live from USA, no? Upper Suran Association.
3: What?
0: May kinasangan Cebu City. Good morning, you there, Sir Bonnie. Ma'am Elvina Maid Kangas. Good morning, Katumang Eric. Watching and listening live from Tierra Dulce, Barangay 81, Cebu City. But shout out sa akong anak sa Buhol, Giselle and Anting Tanoy. Good morning.
2: Good morning.
0: Yeah, sa itong Ma'am Arlene Blasampe, Sir Randy Santisa, Sonia. Sa ato sab nga mga katropa nag banuban nato pod sa ato nga Mama Elena Natulia Gabriel may paan pa nato YouTube channel ha? Yeah, managing on mga kigilan matay igong oras pod sa tuga paguban-uban sa kanginan mga kilaning adlaw nga kini pong Lunes sa Lunes na sa
4: unsay adlaw karon ayaw ina Lunes.
0: Lunes na sad.
4: Lunes na sad. Trabaho na pud. Alarm clock sa Lunes.
0: Lunes na sad. No? Trabaho na sad ko no mga kaigalan po. No? So, mga mga katropa po da ning adlaw nga Lunes mga kaigalan. Wala to mga naglangkob sa Substo ka balita sa Express Balita. In sa Gapon, Mayo 11, 2026. Mga balita ato ganyo sa mga produkto makatabang aron sa muhimsog ang atong pamilya pang lawas. Kanunaya mga kaigalan ang pag-inom sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Natay Santong Plus Gold, Santong Plus, Santong Vitamin C, kapipon magkana natay Santong Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee, o Santong Gold Coffee Mix. Gusto mo ba nagpa-condition sa mga laki mga kahigalaan po? Na? Yatay Premium, diretay kinipong Turbo Men in Answer mga kahigalaan ug ang kinipog premium D3 Visionax Soap Gel Capsule para sa mga matapod mga kahigalaan ug ingon man ang kining ato sab nga Santon Herbal Soap Santon Herbal Oil mga kahigalaan kinipong ato sab nga kinipong kuan clear skin kubaga mga kahigalaan po ibang pa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Yes, ngalan, sakit po nga pwersa sa XFM Cebu 88.3 Pinulang Association Manager Katurban Selimi Chavez Baiking at sab nga Newsroom Director Katurban Philip Serujano og ato sab nga Kauban Karondris Master Control Katurban Rafael Rap Moraldi Baring. Ako na lang manamilit pag-ingon alang sa Rikos ng Pilipino para sa Pilipinas. Pilipos ngalagad sa kanginan Katurban Eric Amaro og kini ang
1: Kasikas Express Balita.
0: Atropa mo, exciting!

0: iyong nanungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous ug matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ko ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y mo resulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold.
9: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
4: Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Visionix, daghan na ang natabangan.
10: Sugod na nga ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutom nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, slay ang kaipitibo.
8: Vision X Plus.
11: Mabalit sa inyong mga suging butika.
12: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
13: The secret of health.
12: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
13: The secret of health.
12: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong